0: Nene hi xihena kumbe ntolovelo mintirho ya Radio Mosambiki xiyimo xa Dzonga yi vekisaka ku va hi ri kona ka vuhaxi la masiku lawa kumbe ya ku fana lawa xitano ke muyingiseti wa ku rhandzeka a nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha ya nkoka ngopfu swinene i mhaka leyi hisaka ngopfu swinene i mhaka leyi na tshemba muyingiseti wa ku rhandzeka yi ta hi pfunaka ku va hi ehleketa mayelano ni leswi i nga vutomi bya nyan'waka kumbe matshamela ya nyan'waka mahlweni ya vutomi bya ku hanya kasi ke hi ta va kunene nyamuntlha hi rhandza ku va hi vulavula hi leti ti yelanaka kumbe leswi swi vonekaka ka masiku lawa ya ku gamesa a nhlokomhaka ya hina nyamuntlha hi vulavula hikuva hakunene hi navela ku tiva leswaku kasi a nga va yini xi endlaka ku va majaha kumbe vafana va masiku lawa va rhandza a ku fambelana ni vavasati va tintanga ta ku tlakuka ngopfu swinene ku tlula vona nakona a tindoda ti rhandza a swintombani kumbe swinhanyatana nhlokomhaka muyingiseti hi leyo i nga va yini lexi xi nga nghena ka misava leyi ka tiko la hina leswaku vafana va nga ha lavi tintanga ta vona a ku fambelana na tona va rhandza va tintanga ta ku tlakuka ku tlula vona kasi na to tindoda ti nga ha lavi va tintanga va tona ti lava va tintanga ta le hansi ngopfu swinene n'wani nkarhi nga tshuka kunene hi swi vona hi ngi mhaka ku ve i nhlulelo ya vutomi bya wun'wana na wun'wana wun'wana na wun'wana vhela a ehleketa leswi a swi vonaka swa ku i swinene vuton'wini bya yena kambe a hi navela ku tiva swa ku a nga va a ri yini xana xi endlaka ku va a matshamela ya masiku lawa a le lawa hi ta va a kunene hi rindzela muyingiseti ka nhlayo ya 087-0050-1330-30 na ya paluxa nhlayo se a kona muyingiseti a nga mpfukeni muyingiseti oyohoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini matlhari hansi muyingiseti ya mikomi khwati
1: awuxeni u bula na Elias Andres Andamela amarakweni
0: hi swona baba Elias u nga nghena makeni
1: mhaka leyi mhaka ya nkoka swinene mhaka ku va yi karhatisaka nyana mazi loko a majaha ma rhandza lava vavasati vavakulu ku tlula vona leswaku ma vona nchumu a majaha lawa ma vona leswaku a vamamana lavayani va ni minchumu leyi vona majaha lawa va yi dlulaka i nga maparti khomba va nyikiwa timali purisum a majaha ma zandza vavakulu u nga muti mun'wanyani wa jaha kumbe lombo muta wumu mayefakhela lweyi a hi ntanga ya wena i nkulu phela hambi xi kopitana xata mati ka tamburi va swivona leswo u muti mun'wanyana ku ha phela hambi a xibomba xa fambisiwa hi mfana jamba hi swone leswi minchumu ya ku va yi nga leserto ya ku a munhu ni munhu a fanekela ku va a famba ni tintanga ta yena hambi leswi va nge hamuri no xikonje data mati munhu ni munhu a fanekeliwa ku va a famba ni tintanga ta yena leti ti dlinganaka yena khanimami loko swa ha sindzisa ni ta tlhela ni nghena ta hanyisela van'wanyana va ta ni pfuna ka mhaka leyi va kona va kufana novela va ta ta nghena na va endla eximbozini makwavo khanimami
0: hi swona hi tlangelile bye bye. Hi le ka 2:00 xi tlhetekela 30 minutes xikarhi muyingiseti wa ku rhandzeka hi kulima mabulu kusukela le no studio ku na mun'wana muyingiseti ka lequnga hoyo hoyo ri xile hi bula na mani muyingiseti ka lequnga alo avuxeni
2: na kutwa ni
0: aha hi bula na mani kusukela kwini nghena makeni
2: u na Philippe Novela ka xisana
0: hi swona ba novela nghena makeni.
2: Mina ni ta swi vula hi ndlela leyi hi parte ya vapana lava rhandzaka a lavo vo tlakuka yi nga vakulu ka vona alano ni swi vona hi nge a va helelanga kahlekahle ka vutomi ka vona hi lana ka ku a van'wumani lavayani va rhandzaka vana lavayani a vapana lava hi ku tala ka vona lavani va vonaka mina haleno va kumeka loko va rhandzana ni tintanga letiya ta tikulu ka vona va kumeka vona na vatsontswiwa ngati va kumeka na wa wondza hi ku tintanga letiyani a ya hali ntanga ta tinene ka vona letiya tikulu hi ntamu swinene se a swi nga na razawu hi ntamu kahlekahle ka vona ku va nga endla michumu ya ku fana ni yoleyo kasi a va vakulu va bava lava rhandzanaku ni switombani lexiya na vona i ku xolola a swintombani leswiyani hi ku saka a swintombani leswiyani a ti dadi ta vona ta tlhelela ndzhaku futhi va vapana lava ku rhandzana ni vanhu vavakulu hi ku gamu ka vona futhi a va nga ta gama va ha xi lavele xitombani hi ku saka loko va kumana ni xitombani xa sayiza vona a va ha swi twi swa ku va famba ni wansati va tolove tintanga to tiya ni ta vona ta tikulu hi ntamu swinene ni ta swi veka ni gamakolano khani mambo
0: hi swona hi tlangelile bye bye muyingiseti u nga swi kota ku hlengela na wena vuna u tirhisa nhlayo ya 8700503033 xi ku na muyingiseti ka lequnga oyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini muyingiseti alo alo muyingiseti oyo hoyo bula na mani kusukela kwini swa tsontsoma ku va hi kumana na muyingiseti haleno a hi mukumi khwatsi muyingiseti alo muyingiseti hi tsundzuxa a nhlayo leyi u nga yi tirhisaka ku va hakunene u kumana na mabulu ya hina haleno 8700503033 muyingiseti ka lequnga hoyohoyo li xile bula na mani kusukela kwini alo alo muyingiseti hi swona nghena makeni
3: mamana ya nkoka a swi vona vhela mbukulu nkusile ma vona vapfana rhandzanana vakulu va kulu switele ka vani vana va kuni vana va kona va tlhela va dzuka a va pfana rhandzana mamana ya nkoka akale madala ya nkoka ku yi tsema siku ni nga yi kurisa kwina ni nga hileni ku yi khuluma khuluma va nte swa bisi swa biha hi ntamu swinene a hi lweni na yona mama khale ma va teka tindoto ti ku tindoto teni ta yi pfula hina yi nge yi tsivi mhaka va nge va yi teka mixa tileswi bene tlhe hi swi vona hi matihlo khale mama
0: hi swona hi tlangelile bye bye. Hi na 2:00 xi tlhetekela 11 minutes muyingiseti londzovota nkarhi lowu kusa wa tsutsuma ku nga ri khale hi ta va hakunene se hi nga ha ri kona haleno ku va hi dokadokisana mayelana leswi hi bulaka hi swona haleno muyingiseti ka lequnga oyo hoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
1: a ni xeni hi Arlindo Mati lowu wa ka Ndhavele
0: hi swona bava Arlindo Mati nghena makeni
1: Oh, nishona eh akurandzana ka vanhu va ri na vani tshanga ta ku hambana a swona e kuva ala kurandzana le faka kunene ikurandzana loko ku for example once I ani 30 ani yompana ani 25 a nani 25 a swida swi bame ku leswi swi nga ka heli ka a one party na va ndi ndi tanga ti ndi va fanela ku va setana ana ndi le tinyana ya ya ku haya nchumu o hambile ku va fanela swo swi va vulavula va le hambi ha lahlile loko a rhandzana ni munhu wa mutsongo ha a yo lahla leswaku va a swi vona nga ku a nga hali wa ku va a nga ha rhandzana ni munhu wa wa yi dadi ya yena leswo a hi swona kahle leswi swa ku va munhu rotenele wa jahabi loko a rhandzana ni mamani wa kuva se i ntanga ya mamani wa yena nana hambi futuri la kona li voneki kahle swa ku a ku tsakisa ka swona swi voneki na a swi voneki hikuva sempre va ni diferensa ya yena hi dadi ya
0: hi swona hi tlangelile
1: kanimanzu
0: bye bye Mwingiseti anhlayi 87 0050 iyo 333. Kuna mwingiseti mfukeni hoyo hoyo rishile bula na mani kusukela kwenye. Mwingiseti kalitunga alo.
4: Alo.
0: Avusheni bula kusukela kwenye na mani.
4: Akafanyolo lenye mbani. Evusheni alshandre.
0: Gena makini.
4: Mina mana ndzona ku a va tshala vatsongo loko va zwana ni vanhu va vakulu vo lolo ha ku tirha.
0: Vo lolo ha ku yini?
4: Ha ku tirha. Va chava ku tirha.
0: Ha yini ke?
4: Loko a rhandzana ni munhu wa hombe na hi mfana. Laha ya hi vona ku munhu luya hi tirhile khale u kama wun'wani i lo feliwa hi nuna ku sala ku yini muchumu loyi nga na ku. Yena iya ya chikela hi ku tshama a yi tirhisa laha a ta funeka hi mali a ta goka khwatsi a nga tirhi chumu se a munhu lweyi u lolo ha ku tirha se loko o teka tanga ya yena a ku hi la ku tshama na yena a nga ta gama swi kotile ku a mi hlayisa munhu luya se pris va ya ku va ya rhandzani vanhu va hombe va lava vanhu lava nga va va kumaku na va tirhile khale va chava ku tirha vatshwa va sweswi a va fana ni vanhwanyana va chava ku tirha a nhwanyana loko a ya rhandza madala wa mhombo wa wanuna leswaku na movha na ni timali na ni hinkwaswo se loko a fika lahaya a nga ha tirhi chumu i to fika ni ku dya ni ku hlayiseka so maja a swi bindzuli chumu swilo sweswo ku lahaya a va tirhangi chumu ne n'wana anga na n'wana laya a swi tivi khwatsi swa ku loko a yi mufana a ya rhandza madala wa munhomo u helela hi nkama
0: a yini a heleliwa hi nkama
4: a ku na lexi nga ta enceka u kama wun'wani munhu luya yi mi kuma se i na ni vana va yena lava tirhaka va tlhela va sapota madala luya ya ya chikala a tshama i ta kuma n'wana la a nga ta kuma ni n'wana la a mfana loyi lahlekile a lexaka la ka wona li nga ta gama likulini
0: hi swona
4: se mani wona ku a vafana va tsika wulolo a vanhwanyana va tsika wulolo
0: hi swona
4: va zama tindlela ta ku loko a hi mufana a teka nhwanyana va tirha swa vona va kuma michumu ya vona ya nyuwani va kula na yona loko a hi nhwanyana a tekwa hi mujaha wa mutsongo na yena va kula swin'we va tirha michumu yi ya mahlweni va kula na yona swi leswa vona a va fana va nga rhandzi swa mahala ni vanhwanyana va nga rhandzi swa mahala
0: hi swona
4: kani mamba ma
0: hi khensile muyingiseti bye bye
4: kani mamba
0: Ileka 2 horas de tletekela 17 minutos. 87-0051-333. Kuna muingiseti kalitunga oye oye rishile. Bula na manu kusikela kwe. Muingiseti kalitunga. Alo.
5: Alo.
0: Awusheni, bula na manu. Hello?
5: Hello.
0: Mm-hmm. Ibula na mani?
5: June demand 2013.
0: Ishona bandi mandi ngena makeni?
5: Hey, ale makai kulungo kumanja ikulu. Ile sako atintanga leta titongo leti. Natona atintanga tavona ativalati.
0: Hmm.
5: Kusayam tati aranza lava wakulu. Nivo lava wakati lava watongo la. Kosu ava alavu ukati.
0: Hmm.
5: Masuona mama.
0: Lava watongo na ava alavu ukati.
5: Ava alavu ukati. Vu lava kutanga niva fan. Kwa iwona makalinga po.
0: Mm-hmm.
5: Loko watu tuma waka lava wakulu lava wakulu sayanzo eku. Aukati wali lava wangwanyani vuli kumala mamani.
0: Mm-hmm.
5: Eku asisi vinchumu ateka shingwana nishi uya laka chitata kutupa nishi ungo intanga uwe. Kushu uya laka kutakutupa.
0: Mm-hmm.
5: Mm.
0: Esho wana ikensil.
5: Animambu
0: mama. Bye bye.
5: Animambu.
0: Ina 2 horas de tlateka la 19 minutos. Atlele tuntu shaka mwingi seti nthale onga yukumaka ayona. I-oitu 7-0051-333. Kasi anthoko makana mundla. Ibula wula kunene ima jaha kumbe wafana. Lava watipeta ka nima wasati watintombi kasi watintanga ta kutlako kango pushunene kutula tintanga tabona. Ipula nakona mailanu ni tindot lititika ka atintanga tatona tiba tila kutipeta ni shinanyatani. Kuna mwingiseti kalitunga oyo oyo rishile mwingiseti ipula namani kusukela kwini. Oh, lutwenye mkele letunga la mwingiseti alenu. Kambe hitawa, hitamisisa, hisi anthaya, ina 87-0051-333. Mwingiseti kalitunga oyo oyo, rishile, bula na mani kusukela kwini.
6: Bula ule na matawe, ramusambamu.
0: Esho, anangela makin?
6: Ni antifele mwana atolo, haku ni nao.
0: Mm-hmm. Inaka ati ndoda letiti lavana kani finanyatani kwa unato navu iwajali. Se hitaku ati ingisanga milayu. Kuma eka hii? Hi swona a le thunye mkele le tsunga la ba mathabele kambe asile a mavonela yakwe la wa kunene mavona ka swako ya nkoka ngopfu swinene tamse samo inkset wa ku randzeka hi siya nhlayo 8700501333 xikuna mo inkset ka le tsunga hoyo hoyo mo inkset rishile e bola na mani kusukela kwini Lichwenye mkele lichunga la mwingiseti halenu kambe tatamisisa ramba mwingiseti lesho kwa ngashkota kungene lela kama bulu ya hina halenu kari kunene bulisana mailano ni leshi shivone kaka kama siku la wa ya ugamesa wano wabu afambela ni wati ntanga tavona ingaba itelo la rambula shinuna ingaba itelo la rambula shisati kasi kwenle kaini ngai pfuna mwingiseti wa kurandzeka aku ehleketa mailano ni maka leixana ke ila kutiva a xivangelo xa leswiendleke kuva a leswi a nga le matshamela tolo macincile nyamuntlha se hi vona swin'wana namuntlha hi vona majala wa matipetaka ni vamamani kumbe vakokwani hi vona vakokwani lava tipetaka ni tintombe hoyo hoyo mwingiseti bolana mani kusukela kwini Ao pele ni bola na mani. Lingwane lichunga kunene la mwingiseti le le tshwenye mukeke. Kambe kuna mwana hoyo hoyo mwingiseti bola na mani kusukela kwini. Hello.
7: Bola na tshwenye wa rika.
0: Icho nonga skoto ngena makeni.
7: Ina mumana ningena makeni mimi Jose loko ni twa a leswi swi khaleliwa kula swo ni vavisa ku tirhi ni ni ka Jose swi kumeka swi ni vavisa hi ku hi ni majoro hi ni vana va vatsongo a hi swoni swa goka hi nga naveli a ku tshama hi hi tshama kuva hi dade ya kwefu kambe hi dzaheya tshama ni hi dade ya ka kwefuku hi vone a va swi koti a ku tinyimisela hi munhu lava va hi dade ya ka kwefu hi swoleswo ke swi gamaku hi rienca hi kula hi ya a phambili hi ya tshama ni vamamani van'wanyani ku loko u tshama u ehleketa xoswi ka nkama ve nga kone amajove ya minha 25, 23, mil e 26, amajove ya minha 25, 27, amaji anchumua nao, majabuka anga matama iwa havana, acha ile papai lane aku, havana shufi, hava haji avukati, uja akutama, mita nawa kuru wa itanga, zaike, isho lefi hencha aku nitini, isamba hinkula ya tama libano,
0: Ke sona.
7: Ya pela ka tlhelo tsa papai. Mimi ni kritikara ngopfu swinene ka tlhelo tsa papai loko ni vona papai ni vona abunwa mukuru a ya tshama. Ni munhu wa mutsongo wa ibadi ya vona. Okay, na yene ka n'wi tenka swa swa ku a ni n'wana wa xinuna. Swi nga ka swi nga munusisi loko a nga yi vona a n'wingi wake ana a tshami a tlanga ni munhu wa hi dadi yake o kambe a vona munghani wake ana a yi tlanga ni n'wingi wake ja swi ya ka rata leswi hi swi vonaku ka misava leyi masiku lawo manje mini na tinyimelela i tlhela ni nyimelela ni seketela ngopfu swinene a majoro ya hi dadi yeru apa zama manje nkama un'wanyani swi ya ka rata hambi hi mini nikulu ni valani masiku ntsaku a ni xigombana xi anahanya na xiwona
0: Eleka 2 horas de tarde, aquela 27 minutos, 87-00-51-332. Kuna mwingi sete kalitunga, oyo, rishile, bola na mani kusukela kwenye.
8: Kaosene, bola na makuwa kwa.
0: Mama kwa kwa, uwe, kuma kusukela kwenye, utabonge na makini.
8: Kuma kusukela droga na ramato.
0: Esho, nangia na makini.
8: Ya, maka yo. Oke. Amaja matsuka mana hle ka ntotintombi nkama wonya ekuva loko ja tsuka le yangena ni munhu omkhulu aloko wo tsuka kahle utali kuma swa ku ala hati sisi iyo ngondo yalo isukile ndawini yi asukuti saku yini ku ya hlomela amamana wa yena na yona ntombi utayi kuma swa ku vatswala ya hava tisisi Ii, asukotisa kuyini kuya vani bava wa yena. Ba wa yena nge mtisisi mwana. Angondo, iwa ilahleka kola. Sile wana hlekiliyo. Kwa senti sashilewa. Kalma.
0: Esho wana, ekensile. Eleka 2 horas na 29 minutos. Anhlayo ayise tshintsha muyingiseto wa ku rhandzeka hi leyo ya 087-00-51-333. Ku na muyingiseto ka liqunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini. Muyingiseto ka liqunga alo.
9: Alo.
0: Avuxeni.
9: Avuxeni mamani pfuxela wena.
0: Muri mani vito na muyi kuma kusukela kwini.
9: Kuna albino novela bobo la shufukuni la marakwena.
0: Esho anangena makeni ba novela.
9: Ya, mamana amakalo la kuitewo la kutuwa shoku ina imakamune awa kuluwa wanu waranza suwa nane suwa nana saranza wa kuluwa wanu. Shufu ilike nkama wa kwa usiwa ana. Nukukunu usiwa ana. Ava tongo analawa wasati. Walawa aku puna autumela wona kama wanuna lavangani male wawakulo awana. Ama jana wona. Ikola kakua wangatiri. Waya kama mamana lava wangani makondisons. Wamamana lava. Luka kuma jaa. Alishavela lishilavaka. Mazala. Pasa. Nile wapapai na ene kantumbi. Amunyika lishi asilavaka purgani maa. Kutani uone hii badi ya uone. Awana makondisonji. Tantu lava shisati, tantu lava shinuna. Nda uone wa wati tuweta kala wanuna. Lava wangwanyani watira akani lava wangani makondisonji. Para wafuneka utumila wone. Ati makata kutekana isa ikurandana. Wapapaisi ya kili nga tini. Rekuluku wakumana na wachilara. Wafamba nesu mwanyata na lisu. Kutani asiena le shukula. Ikusajawa le kutangi. Watanga ni makatorzini. Niwela wama jaa. Luku wawana wanganu waranza wa itati ya wane wali wama treko. Ikusala wawana waranza kawala kuwa kashitari samani. Uwe wane wanga tenke wa mama. Wama manela watu shaisela kama bazara. Wama manela watu raka. Wani wafu lukala waja amkumiri. Oh, mama. Ilusu senche kakale saati makata kunja kutekana. Wale kutekana. Wola kutanga ni makondisonja. Akumalisi asulawaka.
0: Nkarini wolo uya.
9: Isho na wapapa ilawa wakuluka ya wawo wane mimovo wa mwanyani lukala kupeta ndombo penta famba tanganaye kumechala ufamba naye apara dutufu ufamba nuwene wa jogo utamuweza kuhi
0: mhm
9: mina magani wana lefu
0: isho na ikisili ame mamele nela yanko kango pushineni
9: Eso na mama na mina ni suwenza leso leso swa vula uteka na swa kuva ta tsha swi yini ha ile swa khale leso swi tshaviwa leso
0: mhm
9: ya la ringile ta va tshavisa ku yi
0: swona
9: a ku nga tshi u pheni ko khale ni mawo ya manga humi na swa a hi tshava
0: mhm
9: kan mama
0: eso na kan mambo ke kensile ngopfu swinene u hlengele jo wena mpontso ku tala ya mathomo na makateko
9: Na wene tira hao, ndo mama.
0: Enko.
9: Chao, chao.
0: Duas horas de tlateke la 33 minutos. Kuna munga na mungi tseteka li tunga oyo rishile. Bule na manu kusuke la kwen. Alo, mungi tsete. Alo.
10: Alo, mama.
0: Hai kombela kuvonga ehlisa a vhulumi la shikoma moya sha wana e kumani ntsena e phone.
10: Hello mama.
0: Hello.
10: Nakuto mama. Hello.
0: Mwingset ehlisa vhulumi la radio. Ehlisa yentelelo hi kumana ntsena e phone. Le chomukile le tsunga la moingsetse ena vela kuva hi tamsisa hi tsatsi ana leswa ku loko hi le kare tsunga leno loko se hi amukela le tsunga la hi national tsima kuva avulumi la radio lomu kumeka ka uri kona le le hansi ngopfu swinene hi yingisana ntsena hi foni ka siku va mintirho ya hina ita fika khwatsi hoyo hoyo moingsetse ri shire bula na mani ku sukela kwini
10: ona sima hlangwana ka mathemali ka matsolo
0: i tshona ba ma hlangwana ngena makeni
10: Sanofua. Walku lango sankamalwenga ka wona sintsango pungi xiena. Asili xo xiena. Kuma bomi la batlongo mezimo hey. Vanhu va tatana munhu wa ku futhisini ku dalanga dana ni ku mbona ku la munhu wa ku huma ni xengwe. Ulango sa la batlongo loko va tipeta ka swi swa madzana swa swi kuma ndlela leswi va swi kuma ka swikoxana swa vanhu va loko wa mulangusa na ndzimana na vaka kwati nkulu ngopfu swinene. Fula na tokingati, fula na tokimali. Manje ngopfu ka hinkwaswo leswo. A ku ni langusa ka zwambu leti bya xisati. Hi tokimali. A langusa ka lwakanaki wo lava zwambu lebya xisati lamatsongo va langusa swa va kombeliwa timali, a yini timali ti kona. A kumpa tanga maka kwangala kasa liko akumala ka loyani wa nshenga senta wa ni nyika hinkwa swi swi switulaka wa trin ka mafuthu ke sa uma fonolo makulu la uma mega pa tsena makumu ku va tlanganile ungalo vula va zwambu twa xisati a mabula ko ni wola ni ni ka lo nshenga ni famba be a ku swifambisa xile swi swi a vanga lwa kona ko a we tanga mala Nao ya hala wa shaliluwa wa madzala wa shanguka mkumo makaturu zani shaba na kala madzala kutili sampimo shineni wa shaliluwa kukupuni kasi hili wa tatala wa mwini lafu nene chaku ini akutina josema kubipra mkumo luya ngati ya ngaya kumela lani anikala wa madzala kutinyama nukwasu kwencha kaku ini shaku kwalitiri nkama luya na mkumo na kufuma wala kaya siyama mwana mwana ene sa sabotage sa ofuta sa ku mini ni no ja ku khaluka ni famba no ne tela a fambile kwa ku sala yini yini xidzile mavabyi masalaka wa ni kontrola ku na kontrola ti kala matsongo ja kala va ku va vanuna va vanuna lava kwa ene swi kote swa ni swona sa sabotage sa ofuta ni ku tsama me jmo swi bona nge ha ke ha tsama eta nkama na ndiko ja ku mona ngazi ku ndlela ndi swa kwa kwini wa kunyima no ne tela ndi ule ni fa ku khaluta
0: isona ikensile mpunzo unene
10: kubakwa ngeta
0: hey ale maka kombe nhloko maka mwingisetwa ku rhandzeka nyamuthla ya koka ngopfu swinene etava ya mukela mwana mwingiseti ka lechunga hoyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
11: asene ni tlhayele ni kuni ta tlhela ni buya leje kwanda pelo nani lexi ni dyoka ku hlaya xone aka majove hikuva mati va ku tikhoma ma va ni ku va ma tlhangana ni tintangha ta vona na vo vapapayi va tlhangana ni tintangha ta vona va nga landzeleli swin'wana vanana na vona va vatsongo va nga landzeleli lava va vakulu problema hi lebyi ni to beka xifananiso tara va swi tiva vana hi ku tali manji a ku va vana va vatsongo va hanke va heleliwa hi masiku hikuva va nga landzi minawu ya vatele ya va lava vakulu a yi vetele hi leyi ka vana loko wo teka lampada ya 6 volt wa ligara ka batariya bya 12 volt a lampada yo tshwa u tatu ni kombela vana va landza a minawu ya vatele va landza a minawu leyi hi buaka na hi boha ha yone khale khadimam
0: swona hi khensile nhlengelo wukulu wa n'wina bava Zandamela ha tshemba leswaku loko va hingisa nchumu xi ta tshuka xi cinca loko timbilu ta vona ti rhuma hi le ka 2:39 mintirho ya radio Mozambique tovexexe mikasi hi vula swaku mintirho ya radio Mozambique hoyo hoyo muyingiseti ka lichunga ri xile bula na mani kusukela kwini
12: bixile na kulone vulavula na Salvador da Cruz
0: hi swona bava Salvador hi kuma kusukela kwini
12: ndzi vulavula hi district ya Nyarimi sena province ya Nyambane
0: babwata n'wanato makaki
12: loko ni chibawata na tipa
0: vulavula
12: hayi vona loko ndzi ku yina kulone kuminawu a tirhilowo hi vakolega ya kusa mina ndzi tirhelaka xitexi xa uhaxi xa loko Nyarimi ndzi yi kumile ya tema ya wena leyi vulavulaka hi yona aka siku ya Nyamonke leswi mahekaku hileswaku aka masikwana lawa vhembe a rhandza yi kona entlangu majaha ka un'wani kama vo ringesela va ku televixi ka un'wani kama ndzi ta kuma loko ndzi u teka munhu wa hombe a ka un'wani kama ndzi kumba leswaku xi ta tshama xikan'we hikuva a va na nyana ka xikhati lexi a va ha na lirhandzu a va ku kombi lirhandzu leyi lavekaka se aka un'wani ka mamajiya ma vona leswaku hala pfena ku hi ku yini talvexi loko ndzo lava luya wa hombe ka mina ka un'wani ka mapoti ya tshuka a ndzi vuna hi mavonelo ya laha kaya entawu leswaku timali se la a kondesiketala a jaha garandziwa hi munhu wa hombe or wanuna wa hombe a teka a nhanyana ni mali a nga yi nayo maxi va hanya a kuruleni xa leswaku vulavula hi timali a ka un'wani ka va vo phazama ntawu a contribution ya mina hi leyo
0: hi swona hi tlangelile hi le bye bye a nhlayo muyingiseti ha tsundzuxa nkarhi loyi hi nga na 2:41 hi vula swaku hi le ka 2:41 ya mahlweni na mabulu hi nhlayo 87005333 hi loyi muyingiseti ka lichunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani
13: u bula na Kota Ndzwalo district de Masinga
0: hi swona bava Ndzwalo nghena makeni
13: na we benverdade a ku vi timali vanhanyana swa ku yini yini na we benverdade lexi xi laveka a vafana va bandonara a vanhanyana i mhaka ku a vanhanyana va kobrara hi ntamu a mali ka vafana ata tata ndzi kobrara mali mina a ndzi tiri ndhawu so pro 30 minutu na yi hambanile xi ta mujana morari for example ata ndzi ligarela a tlhela ndzi lujiara kwa mure xitwapi diri credo umandarala sikwenta metikaixi a kwa ha lexi xi lahlile a hi munhu wa ku ndzi nga na morara na yena o majisi fori umapisowa umpoko adulta poda a ndzi considerara kambe na ku nga helaha ka mali mina ndzi vulavulaka no so jova mina ndzi vale ku twa wa vavasati kom 23 xana papa wa mina a ndzi nka nawu a ndzi byela leswaku loko u tolovela vavasati u ta swa manj i wu kristi ben ku ri swi lexi xi chotaka laha ka hina vamutshambikana i nawu ku vi ni nawu laha ka hina ka majovhi ya hina lamakulaka sweswo a ku na nawu tanto ka vanhanyana tanto ka hina majovhi ka majovhi a ku na nawu for example ndzi lava ku pimanyisa wena mama a kama lowu u nga sangula ku na morara u wa na morara u tsandzeka ni ku mu pimisela xa xinene munghana wa wena hambi u wa tsumbula u nge mu vekeli nuno a munghana wa wena maxa majovhi ya sweswo a ma swi tivi leswi fazeri un present para un namorado so pod u ma a present wena u mahela yena hi swo yi no fika ben
0: a tin'wani tintombi ti leti nge mahi a ti karhela hi ku sa loko ti maha present ta loko ti ku to teka present ti heleketa ta kuma swa ku ku na mun'wana
13: maji wa wona mama a jezi mina puti ndzi tivikisela le ka wena u swi wona mina ndzi ti dedikara le ka wena maji u nga swi koti ku ndzi mahela present phela dentro de seis de un ano mina na wena hi nga dyondzana xo karhi
0: na ka muyingiseti mhaka hi leyaku a tintombi tin'wani ti se ti karhele hikusa loko ti ku to heleketa presidente ta kuma swaku ku na mun'wana humaka kumbe wa ha li ku humesiwa ti ku 15
13: ye lweya humaka lweya eki yena u mufana lweya loko swi ze swi mayisa xitano a mufana lweya a nga lavi chumu ka nhanyana lweya u lava ku mu sabotara ku ri ke insist tambe stupid cause de sabotage tave mina ndzi ti dedikara o wasati ya ti dedikara mina yena wasati a nga swi koti ku ndzi considerara mina
0: hi swona
13: kude a nhanyana ya rhandzana ni xidalana ka kama un'wanyana a xidalana lexi a xivezina xi nga xi na mali ku nhanyana ka xa i yo karala hi ku sabotariwa hi vafana na yena umfana a xiveze a yi rhandzana ni munhu wa kulwanyana hi ku yini hi ku karala hi ku sabotariwa hi vanhanyana ku ri ke insist a kuma ximinina xa gora a xiveze a nga swi koti ku veka a considera sangu laha ka munghana wakwe wa xona i lava ku vona luyana wona luyana wona loyi a nga ni ma dg 6 wolona mina a ndzi na movha hi zuzu ndzi nga nawo wa xona a nga ndzi considerari hi chumu
0: iswo
13: yini u fika ben
0: kani mambo muyingiseti wa ku rhandzeka masalele marito ya nkoka hi navela leswaku kunene hi nga ta misisa hi ehleketa hi le ka dwazora jina 46 minuti xa phoko phela ku nga ri khaleta gemeta musi ka mabulo ya nga na wona haleni hoyo muyingiseti hi bula na mani kusukela kwini avuxeni mi ri mani vito hi swona u nga swi kota ku nghena mhakeni
14: ulolo mama munhu wa mukulu wa sapota wa mutsongo a wa mutsongo wa sapoti wa mutsongo entlangu hi wulolo lelo a ku na murhi yin'wanyana hi wulolo hina vafana hi chava ku tirha na vanhu lavakulu va nga ni mabenxe hikuva loko lowu famba ni ntombi for example laha mina ni nyikela vusee a munhu wa mukulu a nyikela dizenti hina laha tirha ni se xava moga mazamkulu sa xave moga ta hinkwaswo leswo hi wulolo ku na murhi wun'wani a nawu wa chota claro manje hi wulolo leyi ku chava ku tirha majaha ma chava ku tirha ma swi koti ku yimela mimiti ya wona loko hamba na mutratini ni vangani na vaku vanga va titanga ta tsoma kai ni varandzani vanhu va kwa va sata va kula va kuvanga ni mimovha u vona bus ku tirhisa hamba mimovha u hlamala ku ta mpfandzi ya mutsongo kama ya hamba mimovha ku yini a rivana manyana a yi vona ma na yena wa nsati a ntombi loko hi suka ya ku tlangile for example hi suka ni ku andaka a nga pfumeli a ni vhose vhaya midari oka for example swi nku nkuleka a ti vhani ku tisiza ntombi nka ri a ti siyori sara i vhani bari dinyero a kilte wa mizi vhani bari dinyero vona ma ntao i wulolo lelo a ku na murhi wun'wanyani leswo i pregisa hina vafana swi tsandza ku swi yimela mhaka yi tintombi yi na tonawo yi lava madala ku tinyikiwa mali swinya pregisa hinkwavo va nga ta gama va tshama xikan'we leswaku leswaku ahe lava lari pregeta ni karhali hi manyani a va gama va tshama xikan'we vo dyiwa mali ntsena va hambana mama
0: hi swona hi tlangelile marito ya nkoka ngopfu swinene bye bye. Ei, moyingiseti wa hina haleni wa ha ri kuvula leswaku ha majaha mana ulolo marhandza a vhida kumbe vutomi la luxu kasi tintombe na tonawo ti rhandzisa xisweswo. Moyingiseti hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini?
15: Avuxeni.
0: Avuxeni rito la mani leli?
15: Mandithovele na tixivelo wa kutu.
0: Hi swona nghena makeni.
15: Exona ni ti ntamu sukuleni va ngoni wa kun'wana swoswi a va ha yangiwi kumuyangula va ku mitawuta kumbe kumuba kambela kule ya vona ulejele ina ulejele ato swi hinkwaswo swi khahli ba kuma.
14: Hello.
0: Hello, Shona.
14: Hmm. Ntabu ku shishi khathile. Wali budi ke ni goda. Ntabu jale ku lava. Ta sibe swa swa tsameli na u ta u twa to swo ku a ko to muwani. Wa ku yangula u nga muwani wa muwani. U mbumbano wa muwani, wa ku yangula u nga muwani wa muwani. Ntabu bi chava u sa ngomkulu. Ne podi ungadi ungamkhoni izabuya mamona wabe yabone makayi wondekelana loko se makayi wondekelana iba ungalaga mashilo siyabu singahakuti kwe hina vanhu leri swi teka vana loko ni chavisana swa kuva titolo loko ni rhandza wamukulu ta ku yacilandza kwa hlapa adawu wa mutsongo wolawo lebodi ku tolovana wakulu loko va ta ku endle swa kuna u nga kuli kahle ente hi kumeka hinkwenu hi ve ni ku hloniphana ka molo ma swo swa ta hana na wulo swa timali swo ta nghena na xingaeni ka xifoni hinkwaswo swo humena nakondzi hina vanhu swi vula swike hi yinimakamu a vatsongesi va kuma va khihini bya ntsongo ku nga byalela ngo hi sope khari ka hina va tala manjekazi uvo manjekazini a ni nga kuli leswaku swisope la tiza hi vatsongo a ni tiza vanhu vakulu ma sweswi vanhu va yi vakulu va chaya sope aba tsogo yo kgolo so a tsa di bang
0: isona ke sile bye bye. Eleka 2:50 itaba hi tamtsisa yamkela mingiseto go yo ri shile bula na mani ku sekela kweni
16: nna pa ke se tsao
0: Matlhare a se bula namane?
16: Bona chao ke Batista chao.
0: Ku sukela kweni ba chao ke?
16: Ku sukela ka mabongwa.
0: Hi swona ngena makeni.
16: Magale ma mali leyikulu leyi.
0: Mhm.
16: Ne na wa valona a ti danisa. Kusa a loko u cuka mamani lowu rhandzelaka na yena u kuma leswaku i mamani wa wena u kuma leswaku wena wa bava loko u rhandzani xihatani i n'wana wa wena se swi kumeka swi nga na tinsima la ka hina vavanuna a kumana Se hina a xitolo a xiyila nhlaveko a wanuna a rhandzani ni xin'wanani swi kumeka swi n'wi tingana maswo swa vana tingana u ta mi kuma wa bawa wa mkulu.

0: Danirivale la mamano wa mina shoka maka ni kwa ni kumanga prokoma ane na shikoma moya la ningako.
1: Ah, ivu doka dokisana kumbe vula vula ya majaha lawa machipeta kani vanhu vakulu kutula tintanga ta vona. Hambe ni tindota leti tshikaka tintanga ta tona tiva ti rhandzana ni swintombana.
0: Hi swona khani mamba ni khensile. Mhaka leyo mamani wa mina i yikulu i yitsongo kambe loko se hi la ku swi landza mpoti hi swi vula ku hi ku cinca ka misava. Hikusa a loko hi ku i ku cinca ka misava a tinguva leti se hi nga ka tona swoswi ti hambanile ni leti hi taku hi tona hi khale ka vakokwani ka vamamani. Hayini a nkamani lowuyani hi nga swi veka kusukela ka swoswi hi ku kokala ku nga ri na nawu emindyangwini kumbe atikwini ku a nawu u kona. Lava khale va vulile va ku loko a n'wana a tsandzile a tsandzele yini a wu nge he swi koti ku veneni u mu hololoxa hikusa i tsandza yini. Hikona ka ku yina a timhaka leti humelelaka swoswi ya hi karhatela ku ri ka ha yena a nkamani lowuya a ku ni xihlayahlaya lexi nga ku loko u rhandzana ni wansati wa mukulu nawu le jaha u ta tshwa u ta kuma u chilani u nga ta kula u ta huma voya ka nhlanga loko u luwalula. A nkamani lowuya a nawu a wu landzeleliwa kambe swoswi hi ku ku cinca ka misava a swa ha yi kona porki lexi nga sala swoswi mamani wa mina a ku ya ka muti a swa ha yi kona ka tindombi ni majaha ku va ni ku yini ku va ni ku tlanga ntsena hikusa a loku ni swi vulisa xileswo a ntombi tijaha a loko va kumanile a ku rhandzana ka vona swona eka ku la ku veneni eka ku la ku xofara mavulo ya xixi ya xinyan'waka a nga ha ni wona laha ya khale ya ku la ku ya ka muti ni ye bava loyi a rhandzaka a n'wana wa ntanga ya n'wana wa yena a leswo i ku kala mapimo ni ku lava ku sabotara a ku la ku heta a nkarhi wa n'wana luya leswaku n'wana luya nopodi a ya wu katini nopodi a ti endlela a wu benji va yena hikola ka ku yena a ni mali a la ku sabotara se hi lexi xi kumeka ku xi danisa hina hi nga vabava va mimiti hi mhaka ya swona ku a hi titoni tingana swa ku loko u famba ni munhu wa makatorizani na ni ma 50 swa sentani ti twisa ngi u famba ni n'wana wa wena loyi u nga yo n'wi byala se loko u titwa ka leswo hi leswi swi nga ta endlelaka leswaku yi huma ka leswiya swa ku tala. U nga titwa ni tintombi ta swoswi mamani ti ku hileswaku a va madala hi vona va tenderaka a majaha a ma ha tenderi ina va nga ve va ni ra down porke na hina majaha ya swoswi leswi swivhochongo swi ngo yo tala hi tinghenisela ka swivhochongo kwala ku veneni u ya ka muti a wa ha swi koti hi lexi xi kumeka ku xi hi karhatela porke a muti wa karhata se loko u tinghenisela ka munhu wa mukulu leswaku a muti u nga ta wuyaka lexi ni nga xikombele ku hina majaha hi tiva ku veneni hi xixima a vumundzuku bya hina hi rhandza a mahidadi ya hina hi ta kota ku veneni hi kula hi tsala a vana ku fana ni leswi va tatana va nga hi tsala hina va hi kundla hi za hi kula hi kotela na hinawo a hi tikombiseni a vumundzuku bya hina leswaku hi ta kota ku ya ka muti ku fana na vapapayi ni nga ha vulavuli makolana.
1: Khani mambo hi khensile ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka ave marito ya nkoka ngopfu swinene engima leyi nyana kambe ya ntshima ha tshemba leswaku mahungu lawa kumbe marito lawa mativi ma ta pfuna un'wana na un'wana ka ku ehleketa nhloko mhaka leyi bulaka ha yona. Muyingiseti ka liqunga hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini?
2: Mamani pelarinene ma bula na kwambi lomu ka hon'wini

hina 3 hora xitlhatekela a 6 minutes e ka remoeng ke seta kura ntse ka e longolokane vunanga um ka mixulo wa namuntlha e le ka mpuntsu wa mgqivela 11 kasi se hi le ka 12 ka setembro ka 2020 se jale edina sambu loyi a nga hi pangalatha kambe ke adina sambu a kumani swikarhato na wa hala ku hi byela leti kunene ti mi karhataka hala ku hi byela leti ti mi vavisaka embilweni yakwe hikusa nge a swi fambi khwatsi ni mulumuzana le kaya kambe loko swi nga fambi khwatsi muyingiseti wa ku rhandzeka swi na litshima ku va a kunene u tiveka gqekeni kumbe u lava a masungukati na madot lawa ma nga ta vaka ma ku pfunisa kambe swi na lisima ku va u xiya khwatsi kusa van'wana u nga tshuka ku masungukati ku i madoda kumbe o we a ku na nchumu

0: Abeya samatu siloka kwa prende shita onde. Leka 3 horas na 30 minutos mu inkseto kuranzeka kunene nkaro wakuba. Ifambisana shunge ka shienge, shkolya no shtokamos. Namutla mu inkseto kuranzeka kunene. Alula misanga kumbe nga takushwesha mutela avu nanga dwa kutala. Talava ulefisha kuwena. Unga vula vunanga loko. Ririkona hitali fikisa kasi loko ringa rikono ta hitetelele kusama siku ya ukulaya. Kumbe minkari ya kutala itoka ishavula vunanga kumashwa kumu ingiseta ile juana vela kajona. Kambe tinga li tinga kinyane tativula. Ina Nordinu Shambale loko kufamba kwazi. Ina Justino Ubaka loko kukuni vulombe. Ina kambe Mr. Bao loko kumbilu ya mina. Kasi nakona mwingi seto kuranzeka, kuna mavunji lukwa kumukwashi, kumeka haleno ina Nelson Tivani lukwa kugwala la Nyakatsi, kumeka nakona mwingi seto kuranzeka, ina Selia Kushamuki lukwa kujehova watolu ni wanyamunta yena. Nakona kuna Arnaldo Manyisi lukwa kumakamu, mabermuda. Naina akona kasike mwingi seto kuranzeka ungaba itungela leno uhlawula bunangale juju na belak 8700513033 na mwingi seti kalichunga oyoyo mwingi seti bula na manu kusikela kwini li unanga uhlawula kajona
1: ile mwante darmino na filipi na kaya kaisa
0: avusheni nge bula bunanga
1: mabermuda
0: mabermuda ishona likongo makamani bunangale juu Inga Sri Lanka, etava kunene, vita na mabirmoda.

0: com novidades.
1: Ave ma bermuda, lwe ma bermuda, tekeni ma bela mantra kunzi eleketi, kasi wunanga leju kombelu wake ya Mwingiseti. Mwingiseti, 8700513333. Kuna Mwingiseti kalitunga woyo, woyo, rishile, bulana mani kusukela gwenu.
2: Awusheni mama.
1: Awusheni, ili mani vitu.
2: Wala albino na wala bo wala shifugu wanza mara gwenu.
1: Mm-hmm, bano wele, au na wala kutuwa mani, awusiku, ampunzulu.
2: Nina vela kutoa ubaga lokwa kukunu ulongo.
1: Mm-hmm. Likongo makamani?
2: Likongo makamani kwa kazianga izaura magaya. Niwani kungu mifaka majereke mko ya asambla jideo shimanga mara kwenu. Alusukana kama teke. Malungutiwa. Masinga. Mukoloana. Mafonsanto. Bolazi. Na Castro, de Jungula Pastor Alberto Diniz Magai, de Jungula Pastor Augusto Demand, de Jungula Ele Presbítero Mucavele.
1: Chona Baba Novela, quem se lengo puxiné? Mas eu não sei o que
2: é. É, não era tudo a hora.
1: Can mambo. Eita, Nicam Candra Cova, Cunene. Ikuma mwana Mwingiseti kubata hi hlawulela vunata ti hlawulela vunanga rishile Mwingiseti uri mani kusukela kwini ile hi vunanga u hlawula ka jona
3: Sheno vula vula na etsandla fele kama kuto
1: Matlhari ha sele kumanga khwatsi vito
3: Edson Rafael kama puto ma shop di nyarini
1: E shona a u hlawula mani makaki
3: Jehova lo watoyo ni nyamucha here
1: Mhm. Kani mambo.

0: 4:06 mo eng sete wa go rantse ka le jwa o nanga jwa diamantine mothampi le jwa tshikoteke go dikumela kusoi matlhare hansi ka mo eng sete kambe he na vele go ba ka tsongo yana e khumba a mishubo yakwe mo eng sete ka le tlunga wa yo ri shile bona na mani
1: awu sheni makwesi
0: awu sheni manvitu
1: yo shole ka kamali santa e bebe
0: mhm sa ola bunanga
1: kombela musa wa u baka go kuna Jehova.
0: Ah, o baka se mo ndlolisele mo eng setwa go rantsa ka itebe ko monga kombela ngwana.
1: Mr. Bawo.
0: E shona.
1: Ke ni ke tsa wena pora nga go ponentse re ne wa ngana wa wena.
0: Mhm.
1: Ente ka ni ka mo mnyi ya boana la je bucket. Ni ka anita manike, mai ben ka zada. Ni ka doktor morongo rongo. Chao ke se humba. Ni ngolo ntwa ka nkamalo noko a hi ni u shedu nene a hi katiki
0: kan mambo mishu nene swinga hakoteka ku va hi kuma munwanyana mo yingiseti kasi ku va na yena vo a ti hlawulela a vunanga ha mishu lowu mo yingiseti ka litsunga hoyohoyo hi bula na mani ku sukela kwini
2: munani ntumba
0: alo
2: avuxeni
0: bula na mani
2: o blame Ernest mozima kwa kwa kapandi njeke ni barisha kubewa mmanya tumu
0: ishona baba Ernest ulewa kutuwa unanga jwamani ya mishulu
2: na nuteka wana wase wadi na jami na ibanga lisi ni Mr. Bala kustoro of my life aibanga le
0: aibanga kambise kungari lwea ahumeke shosha shawle Mr. Bawa shungina ukoteka kuwa himpeta ikambiri
2: ya wena Ha se ve. Eh, ando tamela ke
0: la
2: vhelo mmang ka loka John David Mohale Morombeno Manatel. Baba Zandomel na mmang Sizarde. Machava Luz Cabral, vovô Mamunindo, vovô Esther Manconza, Arlindo Mate, Carmelo do Cumaio, Felipe Novelle, Vanovelle um pau, Júlio Novelle, Bamongane, Namorungula, um pau, Van Tuaca, nunca pande, Namorungula, um pau, Van Tuaca, nunca mais Namorungula, Fernando.
0: E quem se ele, bye bye.
2: Bye bye.

0: Loko dlamburisha kula kuma anchumu takwata kuma anchumu kubole avelino umondlani. Mwingi seti kalicunga woyoyo rishile bulana mani.
1: Halo.
0: Halo avusheni irmani vitu kusikela kwini.
1: Matamu matamu rashpashani.
0: Hmm, saula vunanga.
1: Afili siyana umarelego.
0: Ishona likongo mamani.
1: Kona nukangwe na mafutu kazi nyambani. Kaya nkwa wengi se.
0: Mm. Inkomo, bye bye. Eleka 4 horas e tlatekela 28 minutos. A pouco pela mwingisete wa kuranzeka kungari khaleta vayanga la kaka mitiro ya vuhaxi leyi tameleke hi nkarhi wa mpundzu. Xitanuke hi navela leswaku hi nga tamisisa hi pangalatsana hi ri swin'we ka mixiloko wa namuntlha. Tshembaku swi nga ha koteka ku va kunene yamukela muyingiseti un'wana ku va ta kheta vunanga. Muyingiseti ka licunga hoyo ri xile e bula na mani. Ini bula na mani. Ya sem ku kwatsi.
2: Ndiye ta beta. Ndiye ta beta.
0: Yeshona julu novela ngena make.
2: Ni lava Rafael Stoy, ndo li tinka lusa mamunu.
0: Bano vera masiku ikombela vunanga lebyi kambe haleno ka mitirho ya hina a swa hi karhatela ku va hi ri kuma a vunanga lebyi u hlawulaka byona bya Rafael Stoy a hi nganga ri kuma leswaku hi li na lona haleno. Hi swona hi tlangelile lekongo mamani.
2: Novela Rekin Zima Kwakwa Maman Shiri Wankonto Yorki Mashuve Lena Maman Mashava Kupaputu Katrimi Di Kumalu Na Ilya Shitangamela Inkwa Unamani Na Lopshi Mondani Inkwa Bangalwaratu Ndewa Shishamiti Kutela Kwenapia Inkwa Bangalwaratu Kanmambu
0: Ishona Kanmambu

0: ngozi vezito mamboni loka kuhenza rila kunene nzirilisiwa eti makata tingozi muingisa tila kulonzo watangar loku vahetsatsia wano kumeka kalo ndleleni le xitaratwini ungavo kongo makaya ngavo uli kuenzeni ungavo kongo mantirweni leswaku swina tsima ku vona mafambela ya manene kasi kuve hakunene hita kota a kuva hi tlhelisela ndzhaku a ku voneka ka tingati eswitaratwini kwala ka timango tab kuchayisiwa kumbe ku chayisana ka mimovha hi le ka timinete ta ugamesa muyingiseto wa ku rhandza ka ku nga ri khale hi ta ba mandla mintirho yi ta salani va xikulori muyingiseto wa yoho yi ri xile hi wena mani kusukela kwini
1: Alfred Mateus Nyavodzi lomu ka vaxavele ka
0: tokweni vava Alfred u hlawula wonanga la mani
1: na general musica leyiwa wa a u siwa na bichava mawoko. Ndzi yisa ka nzikulu wa mina Samueli. Samueli Carlos wa lomu ka Chikwara. Ni vasati va mina vo phelela va vanharhu ni vana na va mina ni maxaka wo phelela manjezi wako. Na Jordan Khanjela le ka Mashavele senzeliwini.
0: Hi swona.
1: Na divheni wa mina Alfred.
0: Kan mam?
1: Ni vanana chega ndzi bongile mama ndzi wa langela ku nghena ndzi ku vhumala na ndzi nghena ja ndzi bongile nguvu nga ndzamukela na wena kwalaho.
0: Komo.
1: Okay.
0: Ishona he cancel nga swikota akuyamkela mwana muyingiseti lwene na vana vela ka kuti khetela vunanga muyingiseti ka lecunga oyo oyo e bula na mani kusukela kwini
2: ora tsaka kwa ka mathamela ka
0: hlawula vunanga
2: la kusita no ba ku ato akamana tsa mantsana
0: a tlhare hansi a ku kumi khwati
2: kutiti a ku papulo ana ha le nhloma ka malatsa mahlangani ka swivoni leswi ni mueketa munyiketila suka ka sushi ni mueketa ka hinkova hi nge siti ngopfungopfu ka vana nga siti ra swimahlangwana no wa mina ra swimahlangwana la hinkwavo swa karata mutsambika a tsakisa ku fa ku ndzikela u tsandzaka vanharhu hinkwavo i vana na vona
0: kani mambo ikensile ngupu shinene mishunene itaba kunene shikota kuwa hifikisa bunangale jwe chukombele weke

Mahungu ya mixo ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Wavunhlanu lwe a xifundzeni xa Lefunyaloro xifundzankulu Inyembani murhangeli wa tiko a tsatsiye ku va ku helisiwa timhaka ta ku tisunga kun'we ni ku dlayiwa ka vanhu hikola ka ku lwisana hikola ka timhaka ta vukwele ku hehlana hi timhaka ta vuloyi ni majogos ya batota. Ku fambeni ka nhlengeletano a yi landzeke hikola ka siku la vumbirhi la ntirho a wu landzaka xifundzankulu Inyembani murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhamuxele leswaku timhaka ta ku lwisana ni ku xungetana hi vuloyi swi nonokisa nhluvuko wa tiko. Mahlweni ka xitshungu Daniel Chapo a kombise ku sola mayelano ni timhaka ta ku ticamulela timhaka to hambanahambana hi ku tirhisa mavoko loma tsatsiyeke xitshungu ku va ximangala timhaka hinkwato ka miminti ya vuthethisi. Mahungu ma vula leswi swaku murhangeli wa tiko a gama liendzo la ntirho mudlivela lweyi ya xifundzeni xa le ka vulankulu xifundzankulu Inyembani loma nga ta khangulaka ni muntu wuntshwa u nga ta hanyelaka mintirho ya vuthethisi. Ndzhaku ka swona a ta rhangela nhlengeletano ni vamamana va ku lumba swiyenge swa ku hambanahambana. Muntu wa vuthethisi wa Tribunal Supremo wa yala leswaku ku thethisiwa ka Venancio Mondlane ku nga va ku yelana ni timhaka ta politika hi xiyimo xa tiko. Mhaka leyi yi yaliwa wavuntlhanu lweyi edorobeni la Maputo hi munyiki wa mahungu wa hubyana liya nkarhi a vulavula ka vakolo va mahungu va ku luba a swihubyana swa ku hambanahambana. Pedro Nyatitima a tlhamuxele leswaku muti lowuya u hanyelaka mintirho ya vuthethisi u fambisiwa hi tshinya likulukumba la milawu ya tiko ni nawu. Switirho swi voniwaka swi khululekile ni ku kala swi nga hlengeli ka timhaka ta mahungu ndlela. Khale ka murhangeli wa tiko Joaquin Albert Chissano wa vuntlhanu lweyi a hofisini yakwe ya ntirho a endzeriwile hi ntlawu wa vatsongwana va ku lumba Centro Infantil Junica va ku lumba dropa la ka matsolo xifundzankulu Maputo. Ku fambeni ka mabulo lomu ku endliweke a swivutiso ni ku va ku nyikeriwa tinhlamulo, Presidente Joaquin Albert Chissano a vulavule hi lisima la murhangeli wa tiko loma vulavuleke hi lisima la ku va vatsongwana va ya mahlweni hi ku landza tidyondzo ta ku hambanahambana. Liendzo la vatsongwana va ku lumba Centro Junica ka matsolo a li ni nkongometo wa ku endla nkambisiso wa ta vutlhari kun'we ni ku tiva matimu ya Joaquin Albert Chissano ku ko a ya fika ka vurhangeli bya tiko. Sekretari General wa bandla la Frelimo hi liendzo ya xifundzankulu Gaza a sindzisa ku va varhangeli va swihubyana swa mfumo va kuma tindlela ta ku yangula a swikarhato xixanixaka xitshungu swa nga ndlela ya ku yangula a switshembiso swi endliweke ni nkongometo wa ku kota ku va ku hluvuliwa tiko. Shakil Abubakar a tlhamuxela leswi swaku varhangeli va madoroba swifundzantsongo ni swifundzankulu swa tiko va fanele ku veneni va landza mintirho mahlweni ka xitshungu hi ku kongoma ku veneni va tsemakanya swikarhato swi hlanganaka ni xitshungu. Murhangeli lweyi a vulavula wa vuntlhanu lweyi ka vakolo va mahungu edorobeni la ka ncanca hi xifundzankulu Gaza hikola ka liendzo a li landzaka xifundzeni lexiya hi mpfhuka wa masiku manharhu. Ya matiko ya vambe. Tinhlayo se ti tlakuka ku ya fika ka 35 wa vanhu se va luzeke vutomi phakati ka byatsu li kumiweke hi ndzilo wa mududumela wa vuntlhanu lweyi kusuhani ni xihlaleni xa le Corone atikweni la Filipinas. Mahungu ma vula leswaku mfumo wa tiko la Filipinas a wu se na nyikela nkatsakanyo wa mavito ya vanhu lava va luzeke vutomi ku tsundzuxa leswaku phakati ka byatsu a ku kumeka 10 lava chayeli ni 5 ka vona ni valavaleli va byatsu. Handleni ka swona a ku ni 15 wa vanhu a va kumeka phakati ka byatsu hi liendzo ka lava 43 va ponile ni vutomi. Mahungu ma vula leswi swaku a ku se na tiviwa a swivangelo swa ku va byatsu leli li kumiwile hi ndzilo lowu wa xitshukete. Ta matshameli yenkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doropa la Liteta nga va lona li nga kufumelaka hi ku tlulisa na 35°C na mpula 32, Xikilimani 30, Ximoyo, Pemba na Vilankulu 29, Beira, Inyembani na Ncayincayi 28, Maputo 27, hi Vugamo hi kuma doropa la Lixinga na 26°C. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Lixide.

0: Hur många sätt alla sälar i Chile?
1: Och
0: sen var du mulom
1: bulu. Oh, ilu om
0: kemba. Ah, tana isarman.
1: On arnindar betla juba la jrau kisifan.
0: Ah, juba.
1: Ah, juba poyonk.
0: Ese bisa kanjana ko juba.
1: Ndi embi juba mkulu.
0: Mm.
1: La busu ila ta kubira.
0: Ya.
1: Ja, kibu juba umbata sha msingi kusinyana wa mashawa kona kusakuri, wasu msikuini kusinyana, dangini juba na kubaba isa apana. La kusu ilana antu anga kubaiza intamu.
0: Niso.
1: Kanumamu.
0: Itangili tata.
1: Kanumamu.
0: Ave mduvela wa mnene.
1: Kanumamu. Na wa sefa lefu.
0: Ahe. Seji meya, imeya wa masogosi. Ehe. Afshi. Rishile. Hoi hoi op de schil. Op schil.
2: Kan je goed?
0: Kasha postal.
2: Hé, locomotief van de kapitaal Amerika met dit matin.
0: Ah, je bent een jan, matin.
2: Akona kurula kan je goed? Nyan da ye, wa ba ye, vi ma ko ama lampa da wa postu publiko.
0: Hé.
2: Anyan da nyan da yo linga ko na. Kasi kurenzele kana biriatu langa na Manuel Nyantumbo, yerenzele kii. Ya kupia, ima wana anga kanyago, ya uti hile nyanda ya wajibu, ya uti sabu ya. Ama kutu kukiru.
0: Hewe.
2: Naku na kuchabu wa chumbo.
0: Kuchabu wa ima.
2: Mama na rudi chambi na yenangi, hea huyo huyo bazara kanyago, ya shupu chande dorofa.
0: Hei.
2: Nige, naku na wela kuhela kambiki luku na inibatiri mkwa baratu, haitiri.
0: Haitiri. Seis na 31 minutos. Só te comba cavam ganesa go ai cone nem zo zongo abzi cone a cuê teliwe. Só um bege soso. Oi, oi, eu me sinto raculosa de chi.
1: Ao cheiro no ar.
0: Vixe, sei lá na man.
1: E Jorge Salem, beleca macia.
0: Mileca macia, de Sanjan.
1: Amashele makahle nanga ko baro singula.
0: Mhm.
1: Kumbe shi hla isile ndzeni ka viki nkwalo.
0: Isho.
1: Asile so tilungi sele ta umanya mentro aos kongo manda umanya nongo eta isano ha.
0: Mhm.
1: Amito ku santo ta kenta dzini ka shkwem bena nkoku lo ma divista kola kele ken ka masela amba ngwe. Se for lesso, não te olhes como eu fana para ser angola caiu.
0: Em pé.
1: Mas as combas o cadê se entrou na mão para não
0: jangui. Só.
1: Pelo menos.
0: 6 horas 33 minutos de Chile. Abxil. De Chile.
1: Abxil, não sei, calma, olha o homem.
0: Vixe, isso era na mantata.
1: Vixe, como a minha que amanhã.
0: Le manyane kunjani?
1: Manyane ili shaombe.
0: Mna.
1: Kono kwa karate, wazu wazu uvi lawa.
0: Ya.
1: Nisimpule nga itimula, itimula, hei, ya kumitongu hini, ya wazu kuma hini.
0: Ya.
1: Asimile le kani leso.
0: Mpe.
1: Nilo viki na lalifamba umoro kwa karate.
0: Hmm.
1: Yomi umi ntiru hini, tawa nasungo nyani, la shilunga shadla, mula siku imbu.
0: Itange lili so?
1: Kan mau nufus kena bawa suai dari kumpul apa ni ni. Kan mau nufus rezeki untuk buma orang apa ye?
0: Yebo,
1: yebo, bapa, kontra bal.
0: 6 horas 33 minutos. Deixe.
1: Aonde?
0: Deixe selana man.
1: Ayanda tata kama kwatron set marks nyanga.
0: Minjani nyanga.
1: Nyanga we sa pokan jamun wa nyanga we sam tiki.
0: Mhm.
1: Alom bayo ki pama kwatron set utso anu kana baba ya kala sam tiki.
0: Isho.
1: Nga kan ga yambe kupula ka bayo nga na majini kwa agricultura ni kana kumana so.
0: Mhm.
1: Maji maru alumu wa redor ni kana bona kumana. Kusola tiki kumba kusola.
0: Mhm.
1: La la tanga la gawa na sikom si sai sa so sa la ntwa kongoma kumara ne aka ka skolo ne kawa tongwa
0: ya
3: ya tane handi ya stukulwana ku mase stukulwana le sisi sa sa
0: isa
3: kutani yona makungula nga na wona ti tane nga ti sa ku se loko xikwembu xi hi hlayisela hinkwaswo hi xivela ku va xi ya mahlweni hi ku swi vula ku tshamiseka bayiro hinkwato ra mfete xilo lexi nga na swona tatana wa mina i fila ntsena ku va ya hi mikwatro leka a movha muni xitangi nga wona ni muka hina then xikhalo ni swoxe a ku fambi nchumu a yi tiswa ku na yini va hembeleli va ku va vula leswi va vula leswi va nga ta wo xi ntiyo yo tshama ndzi fila lomu kintari na hi tiswa va fila mavabyi ja isilo xin'we lexi hi xi ku valisaka ja kutani khale mambo ni ta vekela mbangu mamana ni ta ma nyika ni xikhalo xa lava
0: haiko
3: okay a khale ti na vekela mbangu ni na ku muta a nghena na yena a wula timhaka ta yena ku swiyanga kona hikuva hi navela ku rhula mabalo hinkwayo hi leswi hi swi velaka swona khale mambo ti lakwati
0: hi swona
3: khale mambo
0: 6 horas 36 minutos 82 84 34 minutos Risha njani mugangeni lomo kumeka ka kone viki zwifamba njani zwishile Awshin
4: Awshin
0: Lishisela na man
4: Alexandre Nakini
0: Alexandre Nyake
4: Lakini
0: Wola Kini
4: Ele papa
0: Minjani mikwini
4: Nikumeka parte superiore
0: Mhm
4: a tsene na korole
0: e so
4: a tsene na na e na ho
0: he
4: ke go jengwe na go go
0: ya
4: allo mme ke mo pa mo ja re mo tranga no se jene kae
0: e tsangelile go nene na ene o to mo tsikona tata
4: he
0: e ba sia ba te buma e guma
4: go jeka le se baba ya
0: mpela
4: nke le mo ke baba ya kire ya baba
0: e tsangelile mishilo ne
4: kanwa mo

0: tlanga hi nkata ku ta khuxela kutani u ta tilaya kusala kutani u ta va u gugile kutani ntanga yi fambile leswi u ta ka tiseketela ha swona hileswaku hana hini vukati byi kumile yo feliwa leswi ku ve mbangwana yo ku feliwa u swi tivi
1: avuxeni
2: avuxeni lomi
1: byi xila tana hi xana mani
2: u na Alfred Mafuyeka haleni xifundza xa Bohana.
1: Mafuyeka, Mufuyeka njhani a Bohana?
2: Ah, afuyeka na kulori, a hosi ya hi pfuna.
1: Hi swona.
2: Ho ba mungende ya xikomu la hi zama ku byala.
1: Mbindzulile.
2: Ah, ni bindzule mpundzi wa xiungwana.
1: Ya.
2: Hi va kolo mina ni va lwa kolega van'wanyana ku va va laga hi masimu lomu.
1: Leswi mu le ku byaleni kumbe ya ku dzimeni.
2: Hi na ku byaleni ku dzimiwa ku tlhela ku byaliwa.
1: A va zumana ni swi tsama ni tintshoni leswi swa.
2: Ku byaliwa a timanga hi xichangana ni n'wina va rhonga mu kuma zumana.
1: Ma zumana.
2: Hina hi ku timanga.
1: Ya.
2: Hi gwala mavele n'wina mu ku swi tsama.
1: Swi tsama.
2: Se ni timhwembe ta matsawu ya tipozi. Ni timhwembe ta matsawu ya marhaka.
1: A swi lutaka.
2: Na hinkwaswo. Ya hi vona mhaka leyi.
1: Impela.
2: Etiriwa, a ku na nkama. A ri na bilile phambeni a xikomu ko tiriwa.
1: Ha yi enceni swoswo.
2: A ni ma muxiyeli vombo a hi tirheni a va bidiki lava yaka ka Virginia kambe hine hi ni xikomu haleni.
1: Ahe.
2: A ni ma muxinene hosi ya mpfula.
1: Ha yi enceni swoswo.
2: A ni ma muxinene.
0: Se swi na 45 minuti swi lava nga ntizweni kunene va ta hi zwexa hi ta famba naswo.
3: Ango malendela
0: ngwe ilongelela.

0: doka doki sanu adzongeni katiko
1: mabulo ni varambiwa zvikalo kutani maonela eleni set
2: migivela hinkwayo lana a radio Sunday games.
3: Mungiseto wako ranzaka hakulosa kusangula kalongoloko wa bulga hina gasiku ganya muncha wa zvitiva mungano mungiseti luku zviku mulungisi ni mulungisi zvitichwe zvinharu zva tavinyetana kasiza zvikota akufambisa bulu gakuyelana ni mahanyela ya lomudzongeni katiku hulaula zvitichi zva inyambani kagaza ni kamaputu makunihlo kumhaka ya bulga hina kasiku legi ganya muncha kumaheka kabazari nguva gahombi hi maheka kulembi gimu ni gimwani a rikaka lezo a marakweni provincia ya kamaputu kukumikili ma provincia wonti ya tiku anzeni ka ukumbisi ga letitia lanaku ni bazari nguva legi makunu kukumikili ma provincia ya kutsalangana lawa manga ya kumbisa shungetanu hi bazar nguva legi a provincia ya kamaputu ka gazani ka nilomunyambane a masalanga ndzhaku makumikile anzeni ka viki ga ukumbisi ga leti ti bindzuliwaku titshomba ni ta maprovincia lawa manharhu makunu hi la ku tiva xungetano hi hlolo wa lebyi a bazar nguva legi gi nga fambisa byona aka ukumbisi ga maprovincia lawa manharhu a kati khatilechi hi rindzela Pedro Vilankulu kunga murambi wa hina wa Loma province ya Nyambane na ku heku kamaputu hi a murambi wa hina hi Milton Shaw na hi rindzela murambi wa aka provincia ya Kagaza tsamela lego mungana mwingiseti hita vitana Francisco Simbini kusukela Kagaza kasi hativa leswaku a murambi wa chike
4: Hakunene ya hlamula kusukela dripini la ka ncenca ye mrambiwa wa hina la ni xifundza nkulu Gaza se a fikile vulavula tatana value mahumani wa xudzana xa machapu ni ntengo
3: bongele natalo le bombo a ka maputu a chikela murambiwa wa hina Milton Shaw Hizona, hambi hina lomu a provinsi ya Nyambane angasi chikela a murambi wa hina Pedro Vilankulu makunu hi rindzela leswaku aka chonhlu chikhati a chikela lomu a provinsia ya lomu xitichini xa radio Mozambique emisoro provincial ya Nyambane makunu kota a bulu gi sanguleleku gi fanele hi ku sangula hi nga ta rindzela varambi wa va ta hi kuma na ku hi ku se bulu gi mahlweni Hita bula na value mahumani wa provincia ya Kagaza mitiru ya tatikomponi ni ukweu gichili hoya hoya ka mitiru ya radio Mozambique.
5: Kani mambo na ipazi seni Kagaza.
3: Bongile kola kumika kusanyana mfuma ulu wa murambi wa mikrofoni wa murambi wa zwalela nyana hasi Francisco Simbi
4: Esho na shita lula misiwa Enu kutsemba asha ku matamela ila wase manga ila kune
3: Hizo na munga hizwela yini kukumeka kangwina Ni ukumbisi gangwina aka fasin kunga bazar nguva Ya ukumbisi gati tsomba ni ubenzulu ga provincia ya Kagaza
5: Eula leswaku ma ku katsakanya nga vula leswaku a provinsa la Kagaza li fambili kwatsi liya swonisela kwatsi hiku ulavula hiku masetur lawa hi nga famba na wona ikombisi ngopfungopfu wa urimi nga agricultura ikombisi ile ya utsevi ile ya kombisa ta uvakachi itlela ya ya kombisa makungu lawa a mfumo wa ka Gaza ni xitshungu xa ka Gaza xingana wona kuta kota ku bendzula bendzulisa Gaza ka tindlela enkwatu leti nga tivulavula ni ma project lawa a provinsa ka Gaza nga na wona ku mafambisa ku va kuta funisela ku yantswisa ku cadavage maji autumi la xitshungu inga ku amba ka switarato leswi swi fonaka swa ku swi nga katsakanyisa a swiengesela au bendzulisi ni ku ya mahlweni ka matshamele ya xitshungu inga vula hi mabulawu inga vula hi mabaraji endawu hinkwaswi leswi hi fambe na swona ka swikombekisa ni ku ya lava vanya timali wa ku va nga hi pfunisela a ku va hi ya mahlweni ku swi kombisa i ku swi lunghisa swilo leswi.
3: Bongele na ko heko ka tshikhateletse na kona lo ma province ya Nyambani ya mukela Pedro Vilankulu wa mitiro ya tati compound kutani ne ukwewu industry e commerce kwa lo ma province ya Nyambani sa chikele studio hita veka chuti so cha kufana ni le chinga chiveka na hichi vekela amurambiwa wa province ya ka Gaza Valio Mahumani makono hita utisa Pedro Vilankulu kukumeka kamwe na ka bazar nguva ginga mahaka ka maputsu ri ka kama rakwene hiwo ho hlolo mu mahaku ku fambise ku yini ukumbisi ga nwana aka andzeni kama ka ukumbisi lege ga bazar nguva
6: gishili vangisi va Radio Msambiki gishili mina vitu kumoja ulile a kutudiwa ina wa mtsonyi nyambani mina Pedro Vilankulu kumeka a direção provinciale ya industria e comércio. Ingahlaya leswaku balansu leyi yimaku ya ku participar ka hina ka 61ª edição da FACIN i balance preliminar. Mas ingaku i balance preliminar mas i positivo. I positivo hi ku sigerile aku hiya kumbisa e leji a província ya Nyambani inga xungisiseleni kambe numa positivo ya kona hi kusigirile a kuma alcançar loko numa primeira fase e kusigirile a kuma ma parceria e kusigirile a ku expure ma policialidade ya hina ya província hi kusigirile ama alguns contratos mas como zinga wola ainda é preliminar. A esse tema é mais setori para que ia marra já uma análise geral ya kukumbisa leji já concretamente ingashukuma. Ele já kuzingaula nessa primeira fase, mas o balanço é positivo.
3: Bongele hita utisa ka Natalio kala ka tshikhatele tsha hesi tshikelelwa hi murambi wa hinga hasimama ne bolo ne la hinga nabo.
7: Simama Idrasio a nesinatla sentro.
3: Izona loko chukisa hita sangula ka Gaza muli limuku value mahumani uli loko a provincia ya ka Gaza iti kumbisile khwatsi kungava yini tinga kumbisiwa he provincia ya ka Gaza loko kupimiwa leswaku loko chukisa hita benzulu ngofungofu gata lo masimwini kuvi ni ku shanisiwa ka hombe ngofu hekwalaha ka tindambi kutala ka mati aku sanguleni ka lembe le giganya nwaka zwini leswi munga zwiteka kota u kumbisa loko ku pimiwa leswaku a u rima ge famba nga tingela letine
5: hi swona hi kunene a u rimi aka tinguva a te ku fika ka tinguva ta ndzhaku a famba nga swinene majive neve ku kumbisa tshimantshima ka matsawu ya ku hambanahambana ingala we nga makota ku ka loko ku nyimele tindambi isu kotile ku tlhela ya masingweni ya ri mawona maji amatsau lawa ku hambana hambana a hi makombisanga ntena ku kumbikisa au sungula u rima loko se ku hundze tindambi maji veni ini ashi ingavula ku ini ashi a rekadu leli ngatavula swa ku hi fanele ku lilandza ka ndzawulo ya urimi hilana ka ministry wa agriculture ayeche aka vula leswaku hina ka gaza kulaka hi pfunisela ngopfungopfu ka region suli ku va hi ta kota ku hi pumba ku hi nga xava matsawu ku hambanahambana amatiko ya handle ngopfungopfu ya Joni. And now hina hi tirha ngopfungopfu ku gwala matsawu ka nkhinkhi lowu laha ku pfunisela ngopfungopfu hi lau veka xiendla xa hina kota ku hi nga va ka gaza a ku va hi ta kota ku hi nga swi kota ku hi nga pumba a ku xava matsawu ya ku hambanahambana a handle. And now hi swi kotile ku hi nga kombisa maripulu ni ximati makhofu hi kombisile leswi hi gwalisaka swona hi tlhela hi kombisa leswi se hi nga swi tshovela ka nkarhi wolowu nga ka wona loko hi hundzika tindhambi. Ampunga a yi zanga hi ve ni ngopfungopfu kota ku hi swi tiva ku mpunga wa nyingi lowu nga famba ni ndhambi manjhe hi swi kotile ku tshovela kutsongo ka tinsimu leti nga kumeka ti le henhlanyana ngopfungopfu ka xokwe ka malomati ma nga khwa hi swi kotile ku hi nga kuma ku hi tshovelanyana kutsongo manjhe hi kombekisile hi tlhela hi kombekisa makungulo hi nga na wona pra ka kampanya leyi hi nga ta yi sungulaku sweswi hwetiyo liya ya outubro makungulo hi nga na wa swaku hi laha ku gwala mpunga hi ntshimantshima hi kombisile timbewu ta ku hambanahambana leti ti nga ni matimba ya makulu ngopfu la ka ntshovelo leswaku hi ku lembe leli hi la ku zama ku hi ta pfaletela mafafa lawa hi nga ma kuma ka nda hi nga ma kuma hi ndhambi leyi nga hahlulela a mintshovelo ngopfungopfu eminkoveni ka provinsi ya Gaza.
3: Hi byona hi bongile hi ta vuya kwalomu provinsi ya Nyambani hi byihi mu nga byi kombisa hi tshimatshima andzeni ka bazari nguva leyi gi nga mbela vhiki gi hundzileke.
6: Bazari leyi yi nga mbela a vhiki leyi yi nga hundza Nyambani atikile ama divers produits agricoles desde ma verdura ma cereage hinkwaswo leswi swi produziwaka ka provinsi ya Nyambani hi swi tikile hi ya swi kumbisa kambe a ku swi kumbisa ka hina ku humelelile lava va nga swi rhandza leswi alain ya ku na hihi laha bazarini la ka exposition a hini ndhawu leyi yi nga khala byi xavisiwa kambe a maproduct ya provinsi ya Nyambani hikwi leswi yi nga swi vona hi ku adherencia a hi nyingi va xavile ma incomenda a vaproduri va hina va makumile va pasara va furoniseri a malgos productus agricoles swoleswi swi tshimisaka ku aprtion ya hina yi ve ni mibindzu ka varimi hambi ka lava va commercialisation ku ku nga ni lava va rimaku ku nga ni lava va gwevaku va ya xavisa woke magrupu lawa a hi na vona kwale ka bazari leyi ya Hombe loko hi va vutisa va tshembisa ku ave veni mibindzu
3: zwini leswi nga naviliwa ngopfu handzeni ka leswi mi nga swi kombisa a ku fambeni ka bazari nguva leyi ga fasini
6: a provinsi ya Nyambani leswi byi nga a lava va kha lava visitara kumbe stand ya hina kumbe le bazara va kha va xavisa maproductus processados como Nyambani é potencial na produção agrícola e a ma produto ya hina la a ma hema processado lawa a visitante sempre va nga kha maranza inga ula como exemplo a rale e como exemplo a mel a ma cereage e kumbi ni mafura ya makoko wa maproduct lawa ma nga khala mei va nga hina adherence ya ngopfu yi ka vaxavi kumbe lava va nkhala va visitaka a stand ya Nyambani.
3: Hi byona bongile hi ta tlhela ka gaza muti hambi lebyi kunga veni ku karateka hi kutala kama ati kusanguleni. Mutimu zvikutile aku mukumbisa zvokare zvin lezvi munga tikumbisa ngufu ngufu hi tsimatsima aka bazari nguva legi gafasi
7: edrasiana akwa muzambi wawe izvo handeni kamaputu kutani atava tlasile
3: bongele hita ngena ka yena ndzaku ka lezvi nga utisa ka murambi wa Valu Mahumana
5: a hi vula leswaku hina hi tikumbisile ngopfu ngopfu hi urimi la matsawu ya ku hambanahambana maxitambe hi tikumbisile hi ka industria de madeira yi nga va yona leyi nga kumbekisa a stand xa hina hinkwaxo xona hi mapulango ya ku vatliwa hi vana va la kaya kusukela ni mobilia ya ku hambanahambana leyi nga yi kumbekisa maji a ntshimantshima ya hina ivi ya urimi hi nga kumbekisa a matsawu ya ku hambanahambana leswi ni nga vula ni ku ampunga hi kombisile maji ku kombekisa swa ku a hi wanga hansi helela lembe leli hi la ku gwala hi ntamu ngopfu sitereka hi matimba mo ngopfu sitereka ya timbewu ta ku hambanahambana leti ti nga ni a bindzu la ku saseka ngopfu kota ku hi ta kota ku pfunisela a uji a tikula hina laha Mozambique ngopfungopfu a region sul nga maputu gaza nyimbana
3: konjhani vana vele mukumile va avandoni mukumile va parcero kasi swa swi kota ku va ta ka gaza va ta xava leswi va nga swi vona ka fasini lembe leki valomu tikweni gohle ka Mozambique ni handle ka matiko
5: a vaparseri va kume ntshimantshima ngopfu a maji vaparsela yi nga va kuma i va ku fambelana ni ta wu vhakachi va lava ku ngopfungopfu ku ta ya ka mahotele ka praela hina la bileni a va ku rima hi ve ni vaseketeli va le Libya lava va nga eli vaseketeli va hi nga na vona hi masiku hi tirhisana maji va swi kotile ku ka govela leli va ta va ta kombekisa a wu kombekisa ka vona ka ugamu ne a ku va sertifikara leswaku va vuya va ta ta Mozambique ku va ta va ta pfunisela a ku rima pra ku va byala mpunga ni flower hi tlhelo la wu rimi futhi hi ve ni va seketeli ngopfungopfu va laha matikokaya va nga swi kota ku ta ku va tala ku tiva matirhelo ya hina hi swi kotile ku hi nga patsana na vona hi mabulu a ku va ku kampanya leyi nga ta yi sungulaku ya lembe ya 2027 hi va hi tirhisana va le Bohani Muhamba hi ve ni kumi va nga kinyana va kola Zavala a Nyambani va lava ku tirhisaka na hina ka lwa ka ku gwala a mintsumbula ni ku ta kota ku chinza rhale aka wu fuyi futhi kumani ni vaseketeli van'wani va lava ku vuya tikule hina la ka Gaza a ku va va ta fuya swiharhi swa ku a tihomu ta mihlovo ya ku yi nyikelaku nyama ya lisima ngopfu sitereka ende i vanyingi vaparseri hi nga ve na vona a ku swoswi a swa lisima hi fanele ku swi endla ku hi va landzelela ndzhaku ku va ku hi ta sinara a makontrato ni mamemorando a ku va ta kota ku va ta tirha tikulena la ka gasa
3: bongele hi ta rhamba hi ta losa murambi wa ka maputsu Milton Shaw gichili hoyahoya ka bulu provincia ya ka maputsu yi wula yini ku kumeka ka yona ka bazari nguva legi kutani feira yi nga maheka ri katla mu nga wula yini yi fambise ku yini tlakusani mo zwalela hasi tlakusani Natal
8: mutirhi wa ndzawulo leyi ya industria e commerce a xifundzankulu maputsu hikwala ka bazari nguva leyi vulavulaka hi yona namuntlha kola ka balansu lehi mahaku Maputo provincia kutsa shifunzankulu Maputo lembile la 2026 tisile maintela ya kuhambana ni shifunzankulu shumwanyani ilani kaku abuyisa a pavilion sa loko ilanguta amalembinzako shifunzankulu Maputo a participara kukotisa maprovincia mangwanyani ya tiko la Mosambiki kambe a lembile kukotisa a valulamisi kumbe afitriyao swivonile leswaku a swi fanela ku Maputo provincia a ve ni a pavilion ya ku hambana leswaku yi ta kota ku kumbikisa a mapotensialidade ya xifundzankulu lexi hi nga na xona.
3: Makono zvinhu mu nga kombisa ndzeni ka stand ya n'wina ndzeni ka kumeka ka n'wina fasini. Milton Shaw hi wa vutisa ku mukombisile yini
8: andzeni ka pavilion ya provincia de Maputo ku sungula a ku ve ni a swigava swa ku hambanahambana a ku ni mastendi ya ku hambanahambana lani hi nga kota ku sungula ni swifundzatsongo swa swi vumbaka xifundzankulu Maputo kondistake ate para distrito de Muamba lava va nga swi kota ku va va xavisa a produto leyi ya hombi namuntlha hi vulavulaka hi Mua Fest yi nga nkhuvulowukulu wenceke kusukela ka tolo ni namuntlha kontile nakona ni mamunisipio municipio de Matola, municipio de Marakweni, de Boane, lava va nga vuyisa na kona amapotensialidade lawa ma kumekaka a ku vumba a xifundzankulu Maputo. Yi vulavula hi tikomponi ta ku hambanahambana ni vabindzuli va ku hambanahambana lava va kumekiki ka bazara nguva leyi ya Feira Internacional Maputo 2026 lani a ku kombekisa mapotensialidade hi kola ka va investiment industriais o comerciais nga vulavula hi kola ka mapotensialidade turistika xi na vona ma kumekile aka pavilion ya xifundzankulu Maputo mapotensialidade pesqueiras ni kola ka maproductos agroprocessamento leswi swi nga kombetisiwa eka pavilion ya xifundzankulu Maputo. Kanimam
3: hi bongele mitirho ya Radio Mosambiki ndzeni ka bolo hi ta tlhela ka gaza loko mucukisa hi ku kumeka ka n'wina ka fasimi byini leswi mu byi gondzela hi ku ndzeni ka maprovincia man'wana ku tshika ku kombisa leswi mu swi tivaka ku mugondzela kasi bya swi kota ku ka matirhelo ya n'wina ngopfungopfu aka agroprocessamento ku nga ku tirhisiwa ka leswi bindzuliwaka kasi ka mahiwa a zoga ni swo karhi swi ringana ku xavisiwa byini mu nga byi navela ni ku swi gondzela andzeni ka fasimi hi ka maprovincia man'wana.
5: Fasini ni se minza ku vula ku i xikola lexikulu xa ku hi nga ta gama hi pasile hikuza a lembe ni lembe i kada provincia leyi ti kombisa hi makumiselo man'wanyana maji a swa lisima leswi hi nga dyondza i ku a gaza tinki a swi kota ku a tshunela ka maprovincia man'wanyani a ku va a ta kota ku londzovota ngopfungopfu a mihandzu leyi hi bindzulaka gaza wa bindzula malaranja wa bindzula tibanana wa bindzula mangi ni ma mihandzu yinyingi yi bindzuliwaka maji hina a hi se swi kota a ku yi prosesara leswaku hi nga kota ku hi dya ku famba ka maleka ka tin'hweti ate ku hi ya kota ku hi ya tshovela a nguva yin'wanyana maji hi ya swi vona ka maprovhinsi man'wanyani swa ku se hi nga li maindustri ya makulu hi li maindustri lamatsongo se va swi kota ku maprosesara va ma dzidratara vamahama mapasiseka ezi ndhawu hi lani hi dyondzile swa ku hi nga swi kota hina ndhawu ku lava ku hi tilunghisela hina kota ku hi nga va ka gaza hi kheta vaproductori vangaki va ni vangaki vaprocedori vangakinyana a ku va nga ya va ya dyondza tanihi nyembani va nga ya dyondza tanihi manika nula eka maprofesa lama nga kusuhinyana ni gaza maji i maprofesa man'wana se ma nga ka proceso leyi i minchumu ya lisimu handle ka ku ka maorganizarele ya proprio evento ki kada edição ema xikola hi ni ve ku kumekisa ku ni a minchumu hina leyi hi nga na yo lomu gaza hi ka hi nga hi pimisa nawu leswi hi nge teki pra hi famba hi ya kombisa fasini kasi i minchumu ya ku a maprovhinsa man'wanyani a va sidada mapayisi man'wanyani i minchumu va yi navelaka va nga swi kota ku va nga famba va ya yi navela i na ku vula hi nchumu yana xa kala xi ngi a hi xa nchumu maji a hi kanakana maji hi teki lembe leli maji xa masuseso i nga timongo a timongo ta makanyu ne andza makanyu hi teki timongo hi famba na to maji ti ya xaviwa vanhu va titsakeleli i vanhu va swi tivaka mintirho ya swona imagine ku minchumu ya hina hina va ndlala ya hina lomu ka gaza yini maji teki famba na efasini i minchumu leyi nga ya tsakisa vanhu va ku tala endhawu hi ku dyondza leswi lembeni lembe swaku ha nompodi hi ni ku tiveka hansi o nompodi hi ve ni ku kanakana hi ntamu ka minchumu leyi i nga kultura hina le ka gaza hi tekile swikhitsi teka magoxa hi famba na wona imayaku hi martezawu va la kaya a ya ha vuyanga na yi xaviwe hinkwayo hi vanhu va ku hava ka gaza kasi i minchumu ya ku hina hi ku i minchumu ya martezawu hina swa hina la kaya mai fambe na swifasini hi ya kombisa swi tsakisi vanhu va swi xavile ndhawu i minchumu yin'wanyana yin'wanyana hi nga hi dyondza ku famba ka masiku example hi le ya vona siniyana ka swifuyo ya kuma tihuku ta xilandi ta mihlohlohlo maxi ta huku ta xilandi ma minchumu ya ku hina yona hina ka gaza hi ku a hi nge yi kombisi hi nge yi kombisi maji hi ku kanakana maji hi switsumbulo swa ku hi nga famba na swona hi ve ni ku teka lembe leli a misinya leyi gwalaka ya mamuda mimangi mikanjo ni mafulora ku hambanahambana hi tetiki hi fambe na eka miyawu la freight line la 30 toneladas hambora pezu yena yi nga fiki 30 toneladas maji hi tatika miyawu freight line ne planta la lengwa hi vanga na lowo maji hi ni ku kanakana fasi maji vanhu va va swi tsakela va tekile hi tlhe hi ma makontrati ya ku pura ku produra na a produzira maplanta lawaya pura ku vanhu va yini va repovhara makinta ya vona ende i minchumu ya ku hi ku dyondza lembe ni lembe swa ku fasi en'wambeni ti dinegosio para todo tipo di negosio endhawu a tsatsiya futhi a va maputu gaze nyembani swa ku hi nga tshukeni leswi nga kultura la hina leswi hi hanyaka hi swona hi fambe hi ya kombekisa a ka govelela likulu hi kombisa matiko hi tlhela hi kombisa maprofesa man'wanyana yo kala yi nga le ya region sul kanma
3: hi byona hi bungile hi ku hlamula loko hi ta tlhela aka provhinsia ya Nyambani gaza wu lawulile hi ku nga na kumbisile kambe leti yalanaku ni tarulelo ku nga ra viginwani a nga kuma vandhoni va fanela ku tirhisana ka leti yalanaku ni tarulelo kutani turixo lomu maprovhinsi ya Nyambani ha tiva leswaku u ndhawu giti kumbisaku ngopfu hi ku hi leti yalanaku ni tarulelo a lembe leyi munghenile ka ravilego ni ku mu yo kombisa ntsena leswi bindzuliwaka
6: ndzi nga wula a ku Nyambani a lembe leyi rale ka maagropesamento Nyambani a hi forte ka area ya turismo komu hi swi tivaku okuleleni a profesari Nyambani i deklarile ko ma provincia de turismo i pratale hi le a kombisa jinyingi a inovação da área do turismo a malembe lama nga hundza a área ya turismo yi wanga a yi nga hi forte ngopfu mas lembe leyi hi tikile area do turismo como potencialidade também. Razão pela qual Luavanga com a questão de Arena vai ter oportunidade de ocupar a golf, porque eu vou montar ele com a questão de Arena um pequeno campo e ocupar a golf. Razão pela qual Luco Richo Chuuca foi um marco importante, foi uma das inovações e a província de Amani para a edição de Ingaunza e a Facinho.
3: Bungele, Ritachalaka, Maputo, Ka Murambi Wawahina, Mutavamos Kutili, Milton Shaw, Aku Kuma, Avaparseiro, Kutan Vandonila, Mutu Tirisana, Zen Kamaravia, Kutalangana, Nasuskela, Kakunavela, Kungavikona, Kali, Subinzulu, Aka Maputo, Anzen Kafasin.
8: Ke sangupu shinene akuva nihlamula axivutisi lexi hikusa loko hi languta ku kotisa Inyambani foi declarado como capital de turismo yi nga kulaka ka uvakachi ku tala ka kona xifundzankulu Maputo e capital industrial loko hi languta a provincia que detém o maior parque industrial kolano xifundzankulu Maputo a yile a Facin hikwalaho ka ku a ya kombekisa a mapotensialidade lawa koloko a ku pfumalekanga a oportunidade ya ku kumeka a vandoni ingalani ku nga sinariwa 3 wa ma-memorando de entendimento loko swi ehleketa a sala de conferência liyani yikulu a yi kumeka a Facin ku sinariwile 3 wa ma-memorando ni xifundzankulu Maputo lani ku nga sinariwa ni ku sungula por exemplo ni Alt Invest 2 ku nga sinariwa kambe ni investidor loyi a nga ta explorara a loko hi languta namuntlha hi vulavula hi parki de Moamba lani ku nga ni parki yikulu ngopfu swinene leyi yi rhambaka va investidor ntawu mapotensialidade lawa makulu mo kala ma nga pfumalekanga aka xiendli lexi xa Facin 2026 kan mama
3: hi swona ka 7:43 mu Mabulu kusukela laha xitichini misoro provincial ya Inyambani hi ku tirhisana ni ka Gaza ni ka Maputo nyamuntlha hi wulawula hi kumaheka ka basari nguva Gahombe hi wulawula hi Facin loyi kunene lembe gin'wini gin'wani kumahekakwa a ri kaka marakweni hi bula ni varhambiwa va maprovinciya manharhu Inyambani ka Gaza ni ka Maputo ka xikhati lexi kota muyingisetu swi tivaku hi ta nyikela vayinakulori va nyikela swivutiso bya vona kasi bya swi kota ku swi ta hlamuriwa hi varhambiwa na hi ta wuya ni byin'wana swivutiso patse kambe ni ku nyikela a molo wa ku vayingiseti va fona va siya swivutiso kutani mavonelo xingetano hi Facin ya lembe leyi giga nyan'waka hi ta sangulela ka Gaza Francisco Simbini wa swi kota ku siya swivutiso ka varhambi wa vahina va vanharhu
4: ya tengela ku va i nyikiwa a nkama wa ku va i veka swivutiso i tlhelo la ta migodi a xifundzankulu Gaza xi ve xi kombisa a tshomba la migodi tatana ivalo
5: hi tlhelo la mugodi hi ve hi kombisa a mapotensialidade ya hina handle ka mari ya xipezad lawa se hi nga ma nga mahlweni a ma tirhiwa hi kombisile tame a madaka lama vitiwaka ku ya rijila nga muhaka lowu u ma haku michumu ya ku hambanahambana kota ku mabuloko ya ku yaka ku hambe hi ku hamba matijolere ni swin'wanyana hambanyhambana hi ve hi kombisa ku hi ta lava a makungu ya ku hi nga kuma vaseketeli ku va ku hi ta ma tirha seke hi UTV la ximanje manje na itwa ku hamba timbita hamba mabuloko ya hina manera manje a swi navela ku hinga mabuloko ama tijulu ya mapadronizado para ku hinga yaka a tindlutene kwatsa kambe kama kungulawa a izanga hi kuma dashta veji manje papaya avula leswaku a ku hlota mananga famba hayi siku siku nga ta vuya ni xa ku hlotiwa nda hi fambi na wona hi mi kuma nga dexa veji tahle hi famba futhi tambe hi kombisile a marigu lawa hi nga na woho ya ku ma nga swi kota ku ma tirhiwa pura ku yaka hi wona na wona wa hayi zanga hi phasile a ka nguva leyi manje ni ku tshemba swaku ka malembe lama taka hi tandze va kuma vaseketeli va vana va tiko va handle ka matiko ku va hi seketela ku hi nga swi kota ku hi nga hamba marigu hi nga processara marigu ya wu yake lomu a xifundza nkulugazi
4: xitiso xa ku fana hi xikongomisa Maputo mayelano ni xiyenge lexi xa vukombisi la titshomba ta mugodi hambi ta wumba ive xini xinyimo xa xifundza nkulu Maputo
8: ka xifundza nkulu Maputo loko hi vulavula hi ta mugodi ni mayelano ni tawu yake hi ve ni opportunidade ya ku kombekisa a material ya ku hambanahambana hi vulavula hi safira Mozambique por exemplo lava va nga ta va ta kombekisa matijolera i nga swibya leswaku sasekisa hansi swi vumbiwaka hi kola ka madaka ni kola hi kola ka ku fana hi ve ni limaki nga komponi leyikulu ngopfu swinene leyi ya hambaka a semende leyi yi akiwaka hi yona kambe hi vi ni kambe a potentialidad ya distritu dinamaxa lava va hambaka maribye or va xitirayiraka maribye lava ku saseka ngopfu swinene lawa ma sakisisaka a tiyindlu ta hina kumbe maparedi ta hi swilo leswi swa ku tala hi nga vi na swona ku va hi kombekisa aka xiendli lexi xa fasi kotisa a mapotensialidade ya xifundza nkulu Maputo
4: hi tlangelile inyambani
6: inyambani na hinawo a yi tikile a mapotensialidade ya marikos minerais ya ku hambanahambana kusukela a maproductos ya barro lawa ma mahewaku la ka distrito ya Jankamo hi va tikile a maproducto ya ku hambanahambana ya matijolo mavazo joke leswi swi mahiwaku na bazi libaro kani hambe ni maproducto ya ku fanela ni argila leyi hi kumaku a distrito ya le Kapande kumbe Vilankulu Masinga hi wa tikile swinyingi leswi swi mahiwaku laha ka rhavu ya marikos minerais
4: inkumu hi tlhelo la ta vutshivi a xiyenge lexi xi tshandza vutomi njhani le afasini
5: na hi ta vutshivi hi ve hi kombekisa a swidliwani swa damu la hina la masinjiri nga damu la lukulu nga na lona a xifundza nkulugaza hi ve hi kombekisa tambe a malagosta lawa hi ma kotaku kuma lana a praia di xexai ku famba ku ya fika a xidengele ni kumbeni u kombisa tambe a wu fuyila swidliwani hi lomu ka mathangi ku va ni xikola lexi xi dyondzisaka swa ku hi nga nga swiya njhani swidliwani hi lomu ka magayola ni ka matangi endawu hi ve hi kumana ni va makwava vanakulori va tiko la hina na Musambiki ku va ku va nga navela a ku va nga sangula a negosi leyi ya ku va nga fuya a swidliwani mun'we wa vona i wa kola a Nyambani kola Zavala a swi navele ku a nga tshunela ka xikola leswaku va ma assistance a nga lake a funda yena xikumalaka ma assistance hi xikola a ku ama matanki ya yena ma kumeka ma bendzula ku swinene a swidlowana.
4: Khensile xifundzankulu Maputo na Xinavu xi ni ntikelo ngopfu swinene ka fuyela swidlowana xi tshindzavutile a mintirho leyi.
8: A xifundzankulu Maputo xi tshindzavutile a mintirho leyi ya vutshevi. Loko hi languta hi vini a kola a tikomponi leti ta mfumo hi nga xikola dipexka xitutu pexikeru, kambe sweswi loko hi languta xifundzankulu Maputo a mapolitika virada para imprendedorismo lani ku encekaka leswaku a potensiara a vafuyi va swidliwana kusukela ka lavatsongo ku ya fika ka lavakulu lani hi nga vula leswaku va pequenos medios ate grandes empresas kolaku ku kumekile maprototipo ya vafuyi va tihlampfi kola ka matangi lava nga ta kombekisa a potensialidade kusukela ka wutsongo ku ya fika ka wukulu.
4: I Khensile, isa xivutiso xa ku fana lexi fundzankulu hi Nyambani.
6: Nyambani a nga hambani ni le ka Gaza kumbe le ka Maputo. Hi watikile na verdade ma diversos produtos ya pesca, desde a peixe em cativeiro, a malagosta, ma panji, hinkwawo mapexi lawa ma humaka ka province Nyambani. Kumbe swi tivaka Nyambani a nivel ya pesca mukulu munene. Hi zamile ku hi teka voche kambe ma diversos produtos hi ya kombisa, ha tshemba ku hi kriarile a maparceria no âmbito da cadeia de valor e a processamento do peixe de cumbi a co vai vuna a co processar no xinguanyane já área pesqueira.
4: Como a xunzankulu Gaza ele se funza kengopo eta ufui. Loko vulavuliwa hi xiyenge xa ta ufuyi ku chuvukiwa ngopfu a nyama, kambe ku nga tshika ku nga ha londzovotiwa ka ta ufuyi a xikhumba xa homu ku ve ni xi endla a switirho swa ku hambanahambana. Afasini swi ve kona vukombisi la switirho swi khandziweke hi xikhumba vulavula hi kapitan.
5: A hi kombisanga hi ku hetelela ka swona hi xikhumba, maxi fambe ni makungu lawa ya ku lava a va seketeli ka ku hi nga swi kota ku hi tirhisa xikhumba la ka lavaka hi kona. A industria de curtume a hi maha parte ya maprojeto estruturante lawa hi nga hamba na woho a ku va ku ya hi ya lava va seketeli.
4: Tlangelele Nyambani a ni swa wukarhi ku va nga vula mayelano ni nhlokomhaka leyo a wu lundzuvuti laha xikhumba ku endleni ka switirho swa ku hambanahambana li ve kona vukombisile ka xiyenge lexi.
6: Nyambani yi nga hlaya leswaku hi va nga yini propriamente a ku kombisa relação ya tratamento da pele, mas hi wa yini maproduto lawa ma nga kombinara kumbe ku a va tirhisa a pele para ku ma xungana ni xin'wanyana. Hi wa yini lomu ka artesanato lava ku maha mindzava a maha tixapewu kumbe tihlelo lava va nga maha mindzava a va tirhisa a pele para ku maha xin'wanyana ni xin'wanyana lomu ka mindzhava ya vona. Hi english leswi vulaka hi ku a yi nga na processamento do pele ni seu concreto, maji lava yi nga yi na vona lomu ka artesanato a va tirhisa a xikhumba.

0: ama produtsi ya kuhambanahambana.
1: Tengelile idrasio ya tlhelisela rito
2: bungile natalo le bombo veka swivutiso ka varhambiwa.
3: Ikhani idrasio ha swivutiso ni nga na swo ha swinyingi xin'we ntsena a ni navela ku va ni nga tivaka vazambiwa vezu leswaku hi vonile a michumu minyingi leyi chiwaka maproductus processados pekena xikala maproducto lawa ya processado nga kanela hi mafarinya hi kanela hi mihandzu ya ku va mi processariwa leswaku mi diwa a handle ka nguva. Hi wini ntizo lowu va wu endlaka leswaku a michumu leyi mi kumeka hi xiyenge xa ku khanya, mi kumeka na mi bindzuliwa hi ndlela leyi yi nyawuliki hikusa yo hambiwa ntsena ka swikopotana switsongo leswi swi ngo humelela ntsena loko ku tlhasa a minkama leyi ya ku va ku yiwa afasini na kasi hi lwa leswaku machapu na kafa makula. Hi beka xivitisi lexi hi ta sungula a hi Nyembani hi ve ni mukhandli wa ku va hi kumeka afasini hi yile ka standard bya Nyembani hi ye hi ya vona mpela maproducto manyingi ya ku va mali processado ya ku va mi le handle ka nkama lowu hi nga ku wona kambe na mi le kona. Ntse leswi swi endliwaka leswaku swi bindzuliwa hi ntsengo lowunyingi leswaku swi kota ku va swi tiviwa leswaku swi kone ene swi xavisiwa na a nga le nkama lowu wa ku va swi ya kombisiwa fansi ntsena.
4: Na Khesa Inyambani lomu kama agroprocessado na verdade atiro ukulu loko hi swi cuvuka a vona ku ku na ni maproducto lawa ya nguva ka ku loko chikela nguva ma produziriwa ngopfu a man'wanyana ma tlhela ma bola na ma nga processeriwanga. Leswi hi swi mahaku kumu provincia ku mesmo hi lava a ma-investiment ya ku va nga hi vuna a ku va montara a mafabrika ya ku processara maproducto lawa hi nga wola kumu example ya madin'wa a masetrenja pungisa dinyambane e grand productor mas loko hi swi cuvuka so ma consumeriwa na kela epoka de producer ba swo yi hundza nguva yi swi fili hi leswi hi swi lavaka mimi ku mimi hi kuma a tikupuni leti ta ku ti nga hi vuna kumbe hi ma-investiment ya ku maprocessara maproducto lawa. A man'wana maproducto ha tshemba ku ha processara kumbe marale ha processara hambi wana mafruta hi na ni tikopuni timbirhi ta hombe lomu burisa Nyembani a yi nga vulavula hi yin'we yi nga district ya le ka Nyarimi a yin'wanyani yi nga ka district ya le Murombeni yi mahaku a fruta disitratada va tirha va vona va absorveri maproducto manyingi va processara pra ku ma nga giwi apenas nakela epoka pa ku wa xikama u loko u ma lava wa makuma maji a tiprestatimbirhi leti a ti conseguiri ku tona te ti absorveri woxe maproducto ha convidara ama-investiment ama-investidores pra ku va hi vuna kumbe ku hi kosa ku hi kusikiri a ku processara woxe maproducto lawa Nyambani mabyaliwaka lomu profesa Enyambani kanimani
3: ikhani hi tlangelile ka Gaza hi vonile vabindzuli va mimpunga ya mihlovohlovo ya ku va hi wun'wana nkama a hi mikumi lomu a xitolo hi pyini leswi Gaza a swi endlaka leswaku mimpunga leyi mi va leyi mi tiviwaka hi vahanyitiko ngopfungopfu ku va mi xaviwa ni ku va mi nga kombisiwi ntsena loko ku tlhasa nkama lowu wa ku va ku yiwa afasini.
5: Hi nga vula leswaku a mimpunga ya ku hambanahambana ku tala ka yona se ya kumeka ka switolo swa Maputo Gaza Nyambani ni ma impreza lawa mungu sungula ni makumanikini ku a lembele lama a swi kotanga ku xava ampunga ka ka vari

0: kwala ka ku ampungu fambeni ndambi manje ama marka lawa ya makulu sengana wona ka gaza semakumeka amesene amesetelela ku eneta ka switolo hinkwaswo manje semakumeka ka switolo swa swinyingi amaputu gaza nyambana a swi fanele ku swi endla kulani ku engetela ku seketela kota swi ni nga vula ku sunguleni swa ku a lembeleli la a kampanya ya 2027 hi ta a makungu ya gaze ku engetela a wurimi ni ku gwalela mpunga a loko hi kota ku tshovela hi kota ku prosesara hi lowu hi nga ta swi kota ku hi wu veka a mercado hi ntalo ni ta hi ta swi kota ku abrenjera a switolo swa swinyingi manje ku landza ka ku produce processed i ntiyiso ya ku hi fanela ku hi ya mahlweni ku hi ya hi seketela a ngopfungopfu wo lava processadura vatsongo a ku va a va kula kutsongo va swi kota ku va processara dentro dos padrões e qualidade para ku va ta kota ku va nghena ka ma mercado lawa ya makulu ya majensi gente
1: itlangelile tatana mintu lomu xifundzankulu Maputo hi vone mabindzu manyingi na wone ya processado hi vone tisenga hi vona malaraja ya ku humisiwa minchumu nyingi hi ni voneki xifundzankulu Maputo xifundza lexi nga nga hlongoma hi tlhelo bya ta machapo hi kanela hi maindustria a ku yengesela swa na byala kumbe hi wini ntizi lomu wu tamelaka leswaku ma industria processadora ma va kone seketelo wa ku va ku kumeka lava kutani va sungula ka ntirho wa ku processara michumu ya
2: ni mambu ngopfu swinene loko ya hi ya langusa hi nkatsakanyo wa kona xiendli lexi ya fase 2026 xifundzankulu Maputo hi lweyi a tekeki a xihiwa i nga a premi ya provincia com mais produtos processados. Leswi hlayaka swa ku xifundzankulu Maputo a ni u fundzi ka ndlela leyi kambe hi kola ka ku va hi yengesela kumbe ku va hi vumba ntalo wa swona namuntlha ku vulavula hi ku vumba ka parki industrial de Moamba yi nga potensialidade leyi xifundzankulu Maputo a nga na yona na ni ku nga ta engeteleka maindustria ra agroprocessamento ni maindustria ya ku hambanahambana leswi hlayaka swa ku xifundzankulu Maputo a ya henhla hi ku kula ka ni mambu swinene
1: so idras i nga nyika nkama na dumba a vayingiseti leswi
3: hi byona ku nga kale hi ta nghena ka letiya lanaku ni wu vhulga tiqunga kasi bya byi kota ku vayingiseti va hina va wutisa a byo karhi ka varhambi wa va hina na hi nga si chikela seyo hi la ku engesela cin'we xiwutiso aka vonhle varhambiwa va maprovhinsi ya manharhu ku lawuliwile hi ku balansi kutani nhlolo yinene yi mahiwaka hi ku kumeka ka maprovhinsi ya manharhu andzeni ka fasini va li yini lava va nga va vakumbisi a va xipositori hileswaku n'wina muhlamula hi raviga mfumo va li va xavisile no ku va va xavisanga ka bazari nguva ta sangulela ka Maputo
2: kani mambu ngopfu swinene xifundzankulu Maputo a hlaya ku tsaka hikwalaho ka ku a va xipositori lava hi nga ve na vona ka lembe lela 2026 xifundzankulu Maputo a konti ni 309 xipositori lani ka ku 39 wa vona va participarile de forma fisica lava ku tala van'wanyana vo ka lava nga participaranga fisicamente hi lava va nga kombekisa maproductos kumo a mostra lava hi nga teka maproductos leswaku hi ta kombekisa leswaku xifundzankulu Maputo a hlaya yini a yenca yini hi kola ka uchapo kumbe hi kola ka maindustria hlaya leswaku a balansu leyi yenciwaka hi va xipositori lava ku tala ka vona i balansu positive
3: va xavisile va xipositori lava nga kumbisa ka bazari nguva leyi kota vaxavisi vavatli vamahi va zoga swa ku tsalangana va xavisile hi tindlela tinene va tiyini loko kumbilele bazari nguva leyi Gaza?
0: Aka Gaza ina shikotile aku loko hi bulili na vona ava xipositole nkhama na vona hinkwavo va kombise ku tsaka ngopfungopfu lava ko a vo sungula ku famba a lembeleni hi ku xavisa vaxavisi a fasini lele hi ku landza ka movement a live fraku va visitani hi ke li kumeke li fraku hi mhaka muni hikuva a mugqivela ni sonto hi nga masiku lawa hi nga ya ku xavisa hi nga masiku la ku a mindyangu swi kotaku ku ya ya pfuxela a ku ni matshamela nkama ma nga a matsondzoma down se kumeke domingo kwazi a hi yo ti pfalela matendeni hinkwenu a wu nga na wa ku rhendzelekela hi mhaka ku a matshamela ma nga lowo maji hi ku xavisa hi xavisile hi swi kotile ku hi xavisa na mali ya 1,119,000 cash ngopfungopfu yi ve peza mali leyi ka va kioski leyi nga li na lona la ku xavisa a swakudya leswi swi swa ku kombisa a wu sweki ka Gaza nga gastronomia ni a baraka siniana a fasini ndawu a kumekene nawu a xavisa va swi tsakele ngopfu a swakudya swi swekiwaku hi va sweki va hina va Gaza va kombisa a restoration ndawu hi tlhela hi ta vuya lana se ka ma ni nga vula ku yini ka mobile yi nga li na yona ya ku saseka ngopfu na yena yi xavisiwile endhawu a masetori lamambirhi laha ma kumekile ma seketela ngopfu ku ze hi kota ku kuma mali leya kwazi 1,000,000
3: inyambani
4: yi nga wula leswaku a va xipositori va hina va tsakile swinene a lembe leki ya 2015 hi wa yini cerca de 60 expositores kambe lavo a 27 a va fambele presencialmente e lava munyane hi lava va nga rhumelela maphepha ya vona loko hi va vutisa na vhela va tsaka hi vuxavisi lebyi va nga xima apesar ka temperatura leyi kolegi va mina wa le ka Gaza a nga yi vula maji va mabalanso positivo va swi tsakelile leswi va nga hi naswo va xavisile a swimbelanga xin'wanyana ni xin'wanyana maji leswa ku tala swimbelele a mabold sura a mafarinya a vambeni va mbetile va tlhela va rhumela xin'wanyana hi lomu ka pesinyambana va ma a ma inkomenda kuya kuvela maphuti lawa ya ku a va xavisa de mediato mambela hi tinyaku va reforsara a stock kambe va dumba va tshimbisa ku fue positive a fasini leyi yi va valerile ngopfu swa ni ngala ku
3: bongele 8:10 xikhati xa ku hi tivisa tinhlayo kasi va byi kota ku vayingiseti va hina va fona lomu nyambani ku ta va 86938 6398 dependa 86938 6399 já se corta com o fone mas não me disse tu se a atuar isso nem a honra na corrente com chumbutela com tani com mahakansa kani com vocação já se corta com vangia na vai disse a com fone a carreira no fone lá na carreira não vai disse tu está começa louco zuko 8 horas nem 20 minutos kutani 8:30 kasi va swi kota ku varhambi wa va hina va swi kota ku hlamula makunu ka maputo
1: a nhlayo i 82 kumbe 84 34 80
5: kancancayi vangiseti va nga vitaka 87005133 87005133
3: kuni muyingiseti a nga pfukeni a ku losa muyingiseti hi bula na mani u kumeka kwihi
6: ile
3: hi cile vito u mani u kumeka kwihi si ya wonela
6: Albert Mwanyi wa khongoloti wani kuma
3: ndza ku kuma si ya mawonela finara radio kasi bya swi kota ku hi swona hi fona
6: ni tsakile ni finarile no khesa rangiwa hinkwawo imichumu leyi va nga yi bala laha ni swongile swinene sweswi swi sasekile mazi swotanyana tshumanyana wun'we hikusa a maproduto lawa hinkwawo a nga ma kombisa fasiso hi ma wonile a zi mambenyana na mo vona fasiso mazi a swi tolo ka hina para hi xava swa kazata a supermercado kumbe mabaraka swa kazata ku mi kuma mpfunga wa vahala ka gari mapfunga ni baku mina ni vambenyana wa ta yimaxina matayilandia ni vambenyana matiko bya leswi swo mahunguku a producer ya vona sopra fasini ni khayutayilana ni bela ni suli hinkwako maputu ka gaza enyambani a bindzu ra swinene mitsumbula a mitsumbula yi hamba rali a mitsumbula va li hamba a mapawu vini va nga hambi maindustri ya makulu swinene leswaku leswi kalaku triwu a va ta teka mitsumbula leyani va gaya va hamba pfuku va hamba mapawu a swi ta swonga leswi mazinada rali hinkwayo yi kuma va yiliya va hambi mitini ya ku hambiwa mitini ya tiza yada mazi a yini va yi nghena masupermercado a yini leswaku yi hotisa ka yi xaviwa ematikweni yi kha ta kolana ini mafruta manyingi ya nhova enhoveni ni nga ta bala limo ni limo mazi manyingi swa ku a va ta processar kuke mambenyana mani alto valor swa ku masaisiwa matikweni kumbe switolo na hamba exemple for example i lombe lombe ya tinguxi a ku bizwa lombe ya tinguxi i maindustri ya muti fácil mesmo a swi kazati leswi ku fuya tinguxi ku hamba kaxa swo beka no vi mazi ma supermercado kumbe switolo ta kuma lombe swa kazati i ta wu kuma vu na hlayisiwa hi vanhu yani mamercado pequeno mercado ku hambiwa mimitini va vonele ya mina leswi kanyima kolani deka kari deka kari unyingi kani mambo
3: bongele
5: kechenche ni mingi seti oyo oyo
7: mambo kete
5: vitu ngena kanhloko maka
7: mina pavlo versus patrick mombo kumpi lishashu ula mbalo chako ampunga ona mbulo mbalo dura sereso kule lowo wa ku tema tikweni ima yisa kwini na swisala kani
5: hi swona xikumelo xivutiso xa n'wina
1: maputo a hi sivali muyingiseti hi nga yamukela loko a li kona hi tlhelo bya halamu
3: nyambana ku sivani muyingiseti gazi
5: Wingset ya mfukeni hoyo hoyo
8: hoyo kani mambo kume hoyo
5: ya mikuma mgangena ka nhloko maka
3: ya radio afina radio
8: na swi zwenyana
5: mingati mara dikuveni ita bula khwatsi
8: ya mba kuzo jo
5: leswona yanani mahlweni
8: ya kazikazi wa fanele u nga vulavula leswi ni tsakisile ngopfu mazija mindzi wa ku rungule maxaka hi talo
3: nada a heka mo rungula maxaka
5: a heka ku rungula maxaka swoswi
8: o kani mama
5: iko nxuvunela
3: ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwihi
9: mambo vito nimata swa nyuku ni kumeka halino adireteni
5: hi lungiseti ka likunga hoyo hoyo
3: na nyimela ku ni muyingiseti yina ku lowu
9: alo
5: ni xile
3: yana mahlweni
9: mambo a ni dya kumeka xiti xixanga kasi mayelani
5: ya mikuma mi nga nghena ka nhloko maka
9: kasi a ni nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n rhandza ta ku va xikupfuleliwa haleni tikweni ta ku ka xifundza xa loko ni nga
5: fazakani xivutisi xin'wana ekhensile va bala varimbo va hina ni ku tshemba swa ku ni ta yi kuma nhlamulo
9: ku ve ni xi kumeke ka mbangu wa vuzazi kutani va titwa njhani ku ve ni va kumeke a classifika hlamulelo doxi ndzeni ka xivitiso lexikulu ni navula ku engetela swa ku hi ncini leswi va ta endlaka swa ku va ka fasini lebyi visaka bya lombisaka kumbe va nga kuva va kumeke ka xigava xa ku sungula eka ntonzi leyi va yi kumeke ni vutotisi bya vona yi vhenjeke swa ku va va ka xigava xa vuzazi ncini leswi ta ku endliwaka ku va ku kota ku va kunene va kumeka ka xigava xa ku sungula kasi a swa wubizi i ku beka mavonelo ku fane va yingise ku lava hundzeke hi ku byezu byi bindzula mihandzu ya ku hambanahambana ya ku va kunene yi ngo kombisiwa ku hela ka fasini kambe kumixina a ni swi tivi swa ku i suka zaku swi nga kona eswifundzeni leswi swinharhu ku ve ni ni mabindzu lawa ma bindzuriwaka lava ku tenzenku zaza a ni xi xifundza lexi kasi xi bindzulaka hi ntamu mpungu wa ku va a hlayeli muzambi wa lani swa ku wa kumeka lomu switolo kambe a hi swi tivi swa ku a swilo leswi vulavuliwaka hi swimalani i swihi swa kona kumbe hi swilo leswi a swikulu ntsena kambe ka leswi switsongo switolo a hi a hi wu voni mpunga lowu kutani a hi navela leswaku hi bindzula hi va hi da swezi lomu tikweni hi swi vona hi ku enela hambi ni ka swikolo swa switsongo nga le ku ve ni kumeka ntsena loko a xaswa ku va kumeka lomu switolo kambe leswitolo leswi swikulu ku hela a ni mambo ni ta nyama kwalani ku va ni nga wisa va yingise swiviti swinyingi kambe ni ta vi nyama kwalani ma
3: Mongele Maputo
1: a hi swivani va muyingiseti kambe hi ta phinda nhlayo 82 kumbe 84 34 80 hikuva vayingiseti va hi va sindzisa ku va va fona ku fana ni lava hi fanelaka va beka swivitiso swa vumavula ya vuhlini ka tlhelo va yi beka na yina namuxa
5: kincincai inayina muyingiseti oyoyo a chumukile ya pfuxeta nhlayo ka gaza 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3 nhlayo leyi muyingiseti a nga nghenaka hi yona a hlengela ka mabulo ya nyamuntlha
3: kasi hina i 86 93 86 39 9 ako se vani
5: muyingiseti mfukeni hoyohoyo muyingiseti kalipunga hoyohoyo
1: ngaku hina ya haleni maputo kumbe munyika mukhandli kumbe amukela xile wekxeta kulosa hoyohoyo tatana machai ka pociana bowana minjani hi tlangelile nghenani makeni
10: kutekemitikweni la hina ku bindzuriwa a mihandzu yinyingi ngeni mpunga yini atetiwa ri magazi manjeke loko hi ya lomu switolo a yi wu kumi hi kuma leyi ya ku hambiwa a xi kondza ya ku hambiwa hi maxini ya ku dya hi matiko swilweniyi se a ni ta ku tiva swaku yi xavisiwa kwini ku hina hi nga ta hlupheka hi ku hi dya mpunga ya matiko swikweniyini seni swin'wana hi swoswi hi nyikaka mavabyi ya mpunga leya ku ya matiko kasi leya ka hina leyi ni kutamile yi xavisiwa kwini hikuva hi se a yi voni mi xitolo
1: ahe
5: kencencai ni muyingiseti hoyohoyo hoyohoyo muyingiseti kalipunga hi tlangelile mi nga nghena ka nhlokomhaka na musungulo hi ku vula vito
11: letela varhambiwa va switichi swinharhu maputi gaza nyinga a ni nga ta leyi hisa a xiri swin'we Mozambique a produzira mchumu ya iningi ya lesima. Mas i produziwa em Camanhano. A locução da Tailava, depois de duas semanas, aí a licor. Eu vou lá, é malima, é manga, uma fruta que está lá com a outra. Acho que você chama-se ao gama, é isso. A pungalô, o rinô, a calô, o sambique. Sali Luangli, se caiu a calô, o sambique. E macamu me segura, cultura me chumou a puta. Ampunga o ambau do lau cura ampunga o que é Taiwan. Danilo é angajura, sou tanga cruma. A isso pume cuchava. Sendo aí, enquanto me chumou aí na colo mutali. Uco.
5: E tangle ele chute de sangue, né? Quando é clor?
12: Temos que ir lá com a puto, ele não sente. Dishile?
9: Dishile, calma um botão.
12: Dishile, tá na Israel.
5: Ele não sente um ano porque ele não é hoje?
9: Lá na minha cama,
12: tu tem fama tu tem, só um tata.
5: Dishile, vitum, que não é cansa com a
9: cama. Calma um ano por isso, ele já mapou.
11: Ah, ele toca uma camisa, ele não lhe. Ele muda por uma fuda, não vai.
9: Ele está chupando, ele está chupando, ele está chupando.
3: I'm going to go to the house. A vida humana ou como é que foi?
13: Eu comecei a comer nesse ongo, nem pelo comai.
3: Vê a maonel?
13: Ah, maonel é o ano mais difícil, não é para você olhar mena. É co, amfumo, aí como que ele foi, vem aqui gente, aqui co para co, vou né, é muito louco a naco viaja, a ouvir vocanga, mas antes ainda tem bala co ele, a mim ponga. Ini benzin luar aku bela. Kami aku bawa ingat kita bangga itu aku kamu selain ini benzin aku lah boleh so. Anu kompel aku. Ampun kau mati aku lupa bulu. Ingat siapa aku stolo mas dia yang kena wana bulu aku benzin luar bulu. Uku mereka ulu stolo nak wana perai siapa perai uku mereka. Ampun kau ini nanti aku cakap mati aku ampan ini. Jauh gamer sendiri. Ina bahani dia aku ingat ini dengan fomo. Ampi sama dia ina kamu sampaikan. Ya benzula mavele ya benzula timanga a elimene nga nyimile no mfumulo e uponekela e kusafana nda vakuloko litshele vanyi mfumo kuba awu vanyiki mintiro kwantu mintiro ti tana ti endlela na urinza kuntiro loko ku kongomile u tatira enike nga havula ka ngama sport kone ko anti arabi le tirenka man kombela ko a hi ti tena na vanyi ti ku nga nyimile ni mfumo mfambeli.
3: Vizona koki ya la chanu wati menete kambi zati wekali za kumu. Nzini kamitiri yali ya tangena nyana urasi roma ukasidwa zukota kwa hitivisa shungetanu. Hii lienzo la mrangi ili wati ku Daniel Chapu. Kanlezi hazukota kwa mkela wa ingiseti. Kasiba mbitisa chanu wati menete leti nga sala. Nzimeni ya kubata shamula barandu wabahi.
12: Maputa, era muito sete, cabeça aí 82, 84, 80, e glonjo botan cavalo, enganao, o tsongo, o risalelic.
3: Gaza? Martins? Essembini?
12: Ninguém logo Gaza, cune, casa tinhana.
3: I am going to say that
0: Kanimambu, ku sungula ku cancer ka vayingiseti lava nga swi kota ku tipatsa ni va tipatsa ka bulo hi nga na lona. Ni ta vula leswaku a swikhalo ni swivutiso swa vayingiseti hi leswi swi hi seketelaka ku ya mahlweni hi ku tirha. Na verdade a swikhalo leswi swi ya ka van'wamabindzu va hina lava va nga ta fanela ku va swi loko va swi bili va swi veka ka programa la vona la wu tirha. Manjhe hina hi kota mfumo hi ta swi resumira hi ta tshama na vona hi vona swi nga xihuma njhani makata. Ampunga ni vulile ni ku alembelele u kalile tu a swi tola hambi hi kolomi ka Gaza a wu kume mpunga wa hina. Hikuva hi ve ni ku luzekeliwa ka mpunga masin'wini ni mpunga a mari maze ya ku tala ya maimpresa. Lowu tshuka ku kumeka hi walava vatsongo va nga swi kota ku humesa va veka a tindhawu ta ku ta le henhla. Agora ku ni swin'wanyani vayingiseti ni nga ta swi hlawukanisa la. A mpunga wa hina wa kumeka switolo manjhe ndzhaku a xitsunguxile a xi wu lavi ka wu kukumuka a wu nge kukumuka a mpunga kuza i mpunga wa fresh ku va a ri kuma masin'wini. A loko hi wu tshika u tshama malembe ya a matiweti ta ku leho malembe a wu nga ta va u hambanini wo leyi hi wu xandzaku wa ku de Pakistan hi Thailand ka loyo tshame malembe ya manyingi ngopfu ka manavhiyu marimazema ndzo ta yi fikela. Ampunga wa hina mpunga wa lisima wa ku waliwa lembelo lelo tshuveliwa u purosariwa tlhovekiwa mercado lembelo lelo ku ku hela lembe se u helile u tlhela ku gwaliwa un'wanyani a sinsisivamente ndawu ku la ke hi nyika lisima difato a mpunga wa hina ndawu a timhaka ta mapresu ya mpunga kumeka ku ngenaona wu va hansi swifambelana ni kwalano hi ku a marimele ya hina ma ha tsondzoma. Kula ku hi ya mahlweni ni ku hi tlhawukanisa marimele leswaku a ku gwala example wa gitari nkumeka yi le hansi ngopfu ku fana ku tlula leswi hi gwalisaka swona ka nkama lowu hi nga ka wo sweswi. Leswi ni nga ha vula ni ku a lembe leli a makungu i ku hi engetela vurimi ka mavaredadi ka timbewu leti ti chululaka ngopfu emasin'wini a leswi swi ta pfunetela tambe ku pumba apreso. Loko hi rima a gitari hi kuma 2 xitonelada swa hambana ni ku rima gitari u kuma 6-7 tonelada yan'wana ta amakuxi wala ya man'wa nda i maproseso leyi nga ka wona ya ku hi pfunisela
3: mutahi rivalela Gaza
0: ndzawulo leyi ya vurimi ngopfungopfu ya vurimi ya mpunga a ku va ku hi pumba
3: Gaza mutahi rivalela hita hilaku angulana nina kulori kusukela ka vilakulu lomu amurangeli wa tiko Daniel Chapu kumana kukutana a rangela ku mutlhangano ni vamamani va provinsi ya Nyambani leswo aka vilakulu Orasi Romão hakulosa gichile
14: tona gichile na kulori Idras Makondela ni va yena kulori va switichi swa Gaza ni ka Maputo kuna ni hlamula kusukela ka doropa ka Vilankulu lomu murhangeri wa tiko Daniel Chapu a tirhelaku kona a kumeka na a karhi a tirhela lomu ka Vilankulu kasi a ku nyamuka a kumeka na a karhi a rhangela mihlangano lava hakunene va tileku se hi ntalo kasi ku va ta kumeka na va karhi va hlangana ni murhangeri wa tiko Daniel Chapu hi ta swa swikuva swa vamani lava va rindzela ku famba gezu ha tshembe ya ku na byala hi murhangeri wa tiko Daniel Chapu a vito
15: Albertino Senesvanyi
14: Abu o tahe kwa
15: ba ile angulo bare central
14: ai central ni zwana u pinduli
15: pinduli
14: la ha hiku yini
15: ka tsenzi ta zwa mahungu la wa president wa hina ta kona branch na wa vatsatsi
14: uri ndela yini
15: ndiri ndela a jeni zwa ku tsafe le zwanga zwiko ta ku tisa a tsuku ko lomuka vela ko
14: u wala ga wena amrengelo wa tiku Daniel Chapo u khangana una va vatsatsi ba va va vanuna zwikombe yele le kombe kuma njikwa kuvule tikunwa vavasati
15: hina yulisini hina yulisini na vavasati
14: zwini zwikunwa vavasati muma haku kasi ku kutikombikisa kakunani vavasati lava kutiya vavasati va musambezi
15: kukumbisa hi mitirho leyi hi mahaku kahle ku hluvukisa tiko.
14: Swilwana kumbile wa bulani mun'we hakunene mamandlaha a kumeka ku aka muhlangano lowu to sangula ndzeni ka nkamanyana wu ta va wu rhangeriwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapu. Daniel Chapu na a nga seta ku ta rhangela a nhlangano lowu ni vavasati a ta va kangula muti wa ta vuxixisi tribunal judicial ya lomuka selankulu ndzaku a ta kumeka na karhi a ta ta rhangela makunu a muhlangano lowu ni vamamani lava va kumekaku laha na va rindzela murhangeri wa tiko. Hi ta bula ni mun'we mamani laha a vito mama
16: Maria Louis Mang.
14: Swilona hi ku vona laha u pindzuli wa lomuka selankulu
16: u ta hi guvhuru
14: a ku sala guvhuru ka sala lomuka selankulu u tlhangana ni murhangeri wa tiko.
16: Ta hlangana ni murhangeri wa tiko wa president wa hina Daniel Chapu.
14: U rindzela yini u rindzela ku zwa magezi muni ya murhangeri wa tiko?
16: Magezi ya ku saseka ngopfu ya ku tisa hina vavasati wa Mozambique.
14: U endla ka wena murhangeri wa tiko wa nyika alisima wavasati wa Mozambique?
16: Wa nyika hi sasekile leswi kota ya murhangeri wa hina wa tiko.
14: Wana na u boheli xisambi? I am a man. Daniel Chapu avito
17: Amelia
14: u tebu
17: dai guvhuru
14: ah bona guvhuru izona se ulaha ka siku kuta muta bola ni murangeri wa tiko amhlangano u rindzela yini ka wona.
17: Ni rindzela ku sasa swinene
14: izona wena kota mamani wa tiko bva Mozambique khale wa guvhuru hi ingela u hlengela ku yona ka siku wa ndzisa a guvhuru wa ntlangangu wa wena wa tirha wa mahadyokara u ti ku gica wo tshama
17: no tirha
14: u ku gica swi ni mahaku wa ta mamani
17: no famba mitirho yena
14: i ndlela ya ku hluvukisa a ngangu wa wena
17: mahama worta loko ndzi vuya mitirhweni ndzi mahama worta ni ta kuma maverdura ni nyika kaya ni vanana.
14: Okay a wu xavi bazarini u mixumu nato maorta matsawu
17: onzi xava zimanyana maswimanyana swikuma kaya.
14: Okay ni kongile hi kumeka na yi karhi hi bula ni vamamani lava kumekaku ka muhlangano lowu wu to rhangeriwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapu lweyi a kumekaku lomuka selankulu. Daniel Chapu u kota hulela ku a ta va a rhangela muhlangano bya kwaku na a kangulela muti wa ta vuxixisi wa lomuka selankulu a vavasati va kumeka na va karhi va ta hi ntalo kasi a ku va ta wona hambi ku zwa magezu ya ku na byala ya murhangeri wa tiko Daniel Chapu. Hi ta va hi simama ku va hi bula ni mu laha mamani wa Mozambique a vitiwa
18: Enegarman.
14: U laha u la ku ta wona Daniel Chapu u zwa magezu ya murhangeri wa tiko
18: ye ndzi mi lavaka ndzi lu zwa magezu yako ni kumi wona
14: wena kota wasati loko gica xilo maha kota wasati wa Mozambique
18: ndzi vuka ndzi ya macongweni ndzi ya masin'wini ndzi hlayisa vana vazukulwana va xikolweni
14: vana na wena ku la ku va magondzo va xikolweni
18: va ya xikolweni
14: ndzi kuona lehana u kuheli xisambi ndzi ku komba yini
18: ndzi komba ku a ku chuteka ka siku la ka wasati
14: laswi va kuoneka ngopfu wa mhaka ya tihangi lomu ndyangwini violence domestic n'wina kota vamani mayikana mhaka leyi ya ku ku ve ni tihanye
18: lomu hayikana leyi yi wona la kusuhani hayikana
14: makana mukarhi mu tirha kasi ku ve ni kurhula lomu ndyangwini
18: ha tirha kota ha fanana ha ra xitatarana ha vuxelana ha famba ka mavulu yawo
14: xibongeni makono kota muzwa ku vexeka lisa ku lahundu ngopfu le nga kona a ka velankulu a vamamani va bohile swisambi va boha swikhongelo va yimbelela va kombisa leswaku va rindzela ku va va tlhangana nesani ni murangeli wa tiki Daniel Chapu yoi nzenka bora hata wa se kumeka ka ndawili katiku hata rangela mchangalo ni wasat ba provinsi ya Inyambani so mergali ya nzoe mahaku akusikela tulwen aga provinsi ya Inyambani orasi romau akusikela aga vilankulu bichu yile vayenakulu
3: Bongile Orasi Romau murangeli wa tiku Daniel Chapo ayenzela provinsia ya Nyambani chimaka tolweni achikelele azavala kisiku lomo anga khangula chikola cha mabuku ya henhla kutani sino superiore ya kuyelana ni leti tielana kuni upopoli ni mafuyela ya ni mafuyela ngovungovu ya zwidliwani kutikakala ho atirela ka pandi mujekeni lomo kunani anga Kangula chisima cha maati le chitovuna vahani waka pandu mjikeni kasi nzaku ilika fonyololo lomo anga bulisana nchitsungu aka mkanganu wokare laha anga tiwa hizikalu za chitsungu nzaku kazona buliseni ni mufumu wa distritu aka mkanganu wa hangi kanguwa la hanga siya zileletelo ngofu ngofu shungetano hii Fidel malile isa kunga teresiwa ugunyadu anzeni ka unyikeli gala wa vangani makungu ya kutalangana nyamusha Daniel Chapo hiye na atu kangula muti wata ushushisi kunga tribunal distrital ya kavlakulu na anga siya ayakumana niwa mamani vati kugamsambiki lava vanga kangana wa mamani wa provinsi ya Nyambani maringano ya kuabulisana nabo lianzu la murangeli wa tiku Daniel Chapo hisimama ni bulu kusukela kazitichi zinharu murambo wa hina ka Gaza se ya hilo muka ku hetisela aku khamula zotis
0: kani mambo ai vula lesho swaku timakata mapresu ya mimpunga swifambelana ni kudura ka marimele ya hina lomuka Gaza maji leswi nga vula leswaku a makungu ya mfumo ni varimi iku yengetela a bindzu la mpunga ku va ku kuta koteka ku pumbeka ka kudura ka kurima ita swikatsakanya hinkwaswo ita swi tshama hi swibula ni va n'wamabindzu va hina nga varimi ni va tikomponi ta ku gaya mpunga leswaku va swi kota ku va nga swi kota ku va nyikela a mpunga a ma-province a ma-district hinkwawo ya zona sul do país pelo menos para ku hi ta kota ku hi nga kota ku mpunga hina wu dliwa maxitambele leswi hi nga ta kombela ka va vayingiseti va hina ni xitshungu eke a hi wu nyikeni lisima mpunga wa hina porke loko hi kuma a mpunga u famba u ya xaviwa a lwiyana a xavaku mpunga loya a ta tlhava ya ta gweva ma loko o gweva mpunga u nga xaviwa a nga ha ta vuya ta gweva wena wu rhandzaka loko se u famba xitolo u nga ta wu kuma a manegosi ma fambisa xileswo se ntawu maji i xikhalu xa ntiyiso xa xini lisima la xona xi fanela ku hi xi cuka hi xopaxopa hi wunyaminyama khani mama
3: hi byona ka maputsu hi byihi byi nga ku nghenela ku va u hlamula ka andzeni ka leswi va nga vutisa a vayingiseti va hina a xikhatini va nga fona
2: khani mambo ni Khensa Nkama a xifundzankulu maputsu hi amukelile ka vayingiseti lava ku tala a va le mpfhukeni tatana Orlando Nyaka loyi a khala hileswaku xifundzankulu maputsu a nga na komponi kumba chapu leyi yi tirhelaka ni swikhumba swa tiharhi kambe loko hi ya tsundzuka edorobeni la ka Matsolo hi na ni industria de kurtum empresa de kurtum da Matola hambi yi nga li komponi leyi ya ku va yi ta yanela hikwalaho ka ku yandzisa tiko ku ni tin'wanyani leti chuliwaka mapikena zindustria kambe a kompromiso la mfumo wa xifundzankulu maputsu i ku va wu engesela ku kukumeka a vabindzuli hikola ka mayelana ni mitirho leyi kani mambo
3: hi byona hi ta nyikela a murambo wa hina lomu Inyambani kasi bya swi kota ku hahlamula xivutiso
4: Enyambani hukesa ashi utisu leji jinga hambiwa iwa iwa ingisi iwa inanda verdade jinko ashi leji vanga juhula wa nandilisi ni maprodutu manyingi la wahenga mashpura fasi ama mwanyane ama kumeki luma bazarini leji ya kuhenga juhula na vrede hutira neva produtori kukota ku ama produtu lawa wana washavisako va ma konsigiri ku makolokara kama supermercado ama nyinji asimukato wa makuma maji ahivwake vaya kama supermercado leswi swi lavaka ku makumeka ka mabazari ya ku hambanahambana na nsoko makumeka luma supermercado hajuntisana na vona para ku va konsigiri aku makumeka amaproducto lawa amwangane amwengesi a wulawuleli hi mhaka ya farinya ya ku cinisiwa arali paku hi mahewa itirhisiwa pra ku akumaha amapawu na verdade a província de Nyambane yi kona a projeto leyo itirhisatsenaku na Universidade Eduardo Mondlane leyi ja yi nga hamba a mapesquisa kumbe a teka arali leyi yi produziwaku a província de Nyambane a distrito ya Enyarimi paku ya maha algumas testes kumbe ma análise laboratorial na verdade swi kombisile a ku a farinya leyi yi nga tirha yi nga substituiri a trigo para a ku hamba a mapawu a prisito leyi yi kona kambe ya yi apoyara ya tshemba ku a malembe lama taku a prisito Nyambane pode ku yi tirhisa arali para a ku a kuma tipawa ndzi nga vula kambe ya ku a jijito ya Nyarimi yi kona a impreza leyi yi cinzaku a farinha de mandioca mas no momento leje aí direcionar a farinha aí eu na para como a mapau mas projeto leio icona a província ya Nyambane em relação a uma frutas lá a província aí produz algo como madinho animamo mamanga são frutas da época dzulile andzaku ndzo Nyambane na neti tikupuntimbiri ta hombe a yin'we a Nyarimi kumbe yin'we a Murhombeni lava mamusa lawa va disetratara a mafuta lawa pra ku na nwisoko u makuma na epoka por exemplo a kamalo wa makuma a fruta ya xihengi mamanga ma banana wa makuma kama mercado ya ku hambanahambana kupuke wa mambosa lawa ma dzetratara mafuta lawa paku na nso makuma no tempo da época hi leswi ndzi nga la ku wula aka xigavuleti i khanimamba
3: hi byona varhambi wa vahina va wa hlamula byivutiso bya vayingiseti lava va nga fona kusukela aka mandhawu ya ku tsalangana makunu na byi tshamisela ku leswo hi ta ya ka maputsu lomu kunene hi fanele hi ku a ku tiva ka vayingiseti va hina kutani aka murhambi wa hina leswaku ku lawuliwuli ngopfungopfu hikwalaha ka ku ka maindustria ka michini ya wu tirhisi ga mihandzu kasi a kumaha byin'wana byoga ha tiva leswaku ka maputsu ngopfungopfu kona ntsindza ka provhinsi ya ka maputsu ku nga ka matsolo hi gona ndhawu ginga ni tikoponi ta hombe ngopfu ni michini ya leti yelanaku ni ku tirhisa ka mihandzu hi wulawula hi industria ku nga rindzeliwa yini ka masiku ma landzelaku kutani malembe ma landzelaku kasi swa swi kota ku tshingisiwa mitirho ya provhinsi ya ka maputsu kota ku tivekaku ka matsolo na ku hi park industrial cimaka kale ni ka lomu tikweni
2: ni tlangela a xivutiso ni hlamula leswi na ni hlaya leswaku a xifundzankulu maputsu hikola ka doroba la ka matsolo a tiviwa komu mayor park industrial Mashe hi ku hetelela ni nga hlaya funtsi leswaku xifundzankulu Maputsu ali a kukuleni kota loko mahlayiwa ya mazitu ya muzangeli wa tiko loko a ku vha muxitrabalhar hikwala leswi ni hlayaka leswaku Maputu u tirha a ku tisa ka xifundzankulu Maputsu hileswaku a engetela a maparki industrial xipara ku tiyisela leswaku Maputu na Verdade e mayor park industrial i nga li ntsena hi kola ka doropa la ka Matsolo. Loko hi languta namuntlha hi vulavula hi parki industrial ta Muamba nga parki leli yi vuyisaka maprojeto manyingi ya maindustria kusukela ka maagroprocessamento ni man'wanyani ku tala ka wona. Hi vulavula hi maprojeto ku tisa Sinomos Goodwill lani hi nga ni Safira ni maindustria man'wanyani kambe hi nyimela a maprojeto lawa ku tala loko hi jika kambe hi langusa a tiko lebyaka matitwini. Hi vulavula namuntlha hi Green Energy Industrial Park i nga parki lin'wanyana ya industrial leyi nga ta tumbuluka kambe ni distritu la ka Manyisa lani hi nga ni a parki leli li nga ta humelela na lona i nga parki lela la a vuhumbi bya swilo swa wudawu. Kutani xifundzankulu Maputsu a khondlelile a mahembe leswaku a ta swi kota ku va a tiza emahlweni hi ku implantara maindustria agroprocessamento ni man'wanyana ku tala ka wona hi kola ka vainvestidori.
3: Bongile hi 30 segundos u nga hi byela murhambi wa hina Mahumane a ku kota hi nga vula ku valeni ka bululegi Gaza hi loyi a nga xanisiwa hi tindhambi ku tala ka mati ku nga rindzeliwa yini loko ku buliwa hi agroprocessamento ku buliwa hi ku mitirho ya ta vurimi na yi humelela hi tindlela tinene ku nga rindzeliwa yini ka malembe mataku loko byi tshuka matshamelo ya byilo ma cinca ku nga ha kumeki tindhambi ku fanele swi nga maheka ku valeni ka lembe ganyan'waka
0: kanima
3: ku nga rindzela yini ka Gaza fasini mataku wa lembe gita
0: alembe leli taku xihundla hi nga ta xibala kola maxita but mi nyimela Gaza loyi a nga ta swi kota ku famba ni maproduct manyingi ya ku processariwa yini hi navela ku famba ni manufidadi ngopfungopfu ya ku fambelana ni ku processara mafruta kota ku hi nga vula a xi a nkama lowu u nga ta landzelaka i ku hi dyondzisa a va processadori va hina vatsongo a ku va va processara mafruta ku hambanahambana manje lembe li taku hi tshama ni masumu ya masitrino hi ku ku ni a fabrika leli ngo hambiwa la likulu i nga le laha le processamento artisanal li nga ta swi kota ku processara a malaranja matangerina turange enfin masitrino hinkwawo a ku va ku lenda masumu ni madirivati man'wanyana a maproduto processado, exemplo, lembele, uma farinha de banana, farinha de mapira, mexoeira. Ama kumeki ama supermercado e macaco, lema produto lá mamãe, que é uma empresa amazongo, para com ama produto mangue, nama supermercado, mani marquisitos, lá o amalanzele lago, mas ngopfungopfu a hi la ka qualidade por qualidade pa hi tirha hi ndhambu ka lowo mas a continuidade a empresa loko la u tirha ni supermercado think i garantia ya ku i ta conseguira ku fornecera produto de forma continua ya ku fornecera vhiki leli ta ku nga fornecera ndhambu kumbe maempresa a li matsongo ma zama ku hi zama ku ma dotara makapacidade ya ku ma swi kota ku ma haleswo ndhambu doge ama supermercado ai ngeni hinkwaxo xitshungu a xitshungu hinkwaxo nghena ma supermercado and now a swa lisima eku swi kumeka ma supermercado swi kumeka ma merceria tlhela swi kumeka mabazara kumu lana hinkwenu hi nghenaku Now, ima process ya kwa mpresa, ya tinga wani struktura nyana, shako ya mtsa nyana, pero makuata kwa alimentara ama variedad, ama ma different tipu di mercado. And now, mchumi ilanza kwa unyami nyami, na mpudi iteka ya magugu, maje akwe. Fama na sofa sin, iku kumbiswa kwa hashikuata kuyenda. And now, ilava ava seketeli kubata ya kufuna kuingaya ama shuini. Oh. Então, a kuni mingi seti nina nga kulume iti makata au lombe qualquer bazara liko omaji a qualidade, embalagem, informação aí kumeki ili itlaukanili maloko se ini embalagem aí nene, ini rotule, ini informação, ini certificação ni preço, ya kwela andan loko kwela ka preço ita kweni au lombe la ina wa sakwatini maisela dura inini yiku mkwashi leshi maya kako dipoish kako sehili susili shi bala amale nda ima kunga kutsongo tsongo la yifundi sashi tsungu kulaka ibula ngupu ngupu iti makale iti pretashi intende kanima
3: Ibongele Pedro Vilankulu wa mitiru ya tau kwevu kutani nitikomponi hichini mcha provinsi ya Nyambani. Ibongele valio mahumani aka Gaza wakutaheka mitiru ya lei ni mitiru ya lei kambi au kumbi si ga direção provincial ya Kamaputo kuvi ga Milton Shaw ibungile varambi wavahina avafambisi vabulu zivinu seketele ga Natalu Libombo Kamaputo na ina kulore Francisco Simbini aka Gaza kasi abulu gifambisilu hitimatima himina Idrasio Makondela akusukela lomo stichini cha Radio Msambike msoro provincial ya Nyambani aka useketele ga michini kuvi na Mashadu Junior na Rufina Mundau ni vanwan vaina kulori vanga vizitichini za Kagaza ni Kamaputo kala sugiwani kutani kala mulungiso ataku kasi zwa tsikota ku kuma bolu hikutirisana ka switichi zvinaro.
19: Doka dokisanu adzongeni katiko. Katiko.
20: Mabulu ni varambiwa, zvikalo kutani maonela evenseti.
19: Migrala inkwayo, lana a radio, Msambiki.
5: Radio Msambiki Misoro Provincial Kagaza Kenkari.
21: Lekwezo ebama bako hlelana tsako ingesa sia ofana ka five beke sala soko munzo ko iva khola. Tidzunise ishu deke kusashile khuzwini kunene anga kone lwa taka tshika kutekela loko shile khuzwini ka siloko weta mele ma boko silo boya mfani ingava hi kutekela xivampela xilumba kutani hi kuhlunyela mugivela lwenene.

Vatico. Segretário-geral Wafri Lima kombela ku va ku xopaxopiwa hi vunyaminyami mhaka ya mugodi wa golidi wa Vanduzi xifundzha xa Nkulumanika u yeka mahlweni ku tirha hambileswi fawu yimisiwi ku landza mintirho hi mfumo wa muganga. Shakila Abubakar fa vulavula doropeni bya Kancayincayi ku yangula timhaka kumbe mhangu leyi yi vangiki lifu bya 5 na 4 lava fa va landza mintirho vukele bya pfinja bya mugodi Kamu godi uchiwa kavitu Sesh Carlos a Manika. Ndzawulo ta vudawu kusukela msumbulo ka taka hi ta yavela mirhi lomu swipiritana hinkwaswo swa tiko byerzo. Holobye ta vudawu se ni yi setisi ku va i ntirho hlengelaka ku helisa ku pfumaleka ka mirhi lomu swipiritana swa tiko. Useni isi fa vulavula mgqivela lowa doropeni bya Beira xifundzhankulu Sofala gwan'wini bya nhlengeletano ya vukinkwajazmo primeiro ya conselho coordenador do ministério de saúde lana seketeleki ku voneleliwa ka mirhi na mine vatirhi va muti luwana. Hi tlhelo bya ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi namuntlha Black Bulls ata pimana mintamu na Atomiki Ngomeni kumbe Ngome wa Ilhas Comores em camo 18:30 ka a campo dza lalji a chumeni famenika mintlangu ya ku sungula ku chapela ku mintlawa ya tasa da confederação africana ribola em camo wa 17:00 união esportiva de songo a da bela na pietro de luanda a estádio 11 de novembro de kwene djangola. Mungisita ujanjeka wengele madrungula hii misoro provincial tumaputu. Mangwana kumikamu ntaka.

0: magambo ya mitlakano ya kuhlanyeta miri wafela kulosana e 14 horas ni 38 minutos kale chikati na hita ku na kungakali takumana na Bella loya ta kwata he nyika helezwe kunga kutilungisela ka association Black Bulls ato Bella loko giji kiligambo zotora na Atomic wa Maurice Atomic Ngome ka chigaba cha umbere shangi cha umbere na hitala kasele shaku abebe leyo ili apala Atomic nyamuka italava ku a koma kwatsi a resultat lenga vena yo a tikwene ligian lo ya tu ngana akumatiro la kulavikile atu dzunuka kasikwa kota kumelela hi ODS leso a Luanda ai kwabela na Petro wa Luanda vikile gian ipalwele ODS la mtini chigolo chingchofu malangu makunu kabela loka vike a Luanda kasikwa humelela ODS panel kwa janisa ashakana agama achela chombere chigulu anga havumele kuchelelwa chinwana kasi wa humelela ida dzuluka ana bela kumbe itamsiki kasi kuhinyika atsutsu walezwi unga kutilungisela kama kumbisi watu ga Mosambiki lomu kama liga dos campeões Anabela Oyoye
1: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Mosambiki ka mpikizano ya liga dos campeões ibol se akumeka dropeni la Luanda ntsinza wa tiku la Angola akuva hi mugcuvela ta bela ni ntlawa wa Petro de Luanda a estado 11 de novembro atikweni leliani ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano wa liga dos campeões ku tsundzuxa leswaku ka ntlangu wa ku sungula Songo a luzile mahlweni ka Petro de Luanda hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu a estado nacional de Zimpeto mun'wani mukombisi wa tiku la hina ka mphikizano ya tasa kafi kumbe tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugcuvela na yinawu a tlhela bela ni ntlawa wa Atomiki Ngome wa Idla dos Comores ya kampu yakwe ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano lowu xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebe ku Stodogun a lambile swi va humeleleke ka ntlangu wa ku sungula mahlweni ka ntlawa wa Atomiki Ngome wa Idla dos Comores a ya mahlweni hi ku lulamisela ntlawa wakwe ku va u ta kuma mihandzu yinene leswaku u ta chapeliwa ka xiyenge xin'wana
2: lejula a munta concentração xange hi leswi hi buyaka ni avantage dza 0 male aleswo a swi hi nyiki a tranquilidade ka hinkwabyo leswaku hi nga swi pimisa i jogo dza kona yini adversário ni desvantage então para yene ta ta endla ka hinkwaswo para a zama ku a dzinganisa a ntlangu ni ku sikadlare ta khalisa ntlangu então jogo lebyi byijula a responsabilidade dza dzikulu ntamu swinene tlhelizaka kwezo ingaku hi nghena na hi ti defendere hi lwela swaku a maminitu xa ku sungula hi zama ku hi gorisa a gol dza ku sungula hi juletela dza vubidzi para a ekipe i tale li avontate enta zama ku hi taka ama dificuldade dza wenga makuma ivi madzafiwe hi leswi hi tizaka swona swaku hi ya mahlweni hi juletela a golu hi maminitu ya ku sungula a leswo swi ta hi nyika a tranquilidade na yena adversario a ta pfuletela a espaço e obrigar a cometer uma erros para conseguir o amba jogo zenga e casa até ele mas já estou só com ele adversário a preparar o jogo e temos ele estar tendo para aí ao contrariar mas está lhe a achar o caminho quase se vê a favor da coisa
3: a vai bem um qual vai começar melhor mas não cuba começa com tranquilo
2: tem qual vai correr tem qual vai chamar na vai gozar a saúde da gente para zama ku ikhalusa a obstáculo lixo
1: Intsweni u nga siyela ka xitshungu mayelana ni ntlangu lowu loko hi pima leswaku ntlangu lowu kombisa tiku la Mosambiki
2: i ku va ya a stadio va ya seketela va seketelisisa a va seketele a bebe ntsena swange hi leswi swi hlayiseke swona va seketela a Mosambiki cada vez mais a Moçambique ia com as coisas, e com a polícia ativa, e com a gente, como é que santos louros, e já cá, a me saber.
1: Se anda chamo de avocanice, o bebê custou de gun. Lokavulavula hi ku tilulamisela ka ntlawa wako ku va u ya tikombekisa hi tindlela tinene ka ntlangu wa Segunda Mão ya Primeira Eliminatória la Taça CAF, ntlawa wako nga ta belaku hi mugqivela lowu na Tomiki Ngomewa idla dos Comores.
0: Hi bongile Anabela Kumbe hi matshangu lama fambelanaku ni ku humelela ka tiekipa tati ku nghena ka Mozambique u DS swin'we na ABB lomu ka ma Ligue des Champions la UDS apalelwe ku fika hundze hi 1-0 kutani ku hi 0-1 i ta ve a Luanda. Mulungisi loyi a languta tindlela ta ku wa swi kota a ku cerisa a hlakana hi ku chela xigolo xin'we a tlhela a hundze ku chela xin'wana xa vumbirhi kasi leswo a tatiziwa na a tiyile. ABB na yena a ni atumiki loyi wa Comores i ta ve a ku nanabelao hi mikama ya madzoito za livaleni la ABB tolopeni ka Matsolo provinsia ya Maputo kasi wa swi kota a ku simama lomu ka kula ku chikela ka mafazi di grupos ya ma Liga dos Campeões. I 14:44 na ndzeni ku tembela leswaku i na kulori wa tirho i kona na nkarhi a nyimanyima dzulo laha Nico Mkhavele a ta veta hi nyika leti ku nga hlolo wa ku humelela ka provinsi ya Gaza lomu ka mihlakano ya majogo desportivos escolares. Na ndzela ka sekambe leswaku kona ka makambulo wa nyamuntlha hi ta ve hi rindza ku nghena kambe ka Anabela kumbe na Stanley Manyisi kasi ku va ta va ta hi nyika fambo wa mihlakano ya chap-chap a kusukela a distrito municipio wa Marakwena ka magambo ya nyamuntlha kusukela swikhati swa 15:00. Na ndzi ta ku Anabela kumbe na Stelio loko mu tshamisekile ndzi ta zwa hin'wini ku tindlela ti pfulekile kasi ku mi ta ve mu nghena patsi na ina kulori Nicolau Mkhavele na yinawo i ha mutlharhisa ku loko u longile hi ta zwa hi wena. Hi senwi nyambane Manuel Chimele i karhi a lunghisela bulu na Patrice Muhashe swi nga ta ni ta Copa Lourdes Mutola. Hi leswi hi rindzaku ku ve hi ta swi wona ka suka nyamuntlha na hi ta mbaku kambe ku tsongwana hi ku bela ka hi ku tilungisela ka Mozambique ka siku ya kakane wa umoja 2027 se makuno na kuta onekaku leswaku Mozambique itabela kaya tijogo timbiri tonke itabela kaya jogo yusangula kafele ungana bela hange ivi akuma anjombo ya kulu ya nga fanele kumuhamukela ku amuti wakwe una ni swo kara zwa tshaka swona nga swi landzisiwa swi nga ta koteka ku hlakanela le ku bela le makuno va kombela ku hlakanelo u biliwa lenu ka hina a Mozambique a Stadio Nacional do Zimpeto la ha xikinyu konde a wa wateleko aba mange kambe tshikombelo lechi na tshivumeliwilo kambe hi kafe leswi swi mahaku ku xikinyu konde a helomuka ku nyimanyimeka na vitenileko a makumambirini khano wa majaha lava tungana va tira se makulu na valungisela xakano lowu wa siku ka 25 ka Setembro a livaleni la Zimpeto. Makunu swi nyingi leswi hina hi lungiselaku ka siku ligiganya muhla ka siku u ta ve u swi kuma.

chamujawunharo lelonge hi vakamasingi va winileko a hi masingi wa lomunyembani wa lomukaya ina chike ikholwile leyo amarakweni ahomba ikipa ikipa vange hi masingi masinga hakunene a hi woneni segunda parte aku yi ta ku yini ndza tshemba leswaku loko ku nga voneki a magolo ku ta ve ni ku beliwa a swikhatiso kasi ku nyamuhla ku humelela a loyi a nga swi kotaku a ku rhwala a xikotela xa hombe hi cunile ku lahayani xa torneyo chap chap fase distrital marakwene.

0: Ebongile, kuve final ya distrital, fase distrital ya torneio recreativo Chap Chap aka Maputsu laha Pusulane aganyile kwezi golo zimbiri zovumala ngulu ka Mali kwaleka Maputsu. E 17 horas e 25 minutos. E escada 18 horas kutave ni hlakano laha kutubela akawa Luwu wa ABB amkela kwa Atomic Ngome wa Comores. Ina Glore Anabela kumbenanga sia le a Stadio Municipal Estrela Vermelha ya Marraquene ive ahi rumela hungulege kifamela na kuni kutulungisela aka Mihlakano leye ya Kan 2027. Anabela hoi hoa kambi.
1: Kanyisi wa timamba shikinyu kondi siya palushini shashametu wa vabeli vangata umba kantla wa ungata kumeka kukampikizani ya mafazi di grupus na ukongomi wa kani wa 2027 ungata beli waka Kenya, Uganda na Tanzania. Timamba tikumeka ka grupus jota ni mintlawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia. Tlangu wa kusungula kufula jornada loli ka grupus jota utava shikari ka Senegal na Mozambique. Iwa untlano wa vikirita ka Estado Nacional de Zimpeto kusukela nkama wa 15 horas. Tlangu luwa ufanela kuva ubeli wa tikweni la Gibita, kambe swinga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawu yi ta va yi amukela mintlangu ya majogos olímpicos, xileswo a CAF xiximu xa tikonkulu Afrika yi kombelile a CAF ya tiko la Mozambique kuva ntlangu lowu beli wa Estado Nacional de Zimpeto. Radu Mozambique atwile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyikondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba.
2: Jordan José Gerens, muva wa hisikeli wa kawalo wa Mozambique. Bon, hi ku vona ka mipanga mini vabeli lava va hlawuliweke ka siku leri va ta patsala va endla entlawa wa Mozambique. Na kombisa ta Mozambique tikula hina ni vona swa ku xikinyi kondi i munhu loyi a tiyeke swinene a tolovela ka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa hikwalani ka ku ve a swi kota ku ya hlawula a vabeli lava va tlhavukanaka swinene hi ku vona ka mina ni vona swi nga yi loko ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mozambique a kumeka ni vabeli lava va nyuwana vanhu lava va i vabeli lava va nga ni matalenti ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mozambique wa timamba ku swa nga hileswi vabeli vanyingi va taka ematikweni ya le handle va cinca nationalidad va teka eMozambique. Ha tshemba swa ku mitlangu leyi ya trash yi zazu yi taka yi bela la kaya yi ta va mitlangu leyinene leyi tshembisaka swinene. Va nga vana va khanela vanhu vanyingi va ku leswaku xikinyi kondi a tshiki lweyi a teka luyani a teka luyani manje a hi tiveni swa ku Mozambique a wundliwa hikwalaho ka xikinyi kondi yena a swileswinaraka a mafikadori lawa a ma tivaka swa ku vona ma nga ka ntlangu ka mawunele hikuva swilo swa bola swi fambelana ni mikamba wa kumeka munhu na nga le eforma manje na a nga vabyi a nga ma vitani hi ta swi kota ku ve ni hi kritikara a tizoka ku hatla emutshikeni a swileswinador a langa lava faneleke a va voneke swa ku va fanela hi mu nyika nkama wa ku ve na a kombekisa a vanhu lava tshembisaka. Swa nga hileswi hi swi tivaka swa ku hi luzile mapedra mapilari ya hina hi vulavula hi Meshere, hi vulavula hi Dumengezi, hi vulavula hi Dumandavu vanhu lava va reformarile swoswi ka ntlawano wa Mozambique. Kunene hi ta vona hi nikama wunyingi swinene kasi ku va hi swi kota ku ya kolomatana a ku pfala a xipaso xa vabeli lawa va vatlangi lavo ngopfungopfu lani ka Dumengues hi munhu loyi a nga xiwa a ku va a le Porto Maravilha hikuva a endla minchumu yinyenge leyi tsakisaka a xitsungu pronto swoswi ka kama wa swoswi i fanele ku veni hi tshika Mr. Xikinyi a lavetela a ku dzingisela mapedra lawa a ma vonaka swa ku a nga va mundzuku wa siku ma swi kota ku veni ma kombe ke sa ema tikone le hanje ha bona so swi aba pana la ba kumeka kona ba kumeka na vani vakulu ba kumesa tikula Mozambique ye bona le Mozambique wa maso 20 aba Portugal aba lan Portugal swi kota ko humelela eka ema kwele ka Portugal ka tlango ka mitlango ya xina kulotswa ntawo hiko ka swoleswo hi tlaya swa ku a munzuku za Mozambique dza tsimbisa a Mozambique a munzuku futuramente hi ta kumeka ele ntlawa lowu ku kumeka ka endzeni ka rageni ya yinene ya ku tsakisa ku ni vanyingi lava va nga va tlanga extrayara hi vulavula Oscar Chelen Sheren Wasong loyi a taka nghena swo ka sewanjele a extrayara hi vulavula hi mfana wa Baitu Mokwana a n'wana wa Baitu Mokwana na yena a taka swi kota ku ve ni a extrayara eka ntlango lowu wa Mozambique swa nga hi leswi hi swi tivisaka hi swona hi nyimela swa ku vona va hi komba a mitlangu leyinene a ntlangu wa ku tsakisa swinene a kaya leswi hi kombelaka swona hi ta kombela ka hina ka hina xitsungu ka hina vahlaleni va dem swa ku hi kongoma eswitadio national disimpetu masiku lawa ya mitlangu leyi ya 3 ku fikela ka David Tsingu loko hi ta vana hembelani loko hi ta vana hembela mahlweni ka Senegal seleso kulusu yayikulu swinene ya Senegal leyi yi nga yikulu yi tshama hi swi tiva hikan'we swa ku yi seleso leyi yi tlangaka amakani hinkwawo yi tlangaka mamundiyali no mahelvezes ntawu nokoyisepta ra yafafasi leswi swi nga ta vevuka swi ta bindza ku yibela ni Senegal manjina yibela ka hina ni ku kokela avantage yi vuya ka hina maxuku hinkwawo ya 3 lawa hetaka mabela ka na tshemba swa ku avapfana lava va ta hi byela xiximo xa ku tsakisa swinene va prometera va ni tempa lava ra dizeris jimiodos va nyingeni ya voto de confiance ni ku xikinyi kondi bola para frente organiza nosa seleção
3: ku khanela Steers Mabunda a lexi ni hlaya ku swona mina ni le a diavintsingo xa ku sungula ni kombela ku a xitshungu hinkwaxo xi famba a xitazizimpedi ya khuzela bola xa vumbirhi ni hlaya swa ku tenge hi vi ni pasiensa porque i silasawula nin'wana leri xikinyo a lambaku diposi ka ku humidi mingezi misheri renildo a minchumu swi nge ti fasi hi toloveli ku vona lavaya maxini lowa lava buyaku tenge hi vi na vona hi kota ku a ku apukela a bola leti porque a swa importante a leswi swi vonaku la i ku hi vi ni pasiensa hi mhaka
4: crowd rot usaibe mitlangu ninharhu ta yona hi bela kaya entown ini yo brigade yi ganya pele mini bya mitlangu mbidzi antlangu lowu wo sungula yona ta bela ni Senegal wu ta kasata ngopfu porque Senegal a swi ta swa ku Senegal i potencia nivel ya Africa yi selecione leyikulu ni fambelaka sempre ni belaka mundial like ni tengi hi ti preparala pelemeni para boa hi lwa mahlweni ka vona vesi hi ka ku tshikela ku va yivela pelemeni hi mpontu alanu lawa mabindzu ma tshikelaka ubrigade xa yi ganya a ku na swa ku mpata ri tengi yi ganya pelemeni ka mitlongo ya yinharhu leyi kuma 30 points yinene i ku va kombela ku hinkwezu na hi sungula hi hweti yo leyi nga ta resebera xoku lowu sungula hi nga ta resebera Senegal hi famba hinkwezu ya tata xitadio national dzimpetu a vi na ndzikonta vona mazhugadori ma tsindira importanti loko hi li kona hi mapoyara prave hi nga ku fikira a resultati bya ku yantswa ka Senegal
1: vakhuzeli va ntlawa wa tiko hi ball loko va veka mavonelo yavo mayelana ni vabeli va hlawuliweke hi xikinyi kondi ku va va hi kombisa ka ma first group na kongomiwa kani wa 2027 wu nga ta beliwaku tikweni la Kenya, Uganda na Tanzania. I jornada la umbiri, Mozambique a tamukela ntlawa wa Sudan a Estado Nacional de Zimpedo hi 29 ka Setembro ingaka yena.

0: hi bongile ina glory ana bela kumbe hi la mafamelo na kono ngana ku lungiseliwa a kan wa 2027 tijoku tsangula titabeliwa lomukaya na hini 17:35 minutos zwaringana kale chikati hi yakagaza ya kumana na Nicolau Mkavele jalega masula kita hinyika late family nako ni kubiri wakachuga hiwa rinza ku hitave hi kuma solo wa fambo wa majou de esportivos escolares ngulege hitave hi kuma manziku shalizwe ila kuma vabeli vachuga Nicolau Mkavele nge masingi ainga beli chuga hoya hoya Nico
1: Tavula vula hi ncuva, a ncuva leyi ha yi leyi ya makhele hi tolovelaka, i ncuva leyi i chiwaka dama leyi i nga ni tindhawu leti hi fanelaka ku ve hi chayeka tona. Loko hi famba lomu mabazara, hi famba lomu ka tindhawu leti kumekaka a vanhu va ku tala, hi va kuma va yurihi va le karhi va dyondzela a ncuva ya ngweki leyi. Kasi van'wani khale ka kona loko va yi vona ncuva leyi a va yi changa ku va nchumunyana swa wumolweni nyana hikusa a yi chiwa lomu mabangeni a yi chiwa lomu mabazara kasi hi ku fambeni ka minkarhi ku ve ku ya dyondziwa ni ku ve ku xiyaxiwa swa ku a ncuva leyi ya pfunisa ku ve yi pfula vuqopho la vanhu ya pfunisa ku ve vanhu va ni a mavonelo manene ya pfunisa ku vanhu va cuvuka ni ku ve va twisisa katsongo leswi va faneleka ku ve va endla swona ni ku ve yi va pfunetela ku ve va pfuleka a mongo wa vona eka mapimisele hikusa a ncuva leyi i chiwa eka makwadradinyu lawa ya makumekaka kona la yena se ku chuveliwa a tincuva letiyana se swi endla leswaku qavango tiva swo kasi ku ve ni pfala lana na swuma hisa ku yini hi leswi hi nga ta bule swona na hi nga telanga marito hi ve ni vukoli lo karhi leli hi buleke na tatana masingi lana ke a hi tlhamuseleke katsongo swa ku ncuva leyi tshamisi ku yini ni macheli ya yona mama hisile ku yini
2: a ncuva leyi nga kule hi yona ku sungula ka hina u jala hina hi swi kota ku hi rhambana hi mintlawa hi mafindesimana sabado uya mativitada exikolweni hi swi kota ku hi humahuma na bela muganga hi ta tlhangana ndhawu ya ku ina majaha ya seni majaha ya seni ni titombi ku xihlekeleliwa ku biwa a ncuva loko ku swa ku hi ku ganya gurupu ya seni na ku na ku hambiwa swifinda simana mun'wana ku epa avexileri hi ta bela ka muganga wa ku ina hoca mutsumbula podisplanisa ku riwa masengani ke ni mukamelo ya ku titimela wacha mtsumbula endla na yo leswi nga kule swona swa ku tlangisa mina
3: i nkomo swinene tatana masingi kambe a hi rhandza ku lava ku tiva a ntshimatshima ya kona hi lihi lisima laha mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama
2: ka nguva ya hina a dama li nga se tirhatirha ben swi nga ha talini ntambu leyi ya makhele ni muravarava se dama liti li ta kumeka lomu ka ma-90 itali maxika nkulu wa hina ku tlanga kona wa madekadi wa yi tenta kume ya hi tshama ntlhaveni dama paro li kumera problem sempre lava va kuma dama hi lava ku hanya madoropeni lomu ya makarapintariya lomu ya switolo swin'wana va swi kuma va tsaleka makaxa lama wo ya marefresh ku hi vhela ku fana ni mabareni a li tirha dama u kuma vanhu va vakulu va tshamile ku chiwa dama na va bankopo ya gwala va ba tombozana nga refresh se hina lomu matintlhaveni nga le kona ku hluma ncuva leyi ya makhele ni yo la ku hi tsala hi ku xitrex la hansi se dama li kumiwa hi lava nga le masidati se hi ve hi yakhelana hi ku swi landzelela ka swona hi ku kula ka swona hi ze li funda dama na lina hi ba grilla ni regular
3: ku hi ku hambana ka machele ya lona dama leli grilla na regular
2: grilla na regular mahambanelo ya lona hi leyi a regular a wu bi u tlhela u ya ndzhaku u ba u ya phambeni a ta wa grilla swa koteka ku khela loko u yi tlulile ncuva liyana u yi tiva ku yi siva kambe wa tlhela u ba i ya ndzhaku hi leswi vulaka swa ku i grilla ni regular ta wa grilla ku u ba u tlhela u ya ndzhaku
3: hi nkomu swinene kambe eminkarhini yoleyo loko mi li karhi na micha a dama leli hi swihi swipfuno loko mi li karhi mi kumana vantshwa lava na micha a mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama ngopfu swinene hi lihi lisimala yona
2: a leswiyali ntlangu tipa atletismo swa ku tsutsuma tsutsuma sempre gurupu leyi ya muganga lowu yi nga ganye yi ganyile akungana swihiwa ku fana ni swoswi swi nga kona ku ntlangu ni ntlangu ni swihiwa nkama wa hina ka hanu swethu hi ntambu era graduate para kuma nchumu kuma nchachazela swikala swinene a swa ha fani ni swoswi nkama wa hina akungana swihiwa xa nchumu loko ungana munhu wa impresario layana loyi a nga na swona pora mi xavelanyana nchumu kumbe transport mi ta tlanga ndhawu ya kwina a mi pakele hi movha wa yena a swi nga li kona swin'wana mi fanele ku swi endla a wu swi kota ku hi famba ma 20-30 kilometers hi mikondzo u ya ku tlangeni ku ni ndzumba ndhawu ya ku karhi hi leswi nga hanyisa swona a ni nga tsimbeleli ku munhu a nga exikolweni ku fana na mina for example ni sikwatakala semina of 1995 a xikola primary ka mahlahluvani manjakazi a ni zanga ni kuma a kola ka sawu ya ku a sekondari manjakazi dropeni pela longer distance gera tambe ku mustavatoard a ku nga na makondisonje lawa nga ni makondisonje a kuma basikini ka maxaka yakwe saba ku baka u fika lava karhalaka hi famba hi mikondzo se xitsitsiri xikolo emhakani yoleyo a mpfuno wa swilo leswa mitlangu liya i mitlangu leyi yi nga ha dyondzisa munhu mapimo swa ku dzahadzaha swi nga li kona swa ku ka yi dyadya mina ni na yo 15-20 swa ku gwale li sungurisa ku yini ku fana ni swi vantshwa va hina va hluphekaka hi magwale hi ku talatala ka swona swihana na swa swinyingi swi xenga ka vatsongwani a swi nga li kona ka nkarhi wa hina
3: a loko hi twisisa hi kuma leswaku eminkarhini ya n'wina a mi li ngopfungopfu swinene eka mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a mi hambana ka leswo tala hi nga vulavula hi ta mabyala xikan'we ni ku dzaha swidzahadzaha mafolelo ya ku hambanahambana hi swihi leswi mi nga swi vulaka ku mikarhi leyi ya swoswi ku swi endliwa leswaku vantshwa va swoswi va ta kota ku huma eka leswi ka mikhuva leyi nga kona nyan'waka
2: a mikhuva leyi bavapara hi nandziha a mfumo wona u fanele ku u pumba ma-regulament lowu nga matata
3: i nkumu swinene tatana Masingi kambe hi nga baleki ngopfu swinene la ka nhlokomhaka ya hina ya mitlangu ya ku tiyisa mirhi xiwa ka dama kasi hi swihi leswi u nga vulaka ku mayelano ni mitlangu leyi namuntlha xana a mfumo wa hina wa ndhundhuzela ngopfu a mitlangu leyi ku fika tolo kumbe ku ni ku pumbeka nyana nyamuntlha
2: a mfumo wa hina wa malamarito ya xikhale maxikulo ka mthetho a mugangeni ni tiko hinkwayo ku ancuva i nchumu lexaku xipumba a mapimo ya wubihi ka majovhe lawa mani direct ya ku xoka swa loko a ku dyiwa zoro telezoro xitempu kumbe sinkoro xitempu na va palana na va cincana ku nghena lava na va palana va cincana swi nyingi ka mimorho wa yena a nga ta reflectile a pumba madroga yi fundzisa swilo swa swinyingi ncuva vula ku ni tikaringana a ku ni titheka-theka maxi mchumu liya a hoxuxa but karingana ni titheka-theka a swi pumba yini a mapima ku nkama lowu xivaleni ka manyani ndzi nga yi kuma mpfundla mbirhi xivaleni ka manyani ndzi nga khoma toku timbirhi loko musuku walaya kumbe zororo kumbe kuma wona un'wana un'wana wo ya nghena ngwini a yekela
3: a ku cha dama swa pfunisa ngopfu swinene a ku pfuna vantshwa ku va huma ka leswo tala hi vulavula hi kaya mapimu layo biha
2: swa pfuna hikusa munhu luya loko a suka laya hi ku tlangeni swi nga ta mi rhuma ku a ku ndzhaka manimani va xavisa a gwale ndzhaya leniya a ta tichaya na karhalele ku tshama u xongaxongo liya wa to levantara poti xitikarhi ku twa ku karhala hi ku tshama ka wamaxa hi ku nandzeheliwe hi ntlangu wa tshama la kha wu sungulisa se a vantshwa va hina loko va nghena ka makleti nxima ya xoku swi tave swinene i munhu loyi a dzaka mafole a nge tsutsumi daki parafika ka pareka a karhele munhu
3: ntsena ku loko vantshwa a va ndhundhuzela ngopfu mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a va ta ve ni wuehleketo lebyinene lebyi kulukumba ngopfu swinene lebyi swi nga ta va pfuna leswaku ku hambanisa leswo biha ni ka leswi swa swinene
2: leswi ntiyiso hinkwaswo leswi munhu a swi maka u swi planisa kuleri ya Masingani xa nga swibangu a hi vuya exikolweni hi fika hi veka mabuku hi suka ya fehlula hi suka teka mesa ya ku tsemeni ka swilo mapimo ya pfura ku pumba swin'wana se ni yo ncuveko hi vo mari ka rikama loko hi huma a dozi xikolo ina fika kaya ni hamba madivhesida xikolo ni tsala tepeseni ku yini pfuneta vatswali kumbe ku ni swa ku hlantswahlantswa ni gama ni tshaya ni salisa ni ku ni yaka manyani hi ya mahaswa ku karhi majoji ndiya va hamahi vana va hina a n'wana a famba ni mabuluku mambirhi xikolweni loko a fika laha wa chonele wa gambu wa etlela kaya swo ka kwihi va nga swi tivi se a loko a ntirho lowuya a wu vekiwa mazone hinkwawo famba ku celiwa titsuva tsalatsaliwa leya ku tsaliwa ku tshamiwa ku xuxiwa a ni nge li dzaha hi sigari laha ka ku tala vanhu ni ta wa thethe loko ni la ku dzaha sigari mutheswo hi nga kurisa swona a nyima leyi a tlhavika dzaha heta wuya nandza maxila swoswi o tlhavika kwa leswi hi nga tshama la se nyeka very speed ya ku sikulu mfuma pfuxi ntumbunuko wa xikhale wa ku chava munhu a chava munhu wa mukulu wa mutsonga hlonipha swoswi u yangulana ni n'wana muti xikutini
1: a hi le karhi hi kuma marito na tatana masingi ka vukoli lana hi tlhamuseleke ntila wutsongo wa leswi mitlangu leyi ya dama yi endlisaka swona ni leswi yi faneleka ku ve yi chisiwa xiswona kambe vukoli bya hina a byi nyimanga lano hi yi mahlweni na ku ve hi bula ni van'wani lava va kumekaka ni mintirho leyi ya ku cha dama ni lava hi kombisaka ha kona swaku swi ma yisa ku yini ni mafambelo ya kona hi va kuma na vali ku cha a mitlangu leyi ya dama a hi yingiseni marito lawa
3: hi tatwa tatana Nelson Soto eka n'wina a nga vi yini a ntlangu lowu wu chiwaka dama
4: a ku sungula na milosa vayingiseti va RM Radio Msambiki ka Gaza hi nkarhi lowu wa madyambu hi le karhi hi le ku xuxeni hi badama ni hi nkarhi wa sweswi a dama hi khumbuka nkarhi lowu hi nga kula hi wona a le ntlangu lowu hi nga kumeka hi uli hi divertimento swa ku loko u titwa u tshamile uluwexe u na xivundza hi tsutsuma ya tlanga ncuva leya dama dama i nchumu lexi xi vumbiwaka hi kaxa xi tlangiwaka hi 24 wa tincuva hi avana doze kambe lona loko u lava ku li tlanga dama ku lava ku u ehleketa ngopfu swinene u pimisa hikuva u kuma u susumeta a ncuva hikuva loko u kuma u susumeta adversary wa wena a ti hatla a ku wina
3: loko tshuku bya vutanyana layena ka ku mexamesa loko hi mi vona lani na mvona loko mutsha lani hi vona nga ku mapfambiwa wu tekiwa timbirhi tinharhu hi xihi xi hundla laha ku nga tekeliwi kumbe u teka tinharhu wena
4: a xi hundla swo swi ni taka ni vula nkarhi lowu hali ku ndlulanyana ku lava ku pimisa ku loko ni susumeta ncuva leyi adversary wa mina a no mi pfulela se ni ndzhaku a nghena se ku lava ku loko u susumeta na wu mi kontrolara ku a wu pfulanga siniya u mi kontrolara ku na wu mi rhiya swa ku na wona u ta kota ku muba siniya phambeni
3: kasi loko hi mi twile mi vulavula hi lisima ngopfu ya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama loko u te loko u li xivundza a nkama wa nhula ngopfu swinene swi le ku ni ndhundhuzelo ngopfu swinene ni ta mayelana ni ku vantshwa lavo tala va nga tipatsa ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
4: swi na lisima ngopfu ku majuventude ya hina yi nga tipatsa ka ntlangu lowu i ntlangu wa swinene wa kahle swinene ngopfu i ntlangu lowu loko u tlanga u twa ni moya wa wena njhe u xalala khwatsi leswi nge swi na lisima ngopfu ku va nga wu nghenela ntlangu lowu
3: yeni xipfuno ngopfu swinene a ku i endla ku i sindzisa ku a mombo wa wena ku ehleketa ngopfu swinene leswi nge loko u cha adama u ta ve munhu lweyi u nga ni mapimu lamanene eku u tshama hi ku ehleketa minkarhi ni yin'wanyana hi leswi nga ta pfunaka ku u xiyaxiya leswo biha ni leswa swinene
4: inkomo swinene ngopfu a marito ya mina wu ni tekelile hi wona ni nga ta na wona
3: hi swona kambe hi swini hi ku cuka ka wena hi swini leswi u nga vulaka xana a tolo ka n'wina loko mi le karhi mi tlanga a dama leli ni nyamuntlha ku ni ku hambana kumbe leswi ku nga tlangisiwa swona tolo ni namuntlha swa ha fana
4: hi marito matsongo ni nga bala ku adama a nkarhi hi nga ka wona swihoswi ni kumikwa tlangiwa hi vundyanga hina se hi nga kulanyana lava swoswinyana lava va ni ku li tsutsumatsutsumanyana hi vutomi la kona le hanyiwaka swihoswi se va tipeti ka swivochongwa ngopfu swinene kambe loko a ye le ku vo tsundzuka leswi a vatswela va nga kulisa swona a va fanele kwini va wu nghenela ntlangu loko u na lisima ngopfu swinene ene u pfula ni vongo u tlhela futhi u ku khipa ni ka mimoya leyo biha ngopfu swinene a nga mabyala timbangi wa huma ka swona leswi loko u ti nyiketela ku cha dama hikuva dama la pfulana nhloko ene la ku komba ni vutomi lavo fanele u hanya loko
3: inkomu swinene hi swini leswi u nga swi vulaka a ku tihosi ta hina ti nga fanele ku swi endla leswaku mitlangu leyi yi va yi ndhundhuzeliwa ngopfu hi nga vulavula hi mugangeni swikolweni leswaku ngopfungopfu vantshwa a ku va tiyo hina ngopfu ka yona va ta ha humaka leswo tala leswi hali ku swi vulavula
4: a tihosi ta hina ti nga khutaza ngopfu kolomu swikolweni ku a vadyondzisi va vulavula hi yona mhaka leyi nambi ku va ku ni nyana a nkarhi wa ku va vadyondzisa ko swikolweni nkarhi wa disport wa education physics swa ringana ku ve ni ntlangu lowu va nga va li karhi va va dyondzisa wona kudama li na lisima ngopfu swinene
3: minkarhini liya ya education physical liyani endleka leswaku ku ve ni tabulero leyena se va tshama a univhesiti ya ku majuvani va ku yini va cha adama leli
4: nkarhi lowu yana wa education physical lowuya va nga tsutsumi va li karhi va dyondzisa dama leli kona tabulero leliyana kumbe kaxa linene va tsala vatlanga hi lona laha ta va valiya sangu hi lava nga swi tiveleka kona.
3: Inkomu kambe loko hi cuka lani hi swini swi nga swi vulaka u ta wina ntlangu lowu kumbe u ta luza loko hi ku cuka lani hi ku hi vonile loko u le karhi u ba timbirhi tinharhu ni loko no na u tekile lani hi swihi swa kona swi nga ta gamisaka swona.
4: Nkarhi lowu adversary wa mina a na ha mu nyiki a sete segundu ni nga mu winanga ka leswi dyama leyi ni nga tshamisa swona.
3: Swa komba swa ku ta wina.
4: A lexo ku na wina mpela.
1: Muyingiseto ku rhandzeka Adama. A ntlangu wa kukala u nga na lisima i ntlangu lowu pfuniselaka ku ve u pfula avutqopho u pfula mongo la mun'wana mun'wanyana ngupungupu ka lavatsongo hi nga va fundisa ku ve va chadama a ku ve va ta funda xokari hi nga fananisa dama leli ni ntlangu lowu chiwaka Shadresh i nga ntlangu lowu teke eka matiko lamakulu kasi loko u fika lomu tikweni bya hina na wonawo hi lowu se wu fundiwaka ni le swikolweni i mitlangu leyi fanelaka ku ve hi landziwa a ku ve hi pfunisela a ku ve vanhu va kuma a swo karhi va ni u tivi lo karhi hikusa ka qavangiwa hi twilelana lava va hi pangalateke ka vukolo bya hina va hi tlhamuseli katsongo mintirho ya ku hi fanela ku ve hi endlisaka ku yini a mintirho leyi ya dama kunene i mintirho leyi i fanelaka ku ve hi landziwa i mintirho ya ta mitlangu ku tiyisa miri kambe a swi fanela ku ve hi nga landziwa hambi lomu swikolweni ku ve i chiwa matsongweni ya ku pfunisela vatsongwana ni lava hinkwavo va chaka a ku ve va ni a wu qopho ni vupimisi lebyinene.
0: Hi bongile ina glory Nikolao Mukhavelo kusukela ka Gaza u twile ku ta hi nyika hi leti fambelanaka ni ta mihlakano ya cuva cuva leyi ya dama i 17:50 yo minuto hi 18:00 ku ta ve mihlakano kota hulelaka laha levaleni la ABB la Malika des Campions i ABB abela kuna Atomic Ngome wa Macamarons i hlakano hi tshiangla cha mbiri ka tshiangla cha sangula ivi a humelela ABB nyamunkha i lavele ku nga a humelela kambe ndza hlantswa kombela kambe anabela ku hlela ta hinyika hela ka nyisa hi leswi ku nga mishuvu ya u rengele utane vachikumisi va ABB kahlakani lowu u tumaheka na ku nga hi kale.
5: União Desportiva wa Songo, mukombisi wa Mozambique ka mphikizano ya Liga dos Campeões hi ball, se a kumeka dropeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola, a ku va hi mugcuvela ta bela ni ntlawa wa Petro de Luanda, a Estado 11 de novembro a tikweni leliyani, ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano wa Liga dos Campeões. Kutsundzuxa leswaku ka ntlangu wa ku sungula Songo wa Luzili mahlweni ka Petro de Luanda hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu a Stade National de Zimpeto. Mun'wani mukombisi wa tiko la hina ka mphikizano ya Tasa Kafi kumbe Tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugcuvela na yenawu a tlhela a bela ni ntlawa wa Atomiki Ngome wa Idla dos Comores bya kampu yakwe ka ntlangu wa segunda mawu ya primera eliminatoria ya mphikizano lowu. Xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebe ku Stodgun a lambile swi va humeleleke ka ntlangu wa ku sungula mahlweni ka ntlawa wa Atomiki Ngome wa Idla dos Comores a ya mahlweni hi ku lulamisela ntlawa wakwe ku va u ta kuma mihandzu yinene leswaku u ta chapelaka ka xiyenge xin'wana.
6: Ndzi jula a muta concentration swange hi leswi hi buyaka ni advantage bya 0 mali aleswo a swi hi nyiki a tranquilidade ka hinkwabyo leswaku hi nga swi pimisa i jogo bya kona yena adversario a ni desvantage ntao para yene ta ta endlaka hinkwaswo para a zama ku a dzinganisa a ntlangu ni ku sikadlare ta khalisa ntlangu ntao wa jogo lebyi byi jula a responsabilitati bya byikulu ntamu swinene tlhelizeka kwezu ingaku hi nghena na hi ti defendera hi lwela swaku a maminitu xa ku sungula hi zama ku hi gorisa a gol bya ku sungula hi juletela bya vubidzi para a ekipi i tale ili avontati hi ta zama ku hi teka ama difficultades lawa hi nga ma kuma ivi ma desafio hi leswi hi tirhisaka swona swa ku hi ya mahlweni hi juletela a golo hi maminuti ya ku sungula a leswo swi ta hi nyika a tranquilidade na yena adversario a ta pfuletela espaço e me obrigar a cometer mais erros para conseguir que ambas jogo venha em casa até ele. Mas as pessoas que nem adversários a preparar o jogo e temos que estar tendo para aí ao contrariar. Mas talvez só o campo possa ser a favor dessa coisa.
7: Ava bele, um qual vale que a matamela mano cuba com meca cantangulo.
6: Tem qual vai com, tem qual vai chamando, vai guardar a saúde da zinem para zamaku e calusa a obstáculo deixa.
5: Intu nunga siela kashi tsungu maila nintangulo, eu que ipima lesha kuntangulo, kombisa de kula Mozambique.
6: Tipo, vai a estádio. Vai a Seguetela, vai a Seguetela a Bebente na Xangue, isso é isso que chama, vai a Seguetela a Moçambique. E cada vez mais a Moçambique ia com a Xangue, e com a polícia ativa, e com a Nene, como é que Santos Lou e Njaka a Missalém.
5: Xianda Xam Tavacanis, o ABB custou de Gun. Loka vula vula ikutulula misela kantla wawaku kuwa uya tikombekisa itindlela tineni kantla nguwa segunda mau ya primera eliminatoria la tasa kafi. Tla wawaku nga tabela aku imutuvela lo unatomiki ngomewa ila duskomori.
0: Kibongile, hi tembisi lahali usaku hitavita munyika leti famira naku ni mabulu shingetani hita kopa luru jimtola hunguleki. Hita gikuma manziku kwa lakangu kana kama nao nao uhi tzutzu mili. Hita mahalius. Kota kusalisa. Nzauka uchenjilegi. Longoloko kutani ku magambo ya mtlakano yukini itamiri. Mata kumesa. Hita uya manziku. Yezwi katusa 14 horas ni 30 minutos. Zi Armindo Masinga, jungu na Lertu Chao. Maput Gaza na nyambani.

0: Nesta altura juntamos na antena a voz do jornalista Gerson Jamis para atualizar a informação. Boa noite.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 18 horas em Moçambique, em Cari, o Anxautelo, o Amarrungula, e Cunavelela, 27, Lejunene.
3: Nxautelo, o Amarrungula. Nogonoko, o Amarrungula, é a segunda Nanjungwana, e a Chifunjankul Maputo.
4: Jibilili muingiseti waku janjeka wa Radio Mosambiki misoro provincial de Maputo. Hoyo hoyo ka nhlavutelo wa madzungula wa mgrivela wa siku jana munhla. Tinhloko makata nhlavutelo lowu asifundzini xa le ka N'wambatolo ku sunguli ntlangu wa ta vuyimbeleli lowu kuone ku kumekaka vayimbeleli va lomu tikweni ni va matiko ya vambe i ntlangu lowu vitaniwaka Moa Fest. Kutani ya tiviwa nhenha ya torneyo chapu chapu hi bola hi xiyimo xa xifundza xa le marakweni. Tikweni bya Afrika Dzuli namuntlha ku ta tiviwa murhangeli muntshwa wa xihubyana xi rhangelaka bola hi xiyimo xa tiko lebyiya. Leti i tin'wika leti ta ka ti tshokovetelaka ku nga le khwali kola ka nhlavutelo wa madzungulo wa siku bya namuntlha. Namuntlha hi 12 ka Setembro wa 2026 nhlavutelo lowu wu kumeka mavokweni ya mini Domingos Makalani ka vukhandlisi bya Afonso Maguli hi mina velelaka a vuyingiseti lebyinene. Loko hi sungula nhlavutelo wa madzungula wa siku bya namuntlha hi ta ba magasu hi kongoma exifundzheni xa le ka N'wamba lani tolo ku sunguleke ntlangu wa ta vuyimbeleli lowu ku wone ku kumekaka a vayimbeleli va lomu tikweni ni va matiko ya vambe i ntlangu lowu vitaniwaka Moa Fest. Ku fambeni ka ntlangu lowu vayimbeleli va lomu tikweni ni va matiko ya vambe hi lava va tsotsiki vavasati ku va va ya mahlweni ku nantswa mintirho ya ku va mi ta hlengela ka nhluvuko wa xifundzha lexiya. Ku vuyaka mahlweni hikwalaka ku va ku yimbelela a vayimbeleli va matiko ya vambe hambi ni va lomu tikweni. Loko hi tlhelela haleni wa doropeni bya le ka Matsolo hi tiva muyingiseti leswaku a vurhangeli bya munisipi lowu hi lebyi byi nga ka zebye tsotsiya a vafambisi va swithuthu kumbe mimonta ku va va xixima milawu ya vufambisi eswitaratweni. I ntsotsiyo lowu hambiweke hi mugqivela lowu ku fambeni ka nhlengeletano leyi veke koni ni vurhangeli bya munisipi wa le ka Solo xikan'we ni vafambisi va mimonta. Madzungulo hinkwawo na Rigoberto Xisanu.
5: I kumo vayingiseti va Radio Sabiki na kunini ni yangulani haleno ha munisipio ka Matsolo namuntlha ku ni nhlengeletano ya munisipio ni vakeketli va ti nga tlhela vatirhi va motorizada ti nga tlhela va taxista motorizada lani ka Matsolo namuntlha ku ni nhlengeletano para va dokadokisana hi swikhalo ni leswi swi winekaka ka ntirho lowu wa ku kekeka vanhu hi swithuthuthu. Sweswi ni ni murhangeli wa Sosesang ya lava kekekaka vanhu hi xithuthuthu. U nga vana vito kusukuna?
6: Miguel Luis Alfredo. Mina haleno ni varhangeli fela va vamoto taxista va matola. Mina haleno ni na ku khensa swinene hi nkarhi lowu president municipio wa matola a nga hi rhamba a hi vitana.

0: ni ku tlangela ngopfu swinene marito ya president hikuva a hava president municipio lani pelo menji Mosambiki ni mutivaka anga ni matekele lawa ya minchumu ya ku hinkwayo a itekela ama brinkadera machina enhla ntirho wa ku twala wa ku twisiseka hi ni ku khensa swinene ka ntlangu lowu handle ka ku a hi vitana prai a hi Luisa a hi vitana prata ata hi nyika nkongometo a hi vitana ata hi pfuna a hi vitana ata hi laya ntawu hi ni ku khensa ngopfu swinene hi ku president municipi a yi mahlweni hikuva a lwa hi ntirho lowu a lwa ni vana va yena va nga ka municipi Damatola a ku va hi lwela hi ku yo nyima hi yena ntsena a hi dumbi mun'wanyana la municipi Damatola khanwa
1: kani mambo awe marito ya murhangeri wa association ya lava tlhekatlhekaka a vanhu hi switutu lani ka municipi wa ka Matsolo laxa leswaku va khensa hi leswi swi tivisiweke hi murhangeri wa municipi wa ka Matsolo tatana Julio Baruke a hla leswaku va ta pfuniva vanhu lava ku vatlhekehle va fambisiwa switutu va ta pfuniwa hi ku hi makarta de consan nakone va ta pfuniwa hi ku ku hamba amalisensa va nga hakeli va mali hi vona marito ni nga na vona marilano ni nhlengeletano leyi ya president municipio ni vafambisi va switututu ni nga vatleketli va vanhu hi switututu lani a municipio wa ka Matsolo
2: loko kutani ni nghenaka ta mitlangu ya ku tiyisa mibye hi tiva leswaku kutani ya tiviwa nhenha ya torneyo chapuchapu hi bola hi xiyimo xa xifundzha xa Marakweni madzungulo hinkwawo na mutirhikulobyi Anabela Nkumbi lweyi a hlekeleleki a ntlangu lowu
3: lakunene domingo ximakalani yangu la kupela kampu ya Estrella Vermelha Marakweni lani ku beliweke ntlangu wa final wa torneyo chapuchapu a ntlangu le xikarhi ka mali swin'we na Pusulani. Pusulani lwa humeleleke ka ntlangu lowu hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulo hi nga khanela hi ntlangu ku fambeni ka 45 minutes swi ya ku sungula a ntlawa wa mali lowu ngheneke na wu li henhla ku tlula a ntlawa wa Pusulani kambe va yi huma ka xiyenge xa ku sungula na mintlawa yimbirhi yi ringana hi 0-0 hi nga tlhela hi hlaya loku ku ta sungula xiyenge xa vumbirhi a ntlawa wa Pusulani hi 14 minutu wu pfuli markadori ka wa ha teku nankama hi 16 minutu kapitani wa ntlawa lowa Pusulani a tlhela a engetela handzu leswi endleke ku va ntlangu ya gama na Pusulani a humelelile hi ku humelela loko Pusulani a teka a nhloko ya a teka homu ni 250,000 wa timetical a ntlawa wa mali na wonawu wu kumisihiwa tani wu kumeke a mali handleni ka mali wu kumile a timbuti nakona ka ndhawu ya vunharhu ku kumeke ntlawa wa masinga lowu na wona wu beleke kola kampu yoli ni ntlawa wa agosinet va va va ringana hi bola lin'we va ya ka swigatseswilo na mapenal na yenawu a kumile a mali ya 50,000 wa timetikali a kumani tihuku hi leswi ntlangu fambiseke swona haleno a kampu ya Estrella Vermelha ntlangu wa final va ha ta nyimela mitlangu yin'wanyana ya ha taka mintlawa leyi yi kumekile a ku fambeni ka mphikizano lowu wa chapuchapu
2: kari mambo wa Nabela Nkumbi na ya kumeka ka mitlangu ya ku tiyisa mibye haleno a xifundzankulu Maputo ka madambu ya namuntlha leswo loko swi ku dzoito ra xina 30 minutos a ntlawa wa association Black Bulls wu ta amukela kola ka Matsolo a ntlawa wa ngome wa ku lumba tiko bya idla xikumori xika mphikizano wa xiyenge xa ku sungula xikongomaka a mafase de grupo ya tasa das confederações africanas madzungulo hinkwawo ni leswi nyimeliwaka ka ntlangu lowu na Stelo Manyisa
4: ntlawa association Black Bulls wu vula leswaku wu ta swi kota ku va wu rhangela ntlangu lowu nga ta wu endlaka mugqivela lowu mahlweni ka ntlawa wa Atomic Ngome wa Ilha Xikomorix i ntlangu wa ku lumba segunda mão la eliminatória la kusungula likongomaka ku nghena ka first groups la mphikizano wu vitaniwaka Taça das Confederações Africanas kumbe Taça Nelson Mandela mhlavukanyisi wa ntlawa lowu wa ABB Nelson Santos loko a li karhi a vulavula wo ntlhanu lweyi na a li karhi a xungameta ntlangu lowu nga ta endliwa ka mugqivela lowu a vule leswaku va ta nghena kampu mugqivela lowu na va nga cuwuki golo rin'we leri va nga petela Atomic Ngome mugqivela lowu hundzeke hikuva a hi mihandzu ya ku tiya na koho majaha yakwe ma ni matshamela manene ya ku va mugqivela lowu ma hamba xipetakulo ndzeni ka kampu ni ku va ma humelela mahlweni ka adversario Atomic Ngome.
5: Nós vamos para o jogo 0-0, não vamos para o jogo 1-0. Temos a responsabilidade de dar uma imagem diferente, queremos ganhar.

0: Icon, Mr. Bowie, that's the Lakuram Bamin Karimwana, Gosan, Carlo, Utsongo Sunene, Fanny Lokova, Iunica, Natalu Lubombu, Telaka, Ni Nongoloko Kasumani.
1: Marcos Abilio.
2: Mini Fernando Mavumi.
1: Azau Kota Marcos.
3: Abilio, Mini Fátima Moussa.
4: Pedido a Lourenço Marques, 6 de setembro.
3: A escola Mini Sakakuanga, Mini. Os ingatos são donzi há muito mal.
5: Mina Nizangela, Ankangano Abamamani.
6: Mina Raymond Nati, Wale Ajin Khot.
7: A Ricardo Zema Karingi.
8: Mi devela inquayo, Neon Beach Kasiumani, Ingela Kola Emissora Provincial de Maputo, Nongoloko Kasiumani. Kuone, utiva inquato telana canta vutomi, drama na matiku, lava inchaka inquasu, kuwa watu vukisa Mozambique.
9: Kunene ke vale kwezu, hoyo hoyo, Ikasiumani, Nongoloko wa Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Inaka, namusha tanishi hena, iniva zambiwa. Lava hili zandu lejikulu kumbango fushnene wa shikotike kuwa vatineka haleno, kuwa vata kota, kuwa vahinyika liti vatigenchaka, kungu na hili kuwa vashuvukisa amusambiki wizu. Kutanike nungu nungkuluta ni hila utiva kakone, tiva lesha ku uya mahlini kasi uya mfukeni, loko kutlasanka mawadzoitore jinda 30 minutos, imgvela uchela uhinja fuzi. Loko kutlasanka mawa 22 horas na 10 minutos leso ii wa ubiji. Kutanike, ili ikaningu fushnene loko utawawe ne halano ulongo loka ni minti jule ya Radio Mozambique. Kunene, ahina kuwa hemateka mashwela ke, ava kale vale ambuti yibiwa ye ni mahika. Kutanike, hini henga shisiyaku, hito dindi fasa ke, hiku Jipeli le batatana hoyo hoyo hatlangela loko nwita vangu swikotile ku vangu tsineka haleno ku michini yezu ku vangu atata hibzela ama dzungula la wa mihi pfela kanawo hileka mabulu xivitiso lexi xikala ka xingajilo ku va ximiyela hi xo xa masiko
8: kasiumani
9: kasi muimani eswi tindo tenga ti bidra eswi ti hita zanga hita zanga mani kola
10: Kani mambu dzipelile na milosa inkwenu ni vanhu kensa xikwembu lexi rhandzaka xi hlayisaka xi pfumelaka valeni. Kasi na ntlawa wa tintswalo mina ni tshiwa Jacinto Davinyansa makwezi na yena ta tihlaya kambe na ni nge se munyika nkarhi a ni navela ku ya mahlweni ni tisa mindyangu leyi lahlekeliweke ndyangu wa ka Miyambu, ndyangu wa ka Bueni ni ndyangu wa ka Chamu ni kombela leswaku xikwembu xi va tiyisa xi va pfuna. Kunene nene vatia hosini valanguta hosi ni khensile ntlangela mbilu ku valeni xikwembu xa ximahlweni xikatekisa Radio Mozambique ni sambo provincial xikatekisa na wena tatana Natalino leswaku hosi ya mahlweni ku pfuna u va munhu wa ku kateka wa risimo ku hitsakisa tani leswi masiku endlela ka swona kani ma
9: eka tata
11: lipelile na mina ntlangela tintswa ta xikwembu leti ni hlayisaka siku rin'wana rin'wana ni tlhela ni losa avayingisi va radio ra Mozambique ni tlangela ku mu hi amukelile kahle a vi tezanga mina sima moyana
9: tata mina ni xidzivalisana nga langusa
10: Kutani ni dzivani. Oh, emeni Jacinto mashpodo hi vita tani tintswalo.
9: Leswaku ni jula tela xilo xa go.
10: Jacinto Tavi Nyantavi, Nyantavi.
9: Leswaku Nyantavi. Mwi beleki wa kwini mwi? Mwi tswali wa kwini?
10: Va tata ni va kokwana va tswaliwa inyarimi Nyantavi, Nyantavi. Kasi mini ndi tswaliwa aleno Maputo. Abagamoy, hospital Bagamoy.
9: Okay, singe mune mu tumbula kholo Maputo.
10: Mine en particular.
9: Belekwe hala nyembana.
10: Nada mine ni belekwe kholo Maputo.
9: Okay.
10: Java tsele bona vanga vhainya rimi nyembana.
9: So. Unga hibzela switsongo mayelano ni kukula kwenu. Kusukela kutsongwa nini musimula kuvanga donja xikode. La nega ko tsasa ko tane mo simola ko bangu na bela bangu nyana. Ke tsasa na muhle.
10: Eh.
9: Tsongo nje.
10: Kana mambo ko ni ka lonka.
9: Si lungo vale autobiography.
10: Ah, si. Kasi ni tsali wa dia 1 de agosto de 1994. metswalwa ko tikuliza za bagamoyo ni kulelikulumwa ni ati jonzeni a xikole flan benfica di layani ni on da de 30 di layani ni on da de 2 ni a xikola secundaria dlangene gamani a xitutu comercial kasfus ni kumeka universidade de Eduardo Mondlane faculdade de direito
9: a donza tamin laule
10: ni donza ni ta hosi a xikola de teologia de Bairro Magude.
9: Ah, okay. A Bairro Magude eka nyago
10: nada loko le avenue d'Angola
9: ushika
10: tribunal.
9: Okay. A Bairro Magude kwini
10: quase mafalala
9: manje eko xiphamani leswa swidzinga tata langosa jan
11: isso
9: mina manje stroko automani bzeno kukuleni kweni lomuka beleki wakhona njani
11: so
9: ngini ndumisha xilosi
11: xilosi xa mina mina moya mina ba moya
9: so
11: ndzi beleki wi di dia 12 ka weti ya unthana nga mayo emwamba
9: kamwamba so
11: kasi ni kulele altumael singula ti jonto ta mina ka xikola xa munywana loko tlhasile kona kuni igreja katolika.
9: So,
11: selo ngisikile kolani ngamani sinya manyanga. Okay. Selo ngitile ti jono ta mina ngamani ngena ka xikola lexi xa contabilidade. Se ni xikomu xini puni ne kumoni wan komentiza ni tiza.
9: So,
11: na tiza.
9: Okay. U tiza so sa ku kontela ti mali kumbe. Konje contabilidade u kontela ti mali.
11: Ene
9: su koni su mbele ku konta ka so.
11: So ne ka era ra gestão.
9: Ah, okay. Isa sizinganile njantsave na moyane inkweno nguye kumbantlawa
10: intswalo
9: wa vito timtsalo imtsene leso singwe kucheteliki kuzangwe ibumbantlawa lo
10: imasiku xikomu xipfumelele swaku hilikerekene kutani kerekene donza swilo swa risima ngofu akuba henga dlayani kambe randzana hitwana endlala leswinene vakutala kutani masiku ive kare jonze na namuntla jonze kambe ku tlhasa siku lembeledzi lokute 31 de dezembro de 2019 para 1 de janeiro de 2020 kutani xikombo xilerisa leswaku swingava swinerisima loko yo pambulelana ni tiku ni vano alesi xikombo xilerisa kanga tinsimu kutani hi vona swinerisima ku tlanganisa ntlawa loko kumbe ku vumba ntlawa lo ku va himbelela akuva leswi himbelelaka swi ta pfuna vakutala swinyoxisa vakutala swi va swi hi tisa hinkwezo eka masiku la hanya ka wona
9: hi swo swa dzingana tata moyana
11: so
9: loko n'wi ta va n'wi sungule ku va n'wi vumba ntlawa lowu a swi na byala na swivona la a vunanga leswi kumbelelaka byone i vunanga bya moya.
11: So,
9: a n'wi nga swi navelanga ku va n'wi yimbelela leswi swa vamungano swa marepi swimbenyana leswiya swa va joe mi nga swi zanzanga
11: a hi nga swi zanzanga tlangela tintswalo ku nyikela nkarhi wa ku ni khuluma kunene hina hi tsakisile ku hi yimbelela hi tsakisa xikwembu xa hina ku fana na Davhida loyi a ri karhi a yimbelela a tsakisa xikwembu na hina swi lavekile ku hi tsakisa xikwembu hikwalaho ka tinsimu hi nga naveli ku yimbelela swa matiko kambe hi navelela ku yimbelela minchumu leyi tsakisaka Yehovha hi ta kota ku a ku kula endzeni ka xikwembu na hina.
9: Okay. Leswaku yimbelela leswi swi kuma kizekeni
11: isi kuma kizekeni ni ndomu ka ku famba lomu hi fambaka kona.
9: Okay.
11: Laya nga si tihlaya i maestro lana theleni.
9: Ah, okay.
11: Se loko hi nghena lomu ya ka muchado lomuyani ku ni muchumu leyi hi yi vonaka ku ni muchumu leyi hi tsakisaka se loko hi ku swi vona kwalani ka muchado wa swi kota na ya pa swi tsala na kona hi yimbelela se swi yimbeleriwa ka muchado loko se swi yimbeleriwa ka muchado swi xongi swi ku vekiwe siku lera ku hi tlhangana hi va hi encayini hi swi ensayara hi ta kota ku gravara
9: so. Okay. I maestra na dumba swa ku wa muteketela loko a yimbelela
11: na muteketela
9: hi nga ni yimbelelani lisimu byaku va byi ku nyawunyawunyawu na hi nga ni leti ta ku chaya hi michini leti ta ku va n'wi yimbelela n'wini
12: hava

0: Kasumani.
1: Ekani alvijmagai alguskoti le kubahu hibekela vunangale tso hiyamashwe ni kene kubahu hilunje sama puli Yesu. Kama lo inga na wo iwutsongo. Loko mwitavi mwihambe vunangale tso. Mwishwiti kunanjika. Kuli le dilanje liki. Mwazo chwa enchi siku ini. Ima natala kakumuni babiti. Kube yungwe ni mwachana.
2: Kwantu yemini maestro maishi. Inkwezu ya tukai nyikana arisima shwa kuloko shukumusho mulere sancho mumu na ukari makweza ukari.
1: Mm-hmm.
2: Ishi kionipa kumbe ishi lavela shpazo. Mashpuri nkwantu ya rimena ndo nisakatisimu mina alimuja sinu.
1: Isha. Mm-hmm. Ok, sitzinganile. Mwiti tuwa njani kantizlomu ulanzaka. Shwa nabzala, shwa bava, shui.
2: Masiku imbelela. Mine em particular de 2010, mas só 2020 com ninguém singula com gravar. Kutani singula o gravar a cama se coa quando não há coronavírus. Lá vai cutala para falar com a mamacaya. Enquanto falar com a mamacaya logo kunga na chara se mas a urgente eles falar com gente lá. Kutani não está tão fácil com entre algumas pessoas na vela porque aí na vela com entre alguns concertos nisso bem já eles só está entra leswaku vanhu va kahlula va titiva hinkwato tinsimu na ku hi ta kuma ku veni maparseri ya ni vambenyani lava nga makeni ya yin'we ya ku yimbelela kambe masiku lama hi pfumelele hi ntamu ku swi va tano
1: hi swona swi tsinganile a nkama wezo wa hi siya loko va n'wi jula ku va n'wi ta yimbelela na dumba va mi vita na hambilo makerekeni mi ya ku yimbeleleni loko va mi jula ku va mi tata mi ya yimbelela nga va makerekeni mi khubyini ka mintizo ya ku hambanahambana va nga n'wi kumisa kwini
2: hi ta siya treasure wa tinumero tibizi tanga ni tibizi ta makwezaleni kasi ta mini leti 82 06 38 948 ntlhela nhlayo 82 06 38 948 kasi n'wana leyi 84 60 144 11 ntlhela nhlayo 84 60 144 11 ni khensile
1: hinko swi dzinganile hi navela ku va hi ya twa dzimbenyana lisimu hi ta va hi ta talelelana a nga vabyeni lebyi n'wi ti hlawulaka Saleni ni vona makungu yanga ni vona novela Yehova famba hi moya hi le dinga ni ngena dzo na mamana na mvona haleni
3: kombela ya mamana
1: leti za mamana Hison Elvis Magaya he lulekele vunanga lebyo akuva tsaku ka swone hi buya hi tata lelela haleni

0: kasumani
1: ikhani vale kuiso itho inga pheli ya hlola no ja ku vane nwe mpfuka nyana vakanya ntshave loko va thokozela swiloso swavo vale
2: ya anis dominar ngo
1: ulti va swiko vakanya ntshave vaka moyane ke ngwati swotiwa
3: dlo moya e phase kamati makulu
1: esa vaka moyane machangana vanzawo
3: vaka moyane e mazonga
1: mazonga
3: e mazonga vaka moyane
1: ba uma vweni
3: vaka moyane va uma mwamba
1: okay
3: va uma mwamba
1: vaka moyane machangana zathi
3: machangana
1: ya machangana
3: ah tatana wa mina talveja uso som la sekela ani dzele
1: ku mabeleki ba belekiwa pode swinga yancha swa ku va belekiwe ka mwamba maze machangana
3: machangana
1: ya machangana
3: so
1: vakanya ntshaka kutani ninga yena ku yamba madzimu ya kutani kana
2: vachope
1: vachopanile leswa mazwiti ya vugamula nwina valaka ku vanwe mahlaya hi ku nandzika ka mabulo ninga kalala hi nga maphatanga inga vulavulanga mpfini leswangu navela ku vanwe hisiela swone hi ne radio Mosambiki ni ku siela va yingisi tivisho moya
3: kusungula nkensa ku loko mo hirambila ku ta vakola ta khuluma ni ku hi ta kombisa ntizo wa hina lowu endlaka hi navela swa ku swi nga gameli kola a swi mahlweni hi ku mu hi vitana hi ta kota ku tlangela a xikwembu kwala ka tinsimu
1: leswaku
3: ni tlhela ni losa vamakwezi hinkwavo lava swi koteke ku yingisa a wusikwini lebyi nkarhi bya ra Mosambiki ni losa makwezi Baby, ni losa makwezi Florinda, ni losa vamakwezi hinkwavo lava tshamaka ka Intaka, ni lava tshamaka a Bairu a Vindangora. Ni tlhela ni losa vamakwenu lava makwenu lava ni hanyaka ka vona ekerekeni. Khani ma
1: hi tlangelile nyatshafa
4: Khensile kasimini ya amahlweni ntlangela xikwembu lexi ni hlayiseki xi ni pfumelelaka ku ni valeni hi khensa na wena makwezi tatana na taleni ku hi pfumela ku valeni kasi a ku kombela kwange leswaku hi tivonela kunene ka mavabyi laha hi nga ka wona coronavirus ku hi hlamba mavoko hi beka mamaska kambe ngopfungopfu hi nga dzivali ku khongele ku va xiava lexi hlwelaka xikwembu rito ra xikwembu ka Yohani 15:7 ri le loko hi ri ka xikwembu na marito ya xikwembu ma ri ka hina kutani hi ta kombela hinkwaswo xikwembu xi ta hi endlela kutani ku khongela ka ntiyiso hi ku pfumela ku ta endla leswaku hi khaluta ka masiku lawa hanyaka ka wona ni ku tiyisa leswaku masiku ntshaku loko vanhu va ri khotsweni kumbe loko va ri maxangwini kambe va tiva ku gandzela xikwembu va tiva ku dzunisa xikwembu a va huma ka timhaka leti na va ri ka tona kutani na mina navela ku tivisa hinkwavo vayingiseti leswaku loko hi masiku hi swi zandza ku khongela swi zandza ni ku dzunisa xikwembu xikwembu xi ta hi endlela leswikulu kutani hi siya tinsimu leti vunanga bya moya leswaku hi masiku loko radio Mosambiki a tshuka pfula swipfalo leswaku hi ligari hi kombela tinsimu hi tikombela ni leti ta vamakwezi tintswalo leswaku ti hundza haleni leswaku vanhu va ku tala lava ka va swi tiva va ta ti tiva va ta kuma ku pfuneka kasi ni khensile mbilu ku ni pfumela ku valeni hi kombela leswaku kunene swi nga gameli namuntlha masiku hi kuma opportunity leswi ni khensile mbilu ni losa maxaka hinkwawo mama na Emerisana Jacin Tshiruku loyi ni mi rhandzaka ngopfu tatana Taviu Nyantshava na yena vamakwezi hinkwavo va mina na yena Vovoti Glezi ya Otavi Nyantshava na hinkwavo tixaka hinkwato leti ni twaka vamakwezi hinkwavo lava ni twaka vakristi hambi lava ku hi vakristi hinkwavo na va losa ni li inkomu ni khensa xikwembu ku valeni
1: hi tlangelile na hine ke hi ba wanga tlhela ntshaka ku sasi Yehovha hi vekise hi ta tlhela kambe hi ta va khola ka mugqivelani wa OBG vhikendi byi taka bye bye.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Muhanyi wa doropa ra ka Maputsu, Electricidade de Moçambique EDM ali kusuhi na wena. Ku sukela 16 ku ya fika 18 ka setembro a tsutsumaka hi 7:30 ku ya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril a pulana ka nisso doropeni ra ka Maputsu. Lano i ndhawu nga kombisaka wexe swikhalo, swimangalo, swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku, hlengela ka providoria itinerante ra EDM. Hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique, ale kusuhi na wena.

0: Ay, ay, ay, ay. Hey, Maria, esa. Tell Indiana. Vamos lá. Let's go.
1: Ikona lauma gemetele yena xenge xunguleke nkarwa dzotora xe kunavela ku ya mahlweni ko pangala tani mitiri ya radio Msambiki Msoro provincial di Maputo landzela ka kungari khale ta vaihlanganisa mchini na antena national ku vakuma journal da 19.
2: Bola de mbelo wa clash matsilo ya kalteke xikari ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentlangu
3: kone mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
2: intiso loko n'wana vuyelela mzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
3: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
2: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
1: Dzana fiore ji 30 minutos in karwa Jornal da Noite interessante na Antena Nacional 27 de Nene.
6: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

a swikuma leswaku swo leswo swi le mindzeni loko a nghena aku hlambeni yimela aku twa nyanda leswaku un'wana nkama e humeliwa hi swikwembu u ta kota ku muchayela loko i loko e tsemekeliwa maxinela u ta n'wi veleka hikusa u nge tluliwi hi ntete i velekaka a nuna ku tlula an'wana loko u ze swi enca leswo u ta vi dlaye mbyana hi mpama a wu kati u nge ti byi kandri u to njha ku byi rikinya u nga muyeli nyangeni u ku homu kotlola homu dlambile ho lava ku va ye u ta encekana ke u ta va mukotrolile lwe wanuna u ta va mukotrolile.

Na ku rhandza. Na ku rhandza. Leswaku u nga za u tsukula munti kuni ni n'wana handle. U nga mahi leswo mani. Na ku loko u lava ku tsukula ni byeli ka. Ni ta tshama ni swi tiva na minawu swa ku mama na ta tsukula munti ku ni n'wana la handle. Ni ku byela hi kahle ha hombe kambe wa swi yala a wu swi lavi wu ni holovisa loko ni ku byela timhaka swa ku lana u ni ku ni n'wana hi nga na ye laha handle lana kolomu ka ku fambafamba lomu hi ya thekela a wu le ku swi twisisa loko a wu yo swi twa hi vale naswona u kambe a wu ta kwata na ku byela wa kwata se kahlekahle u lava yini u rilela yini ku yimbe Kristi Mkhonto i 20:31 ka hinkwenu mi hlanganisaka lembe lin'wanyani laha ku velekiwa namuntlha mi xivela a mathomo tinjombo ni makateko swi mi fambisa vuton'wini mo hanya kahle mo hanya ndzeni ka tintswalo a hosi yi mi yengesela a malembe ya ku velekiwa jala kwala kaya Julie Mavota le ku xilemba na xin'wanyana tlhantekela muyingiseti wa hina wa ku kala a nga twali kahle wa ku kala a nga vulavula a nga rhandzi ku kambe yena xiradwana xikola nyongeni laha Anna Rosa Makamu kusukela ka Machovane na yena wo a tlhanganisa xilembana namuntlha a swi fini vana ni vutomi la ku leha swinene hi nga vulavuli hi lava ntsengo ku ni van'wanyani ni van'wanyani hi kalaka hi nga va tivi hi ku va bala laha kambe hi rhandza ku va hi tipatsa na vona hi ku lunghela na vona hina Radio Mozambique hinkwenu mi hlanganisaka lembe la ku velekiwa namuntlha titwelani na mi kufumetana na Radio Mozambique utomi linene live kona ka n'wina mahanyela manene ma li kona ka n'wina mi tsundzuka leswaku ku yingiseta xihlovo xa vutomi u nge hanyi kahle u ve ni mahanyela manene na u nga rhandzi ku yingiseta fana ni mpfundla u nga ni xinon'wana xa xitsongo kambe tindleve ti gama leyi ya u yingisa ngopfu u vulavula kutsongo u rhandza ku yingisa u hlamula kutsongo leswo swi ta ku pfuna intsatsi wa Radio Mozambique titwelani na mili na hina masiku ni minkarhi hinkwayo a ku hanyeni ka n'wina xin'wana ni xin'wana mi xi endlaka xikateka emahanyelweni ya n'wina.

ku tiya hi lexi la. Hambiloko ho patsanelana hi hambaniselana hi ku kona va manimani na va xisovorhana ku ni va ku chucha va ku kala va nga chuchi xa ku tiya hileswaku hina hinkwerhu hi va xikwembu xin'we a swi kona swa ku hi ta ve ni mahambanela ya mafambela lama hinkwerhu loko hi famba kumbe loko ku fika nkarhi moya wo teka lowu vinyi va wona sala ntiyiso se teka hi xikhokho ya veka u sala ku giwa hi misava ku nga hlaliwaka xara wa mina luya ako ho teka hi xilepfu ya veka hi chela misava hi ku loko a fikile kumbe li fikile foni leni a ku na ku li vhika hambiloko loko kuma xikoti u tirhuma ha loko yi chayile yi chayile ba vangani va nge he phela ah swa ku xima hi siku yini oyo a ya mahosi a nga ha zanga hi ku vuya mun'wanyana o etlela va ku e o etlela a nga ha zanga hi ku pfuka van'wanyana va ku e a pfuke a file a pfukile kambe a file ma vulavulela man'wanyana a le a pfuke a file la nga hi luya a fambile i swini swima hi siku yini a yo vagwa va ku e o pfuka a file kambe hi va xikwembu xin'we a hi la ku bala hinkwaswo leyi hinkwaswo leswi hi swi vulavulelaka a hi la ku bala swaku hina hinkwerhu hi va xikwembu xin'we hambiloko u ni byela hambiloko u nga ni hlayeli nchumu kambe hina hi va xikwembu xin'we ni kulukile ni lehile ni lalile swi te yini swi tshamise ku yini hi yo va ku hina hinkwerhu hi va xikwembu xin'we a ku tiya hi leswi 20:46 minutes.

maungo ya bosigo e misoro provincial de Maputo Michelo ya Alberto Langam. Murangeli wa tiko a vula leswaku se makusuhi makungu ya ku pasisa nawu wuntshwa wa migodi nkongometweni wa ku lulamisa xiyenge xa wuceli lomu tikweni. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi ka vakulu va wona a dorobeni la Kavilankulu ku gameni ka liendzo la ntirho la murhangeli wa tiko a xifundzankulu Nyambani li tekeke masiku manharhu. Daniel Chapa vula leswaku xitirho lexi xi kongoma ku helisa ku hoxeliwa ka minawu ka xiyenge lexi ku katsa wuceli la migodi handle ka nawu hikola ka timhangu ti vangekaku na afanisa hi leyi ya ugamu yi endlekeke amina xdisexikarhi a xifundzankulu Manika. Melano Sirheleli murhangeli wa tiko a vulavulile hi vadumeli va fambafambaku a xifundzankulu Niasa na va famba va lava ku dya ni swin'wana na a tiyisa leswaku i ta va volavo va vangaka udumeli a swifundzankulu swa Cabo Delgado na Nampula. Sekretari Jeral wa Frelimo a leleta mfumo a ku va u lava ku tiva xivangelo xa ntshima xa ku va a mugodi wu nga kusuhi ni muganga wa Sexikarhi mugangeni wa Vandozi xifundzankulu Manika wa ha ya mahlweni hi ku tirha ndhawu ka ku va u nyimisiwile hi mfumo. Shakila Bubakara a vulavula doropeni la ka Cencayi xifundzankulu Gaza hikwalaho ka mhangu yi khumbeke ntlhanu wa vanhu ni mune va nga cela mugodi lowu handle ka nawu ka ndhawu liya. Sekretari Jeral wa Frelimo a vula leswaku mfumo ka swiyenge hinkwaswo wu fanela ku tirha i nga le ntsena ku tiva xivangelo kambe ni ku vekisa minawu ya ku pfumelela wuceli la migodi lomu tikweni swa nga ndlela ya ku vhikela timhaka ta ku fana. A dropeni la Beira holobye wa udahu mugqivela lweyi a rhangelele ntirho wa ku pandza mbabyi yin'we a ku va ku susiwa tumori letikaku hi 1 kilo ka nhloko ya mukhalabyi mun'we wa 65 wa malembe ya ku velekiwa. Mbabyi leyi se a yi hanya ni xilo lexi na se ku nga hundza ku tlula 5 wa malembe lana a sukeke marhumewu ku ya fika dropeni la Beira na lava udahu. Holobye wa udahu Useni Is a vula leswaku masusela ya tumori leliya ma karhatile hikola ka ku kula ka lona ni lomu li nga kumeka kona. Mintirho ya ku pandzelela vanhu yi landziweke xibedhlela xikulu doropeni la Beira yi kumeka ka makungu ya urhangeli la udahu la ku sivela ku nyimela ngopfu ka timbabyi a ku va tikuma udahu. Urhangeli la mfumo wa doropa la ka Matsolo li ta seketela hi makarata de condução ka 2700 wa vafambisi va mataxi moto. Nkongometo wa ntirho lowu i ku pumba tinhlayo ta timhangu ta mimovha na ti khumbaku xiyenge lexi leti ka masiku ya ugamu ti susaka vutomi la vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi hi murhangeli wa doropa la ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano a veke nayo ni vafambisi va swithuthuthu switleketlaku vanhu. Julio Mparuke a humelelisi leswaku ku fambeni ka ntirho lowu urhangeli la mfumo li ta nyimisa ku hakelisa ka malisensa ya ku landza ntirho lowu ka hinkwavo va nga ta khumbiwa hi ntirho lowu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlayo ya vanhu va khumbiwaku hi mavabyi ya Ebola tikweni la Kongo se ya tlula 5,200,000. Inga 7,000. Mahungu lawa ma paluxiwe wa ntlhanu lweyi hi mfumo wa tiko leliya. Tsalwa la ugamu la xihubyana xa udahu tikweni la Kongo li tivise leswaku ku phalalaka ka mavabyi ya Ebola se ku fike ka xifundzankulu xa ntlhanu na kambirhi a Bangui do Sul xi kumekaku a n'walunguxa ka tiko. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama va vulele leswaku doropa la tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36°C ku landzela Nampula ni 32, Beira, Kilimani na Pemba 30, Ncayincayi 29, Mapotso na Ximoyo 28, Inyambani na Vilankulu 27, Ugamu lexi nga ni 26°C. Mitwela mahungu ya vusiku hi Emisoro Provincial de Maputo man'wana ka minkarhi ya ntoloveto.

22 horas na 18 minutos. O Tommy Lanyaka e Xicolo. Leswaku loko wa ha velekiwa a swi sindzisi ku va munhu a ku tsalisa kumbe a ku mahela matrikula. Na wa ha tswaliwa u nghena xilawini kumbe sala la ku va u dyondza u Tommy, la ku va u dyondza a xikolwa lexi. Ka u Tommy leli xi ku fundisa, li ku fundisa u Tommy, li ku maha swikambelo u hanya ndzeni ka ku va a madyondzelo ya kona fundzi ya nkanu ya ku karhata. Lin'wani la masiku a va ku byeli leswaku u ta ve ni xikambelo swo suketana njhe lexa le ku cecece u kuma swa ku se u le xikambelweni. Swi sindzisa ku va u xi landza a xikambelo, u va u xi endla xikambelo, u va u xi endla hikuva swi lava swoswo leswaku lwi famba a vutomi leya phameni. Mahanyelo ya hina vuton'wini la hina, ku hanyeni ka hina, hi dyondza leswinyingi, hi dyondzisiwa leswinyingi, hi kambeliwa ka leswinyingi. Lirhandzu loko li na lona u ta ve ni ntshovelo wa lowo, kambe loko lirhandzu u nga li na lona u nga ta ve ni ntshovelo. Hinkwaswo leswi u swi endlaka u ta ve ni ntshovelo wa swona mayelano ni laha wena u endlaka hi kona. Loko u byala mavele u ta tshovela mavele, a swi kona swa ku u byala timanga u tshovela mitsumbula. Ahi, swi ni tinguva ta ku hambana. Nakona fundzi u tshovela leswi u nga byala swona. Vutomi la hina xi hitana loko swi lava ku va xi le xi hitana, kambe vutomi la hina i dyondzo loko swi lava ku va yi le dyondzo. I mahanyela, i vutomi leswi nga li nga tshamisa xiswona. U jima van'wani hi nhloko na wena u ta jimiwa, swi le Bibeleni. A mpimo lowu nga ta pimaka hi wona van'wani na mina ni ta ku pima hi wolowo, swi nga ku vavili hikuva yi ta ve leswi u nga rima swona. 22 horas na 21 minuto.

maungu ya vusiku hi misoro provincial di Maputo Michelle Albert Langam. Murangeli wa tiko a vula leswaku se makusuhi makungu ya ku pasisa nawuntshwa wa migodi nkongometweni wa ku lulamisa xiyenge xa wuceli lomu tikweni. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi ka vakulu va wona a dropeni la ka Vilankulu ku gameni ka liendzo la ntirho la murhangeli wa tiko a xifundzankulu Nyambani li tekeke masiku manharhu. Daniel Chapa a vula leswaku xitirho lexi xi kongoma ku helisa ku hoxeliwa ka minawu ka xiyenge lexi ku katsa wuceli la migodi handle ka nawu hikwala ka timhangu ti vangekaku na a fanisa hi leyi ya ugamu yi endlekeke amina xidisexikarhi a xifundzankulu Manika. Melano Sirheleli, murhangeli wa tiko, a vulavulile hi vadumeli va fambafambaku a xifundzankulu Niasa na va famba va lava ku dya ni swin'wana, na a tiyisa leswaku i ta va volavo va vangaka udumeli a swifundzankulu swa Cabo Delgado na Nampula. Sekretari Jeral wa Frelimo a leleta mfumo a ku va u lava ku tiva xivangelo xa ntshima xa ku va a mugodi wu nga kusuhi ni muganga wa Sexikarhi mugangeni wa Vandozi xifundzankulu Manika wa ha ya mahlweni hi ku tirha ndhawu ka ku va u nyimisiwile hi mfumo. Shakila Bubakara a vulavula doropeni la ka Cencayi xifundzankulu Gaza hikwalaho ka mhangu yi khumbeke ntlhanu wa vanhu ni mune va nga cela mugodi lowu handle ka nawu ka ndhawu liya. Sekretari Jeral wa Frelimo a vula leswaku mfumo ka swiyenge hinkwaswo wu fanela ku tirha i nga le ntsena ku tiva xivangelo kambe ni ku vekisa minawu ya ku pfumelela wuceli la migodi lomu tikweni swa nga ndlela ya ku vhikela timhaka ta ku fana. A doropeni la Beira holobye wa udahu mugqivela lweyi a rhangelele ntirho wa ku pandza mbabyi yin'we a ku va ku susiwa tumori leti kaku hi 1 kilo ka nhloko ya mukhalabye mun'we wa 65 wa malembe ya ku velekiwa. Mbabyi leyi se a yi hanya ni xilo lexi na se ku nga hundza ku tlula 5 wa malembe lana a sukeke Maromeo ku ya fika doropeni la Beira na lava udahu. Holobye wa udahu Useni Is a vula leswaku masusela ya tumori leliya ma karhatile hikwala ka ku kula ka lona ni lomu li nga kumeka kona. Mintirho ya ku pandzelela vanhu yi landziweke xibedhlela xikulu doropeni la Beira yi kumeka ka makungu ya urhangeli la udahu la ku sivela ku nyimela ngopfu ka timbabyi a ku va tikuma udahu. Urhangeli la mfumo wa doropa la ka Matsolo li ta seketela hi makarata de condução ka 2700 wa vafambisi va mataxi moto. Nkongometo wa ntirho lowu i ku pumba tinhlayo ta timhangu ta mimovha na ti khumbaku xiyenge lexi leti ka masiku ya ugamu ti susaka vutomi la vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwe mugqivela lweyi hi murhangeli wa doropa la ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano a veke nayo ni vafambisi va swithuthuthu switleketlaku vanhu. Julio Mparoki a humelelisi leswaku ku fambeni ka ntirho lowu urhangeli la mfumo li ta nyimisa ku hakelisa ka malisensa ya ku landza ntirho lowu ka hinkwavo va nga ta khumbiwa hi ntirho lowu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlayo ya vanhu va khumbiwaku hi mavabyi ya Ebola tikweni la Kongo se ya tlula 5,200,000. Inga 7,000. Mahungu lawa ma paluxiwe wa ntlhanu lweyi hi mfumo wa tiko leliya. Tsalwa la ugamu la xihubyana xa udahu tikweni la Kongo li tivise leswaku ku phalalaka ka mavabyi ya Ebola se ku fike ka xifundzankulu xa ntlhanu na kambirhi a Bangi du Sul xi kumekaku a n'walunguxa ka tiko. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36°C ku landzela Nampula ni 32, Beira, Kilimani na Pemba 30, Ncayincayi 29, Mapotso na Ximuyu 28, Inyambani na Vilankulu 27, hi ugamu lexi nga ni 26°C. Mi twile mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo man'wana ka minkarhi ya ntoloveto.

Lika Santos ku 13 ka September wa 2026 la tlanganisa ku kusanka mazana mambiri tlhano makumi tlhano masiku niki 256 ka lembiga 2026 masiku mahonza kulao lola uza ku tlanganisa kutani kuselezana tlhano masiku ni muni 29 dias kasikuve alembe gimbela afikile ka gau makuma nharu tlhano mambiri leswi komba kwatsi leswaku xikati xa hunsi a masiku ma kandzakanya kambe murhandza mangiseti lexi hundzaku lexi fanele ku ve xicica ka hina mipimisi ya siku gin'wana gin'wana hileswaku masiku wona ma nga ta tshika ku hlaya ngopfungopfu kambe leswaku loko hi giwona siku gicha gi ta pela ku fana gin'wana kambe loko swi lava ku ve hi hambana ni gin'wana siku hi fanele ku ve hi hambanisa mitirho leyi hi mahaku siku gin'wana gin'wana ngopfungopfu kasi ku ve hi lwela ku ve hi chukwatisa ka kasi a swi kota ku ve mandzhiku wa siku loko leswaku hi chukwana hi mahe swa ku hambana ni swa tolo hi chukwatisile loko nga helela swi tsena hi ta hlayela masiku alembe gimbela gin'wana gin'wana gimbela kambe ya mitirho ya kona yi nga ta hambana ni leya tolo hikwalaho u tempo pasa.

0: bongile khachikhatile chitaramba inakulori arimindu masingi kasaya chikhatisala chiunla cha magela manene wingisetiliginene
1: hilosiliva nakulori maputu gaza lenyambane hakuneneka lezikhati hitave hitani bululegi agata magela manene magela manene lawa mahenyika ku autumi vona va taudaho vaula leswaku chalisima ka vona udaho chinku cha kona chinyika ku alisima ka udaho kuga uga khwatsi makunu akuga khwatsi swi hlamusela ku yini hi ta swi tiva ni tlhari leyi ya lhaka muti lowu ta udaho hilosili haha u tawula vito
2: avito hi mina Jennifer Dojera José Chigonzani cha xitudi xa Saudi Nyambani
1: makulu loko hi nghena ka bulo leki hi ziwa ka maputsu ka Gaza ni lomu Nyambani kasi ku va tiva ku akuga khwatsi swi hlamusela yini hi ti hi ta mi kuma laha ka fera leyi na muxaxametele a mihlowo ya zoga makunu akusangula loko va ku kuga khwatsi swi vula ku yini swi hlamusela yini kuga khwatsi
2: akuga khwatsi swi vula ku ku na ti group ti nga kona ka malimento entao akuga khwatsi ku vula leswo a munhu a swi kota ku pelomeni swi a kuma switsongwani switsongwani ka ti group to hleketa malimento pra ka parate yakwe por exemplo loko munhu a la ku almosara tenke pelomeni swilumuyani a hi ni leswi swi forniseraka makarbohidrati hi wulawula hi maroxwa mpupu mintsumbula mihambu hi ka yo leyi purati kambe a chelanyana switsongwani swo kotisa maverdura leswi nyikaka mavitamina a ve ni a ganyana mafruta potseri madin'wa mamanga minkova leswi swi kumaka la kusuhani ra ku swi hi nyika mavitamina i kambe ne nopo dari vakela ku ka marefesan lawo aga a nwa mati mash laha ka ku nwa mati ngheveni kuidadi yo hi nga nwi mati na hi ga ma amalimento tem que uga 30 minutos e quando tu não mate ou não mate uga depois de 30 minutos
1: pessoal lá o vushili a chuti se nunca sou com a mina a quando mate 30 minutos antes ou depois lomo o tsonge linga kona lomo ditola ku ndzi va swona vako ho dzena ho se mate gana no nwa mate makule leswi ndzi dzola ku ndzi nga nwi mate na ndziga Hinga khamusela khwatse phe a hi mina ndzo tshinga ndzi tshi zwogonzwa kuzwa kwa Hinga khamusela khwatse la ka kuga nunga mi mati unwa 30 minutes deposit ngiza kunga no gili kutani 30 minutes ant
2: lejo amirwa hina u tira hi matirela ya wona enta anga molo hi gaku uga kana zviponi zvimbiri kana zviponi zvinharu ugama unwa mati wo nyika nguvhu ntiro amiri hikusa lomu ma yako kona mati ni lomu ku yaku zvakuga mandhawu yo hambana entao kula ku u nyika nkama wo wu chiketisa leswi ugaku ugama xa loko swi chikele lomu yaku kona hi kona unwa mati para ku u nga wu nyiki ntirho wo tala byi tshuka byi provokala maproblema yo a wu swi tini ku matisa hi kwihi nta makuidad lay ya matsongwani hi madispreseraku lomu makomunidad ma nga munti importanti ka magela
1: mina ndzi kurile na ndziga ndzi na mati na ndza haveve a ku tala ndza tshama ku vanyingi va mayisa swaleswo n'wina kota swi gonzana muna ni makungu ya ku famba muhuwelela lomu makomunidad ku leswi swi nga tisa swona tolo a swi cinci hi ku swi lumuka ku yini ku a ku gana u nwa mati nawu wa miri wa munhu a wu vhumeli
2: a swilo swa cinca hi malembe ni mafambela ya kona entao leswi hi nga swi hanya masiku ndzhaku bya hambana ni leswi ku sweswi ku na ni swiganagana swin'wanyana swa ku a nkama lowo a swi wanga hi kona entao magela la hi nga haga hi wona kale ku na ni lava nga swi gondza kadavhiji mash ku na swigondzo swi kombisaka ku a swi swinene ku fambisa hi ndlela leyi a swi swinene ku fambisa hi ndlela leyi
1: makulu hi ta vuya sele ka leswi mi nga xalametelaka hi wona mathapa amatsimbelela ya mathapa timanganza tiwona a khokhonza tiwona ndzi vona ni mafurha kambe swi mayisiwa ku yini kasi ku hi kuma murhi wa mathapa lowu wu nga nyikaku ama nutrient lawa mu mativaku n'wina mu magondzaku la
2: akupatsa makoko ni timanga lezvo emas para sabor mas loko ila kula lezvo zva zva mais saudável thank you loko uchela makoko unga cheli timanga mas loko ula kupatsa zvinhu zvohlezvo thank you uzvichela hi ma quantidade ya
1: na zvitatei
2: unga zvitati então loko aloko azvilo lezvo la kuzvipatsa nombodo zvitata então loko utitsemba ku unga ta zvikota ku controlar ma quantidade la oh utirisa atimanga ou utirisa makoko para kutsimbela matapa
1: zvita nanzeha lezvo
2: zvita ve saudável
1: ah kodi zvinga nanzeha lezvo zvinyika kuto
2: mhm ikwene ulaula lezvo zva saudável aile ulaula lezvo nanzeha
1: mhm amafura lawaya awane lomo nyamba ndinga kona lomo loko hi kutano lomo zvipicheni uona muru uhe kungezi ngezi ngezi mafura hi kuhiku kala kunga hi kunene ka mafura lawa maone munka zvakuga zvibuvini
2: hizvi zvinzi ulaku ndzi kuvasa vatata mafura lawa yani uzomaona hi ku valava kunanzi hayi kumbolava azvakuga zva saudável então a mafura non pode mais maone ka lumka ka zvakuga então por exemplo loko hi ku utshama ka munti wo utshama ni singu wa vanhu u ta tirhisa xiponi xa sopa u pima loko hi ku lava ku beka a fejan por exemple cada xiponi xi correspondera munhu então cada munhu xa xiponi xin xiponi xin xiponi xin então ka panela ya wena u ta chela singu wa então não é necessário que usamos a oneca mas fora lá vai então leve as roupas a uma oneca é para lá ou lá cozinhando a gente é saudável já não tem nada a ver
1: logo isso vamos agora com a fura nós agora o catinga dança é quando o auda vou falar na oneca agora é mais ninguém o ngaha catinga dança é fura catinga é mate antes de pima o mais sacudo
2: de pima tá joão o substituir a mafura é mate então já sou mais agora não ligo lá para fritar a tanza é mafura o fritar é mate já
1: então mate então só agora o tanza já nagi passar ali mate que hangala que dinheiro que o mais agora o só que estamos a quase
2: não é para cortar a mate então chela nyimati ya matsongwa ni preciso maza matala então leje jo jo maha kuku ama nutrients lama nga kona ka matanza uma kuma loko kuxa ama fura para kuza ma fritara michumbu tenka mahisa entamo então kama lo mahisa kuku mo hungula leje jo nga kona ka matanza zwo kunyika ko automikelele
1: zwezwa eta suka senga mathapasa hi wona kuve hi wona mdombe zwona matukalanzi matini ti gawola ni matsawo lawo ya ti hwembe ni zwinwana lezwi kwa isatsa dza itiva ndzuko kha lezwi inga hi khamusela ku matirisela zwo zwezwi
2: lezwi matsawo zwi hinyika ma vitamini então a mabikela ya zwona ku nga zwi biki zwivila ngopfu ku kama lo zwi bika ku zwivila ngopfu dza wo hungula ma vitamina lawa então zama ku loko bika non pode zwi heta ku ri ya verde ya think ku continuara u wona nyana ku ri ya verde então hi ku sala ku zwi bika ngopfu zwi ta hela ma vitamina lawa
1: a mudombe ma vitamina muni mangana ulo miri ka munhu loko a gamudombe munhu
2: ana ni vitamina kapa
1: okay yi tirhela yini vitamina kapa
2: a vitamina kapa ya pfuna lava por exemple munhu loko a titsemile a nkhata wu humela hi ntambu entao wa xudara ku u khoma nkhata lowuya u koagulara entao wu nga humeli hi ntambu
1: mina mudombe ndzi wu rhandza ta va ku wu rhandza a matukana lawa matsawu muni a ndzi ma hi nga hi tlhamuselei
2: i majerikan
1: ko hi lowu okay byi tirhela yini
2: leswi swi tirhisa ku nandzihisa swakuka kambe
1: u tshimbela hi swona u tshimbela hi swona
2: titempero ta natural leyi mara lowu rhandza ku temperela swakuka kode a tika ku teka letiya ta makimi ku xungukuti a tirhisa leti ta natural u ngo tirimela hi wexe u swi tivaku ku swi ni chela ku pfala ku swa swi kula diferente ya leswiya swo hi ya xava lojeni lowu a hi swi tikuma masikwini
1: a sasa na yona yo tshimbela hi yona
2: ya titempero na yona
1: hizo loko hi huma seni ka matsawa dza wana hi wona a ri vinya ni tifijao kuku hi ku hambana la
2: já grupo yimwe por isso jonte je la hay je nyika a ma proteína ui mandara mais saudável a munhu loyi anga habadya bya swi dara ku recuperara munhu
1: a mi hambo heli ya hi wona kuliya nemitsumbula a madzambani na ona hamawona itangena laka mihambo ne madzambani a amagela kona ma nutrient ya kona kana ma protein zwilo mukakuyini a dzambani mihambo
2: a mazambani mihambo yona malunga grupo yimwe zvihinyika kuma carbohydrate mash a mihambo dependendo ya kore ndanguna ndikore leti hinyika ku vitamin A ndanguna leti mwe ndihinyika ku ma vitamin A mwa for example popala ranjada hinyika a vitamin A ndo a mabatata ona maka grupo yimwe ni mihambo ni maroshwa ni mpupu ni pao ndao zvileshi loko hi zvichela no kuti zvipatsa loko uga mihambo uku leswi sito zvikuma zva hambana leswi sito zvikuma ka patata
1: hizvile zvile zvazvino hambeni tsumbula
2: ma aliment di base
1: hizvo
2: ndezvo hizvi tata kunyana mukaparata
1: hi wona huku la leya baizani loko hi wona huku leya baizani le vale a deolege ga baizani kutani huku leya chilandi ngingagiwe mina kwenza giranza inga hitlamusela ku hi ku yini a deolege apele leyi loko va vula valungu ndzi ngaki kweni mina ndza yi rhandza hikokwalaho ndzi ku swa ku va ku nandziha laha ka deolege
2: loko a zwile a munhu wa xipitali a ku byela ku u ngaki bebe leki hi ku swi kona a nga swi kuma lomerini ka wena swi ku betela ku ku u ga leswi maxi lweyi a nga ni a nga a nga betele ku ga então para ku zava ku bya ku ngaki hi lava nga ni diabete va nga ni peso yo tala ngopfu hi ku leswi aumentara a mafurha lama ma aumentara peso
1: makulu a va hi tlhamuseli va lo ngaki nini kandzi vona kapa susela ni bebe leke ka frango mi nga geni mi nga cheleki a va tlhamuseli hi ku yini kweni vakwala van'wani va girandzaka hi swona Jennifer loko hi gumesa a buluga hini hi wona a mihandzu leyi madin'wa mikovha a masaha ndza vona kambe ku na ni matomato ka ni grupu yin'wana mafuruta ndzi swi tivi yi nga hi tlhamusela ni nsimo ya leswi
2: leswi swoke swi grupu yin'we
1: lomu ka matsawu swonke va tsali matsawu
2: byi hi nyika mavitamin
1: aayi soboya zonke
2: antioxidant leswi nyika mavitamina byi nyika mavitamina A vitamina C lawa ma hi pfunaku ku a ku nyika mash immunitatiaku
1: engetela masocha lomu mirini
2: ma engetela masocha lomu mirini
1: na hi gumesisa Jennifer a dyela ndza girandza vako van'wana kepe loko u gile vana a khapi ya wayeni evhinya hi hilisini ndza nga ndzi gile ndzi xurha loko vana khapi ya wayeni a vhinya leyi yisi
2: va ku byela xipitali
1: ya vhinya
2: va ku byela xipitali
1: ndzi u swa vanghana na vawulawula
2: hina hi ku byela mainformasawu lawa ya le xipitali ito leswi va vanghana na vawulawula
1: a khapi ya vhinya yi tirhi lawa
2: ayi a khapi ya vhinya i mash para lazeri
1: a swi nyiki utomi a swi tiyisi miri wa mina
2: a swi tiyisi swa nyika nyana energy hina hi byeli vanhu ku famba unwa byala na va ariada sawudi a hi rekomendari ku nwetetela byala bra hi ku nyika ntamu yiniyini ahe
1: ndzi kumile tin'wana tiwudi ndzi kumile ndzi ngo gumesa a nyama ndzi vona nyama leyila ndza tshava ku i nyama ya homu a van'wani va le loko yi wacha yi bufa ngopfu a swi sasekula ku ku kha wo yi tsona ndzilo yi nga bufi khwatsi yi nga yi tlhamusela va vulavula hi mabalbasati
2: a nyama
1: liya
2: liya thank you hambileya hi tonke tinyama
1: tonke tinyama
2: ti fanele ku ti bika khwatsi
1: tibufa
2: hi ku tona lomu ka tshamela ka tona ti na ni
1: switsongwatsongwana
2: byo loko swi nga bikiwi khwatsi
1: swi continuara
2: ri hanya hi nkama lowu u ga ku wena xa byiya byi ya kuma vutomi lowu muzimbeni wa wena byi ku nyika mabati
1: leswo
2: ntaw tenki ku bika byi bufa bentok timpexi frango nyango yo nyama ya homu
1: kibongile Jennifer Deusera Jose kariata udaho hita kutiva magela manene luma inyambani ai nyikile kwa uti gata magela manene ai kuga nguvu kuga kwatsi ai kuga nyama siku ni siku ai kuga mazza siku ni siku makunu hile mraza mkuseti mwivina Armindo Masingi sala
0: Bungil, tukon gam sambi kach katle chile ka umawara.
3: Radio Mosambique, Inhambane.
0: Kuna nchikatile chikura mumbranza mingiseti kasi kuchikitisa longolo kuwa chunda cha drosiku mingisetile gineni.
4: Repelile tungu milosa heka siku dra siku rana muntla. Lani hivu ya kani mabulu ya nungunukulu. Hita bula na Chris Jze Ikosa. Mutiri wa Association Odlar di Esperanza. Masimu ya kubinzu la mova. Lowo nzaku utirelaka ankomastete.
5: Chris Jze Ikosa.
6: Ntiba leswa kuwe utranusi kuwe. Nilika nako matira.
5: Haya ema turm.
6: Enkama usiku.
5: Enkama usiku nako yatira, enkama kuona singa ngana treni madzasete. Kabe matrela la usiku, ola tresa ya ugwartu lokusibona kama nwayani kunti mfula kuna yini. Kola ngakona nganyima kona la netaka tasisa kona makana timfule.
6: Loko ku guarda uguarda rai.
5: Uguarda ramova. Mwale guardara kayo na watsongwa na swa vangatsuyo mwana mwana lwa famba katika aihloni pantrolo wa mmova swa kuni vano
6: se va mmovale ya va yiva nosiku
5: ah va yiva watsongwa la prekuni kamalo wa kusuka no utanga masesta saba ndi masikola mwana mkuku ya ufani vakuti ava kuchaya vakukuni ntiro magudu kuti kusiva vuya watsongwa na vamosha ende kamalo kumwa pergozi ngofu Kuhusiwa vuya, vuya vela vani tora rode ra kutiki vani la watsava mo.
6: Vuya na sava tharila.
5: Ya, sichuwe vuya vela kama wana wana ni watu wasawa. Ah, ita yeshi sela mo wana wengine la seiko.
6: Okay.
5: Yeah.
6: Ikhale na utrantrulo.
5: Yeah, khale na utrawon.
6: Kuskala lembe mo.
5: Kuskala madujmili yun para kufika nyamundi. So matrela kono vola utrati kontrati. Pautiro pauni mo pautiro pauni. Maisho si harko la laini.
6: Loko mnyima makamu.
5: Mnyima kwa hila kontrati. Karwa kwa hila kontrati, kumeka soko wako umeju. Watsamo tuwe ya fundu wa manovra sangu fundi. Kwa itifetivu. Eventual.
6: Ama simula wa, kalari shtatari la. Se shtatari, mashamba shtatari la. So, kambe soso si malumba mu.
5: Asosu malumba avinyi vaona kwa shatari itiri nga menuwa kwewe huma. Sesosu se kumuwa avinyi wa masimu kwa shatari vela aitri salani vinyi wa masimu nga menuwa kwa. Sesosu ikumuwa ishi tsunguleshi nkomeke masimu la wanje ini aritura kona la iwo la disperansi mwa kashitsungu. Kuwe murangeli wako wana wankulu kunga inkomati li kumana kana yo. Marungufu hivi tena wo la disperansi.
6: Kutane antrong ina lo wakarata
5: wakarata vela kula kuti nyimise ku guardu vela usocho security eku hlikane usiku ku nyimisana ti homo nabo vanhu vela zvichuti ndambe u vanhlikane munhu wa famba kaya masimwini anga na vele swa kaya masimwini ntsena pula ndlula ku panda ku masha tsokotsisa ku hala masimwini senga maru luweleke badi haya khoma we mazi ngaro wonka mowa wena lo
6: amon loka khomiwa vakhatisiwa
5: swa swinene futsi ngofu
6: vakhatisiwa kuyi
5: amon loka khatisiwa layani loko anyikiwa ampi moko wa arima wa rima loka khatisiwa nkari nwana gadardingo ra mova isemedikash aloko uyo tshova za ku dash vati dingo imili ringori dingo rikonti wa sense
6: lo mukaka ko ka
5: divizamo ya mova
6: Okay.
5: Dingo dingo dingo leria. Divizao ya mova liyani ir dingo. Lo konta leria katisura kona dingo ringo leria isa medical.
6: Mas kuinsla sala jinge van'wanyana nge va pfumeleriwa ku nga nghena u dya movha swo yala ku huma na wo hi swoho leswi
5: leswi vhela hi ku va tshama phakati a dya a ti huma ku xurha ka ye lexi biha ku tamela movha huma ka wona
6: masi swo swi bulela ka xiyindlwana lexi a xiyindlwana lexi xi mutumbela ka xona hi mhaka ya vusiku hi mhaka mani
5: a xiyindlwana lexi a mhaka vusiku ntsena vusiku ya tumbela maji ngopfungopfu xi tirhela ni nkama wa ku loko na timpfula ku fana na nhlikani loko hi ri kona kuva swa ku a moya wukulu ngopfu a hi sisi kahle ya gijima a fika hi nyimanyana hi sisi se ku pumeka vhentani yale ya moya leyi a tlhe hi huma hi kontinuwara ni ntirho wa yena
6: wa karata ntirho lowu
5: ntirho lowu a ku etleliwi
6: aku
5: etleliwi
6: se u endlisa ku yini timhaka ta le kaya na wu tirha vusiku
5: ya loko u tirha na vusiku a ta le kaya u ti vona nkama lowu wa chayini kama lowu wa chayile u nghena zise tioro swa mundzuku se zoro u huma
6: okay
5: ku ni van'wana va nghenaka ni mixi ku ni maturu macincana loko u tirha na vusiku u ni doxi dya na vusiku u va ku doxi dya na mixi u ya kuma folga ra doxi dya se u va u humula
6: okay maje na ntirho lowu vusiku lowu wa karhata
5: u karhata ngopfu vhele ku hi risk
6: i ntwini leswi u nga byela ka van'wanyani hi tlhelo ra ntirho wa vusiku hi ku somi bya swa ku wa karhata van'wani va nga tshika va chava i ntwini leswi u nga va byelaka hi tlhelo ra ntirho wa vusiku
5: hi ntlhelo wa vusiku wa matirhela kona ntirho wun'wana na wun'wana wa karhata so hi ku tinyimisela ka munhu xibindi xa munhu se lexi bihaka i ku tirha ni vusiku ku tirha wu ri wexe a loko u tirha wu ri wexe a swi na byala ngopfu hi ku ni loko humeliwa hi mhangu loko u ri wexe swa ku mhangu leyi endlise ku yini a wu yi tini kasi loko mi ri vambirhi mi ni ku tiyisana mi ri vambirhi vanharhu ende ndhawu leyi ku tirhaka vanhu va vanyingi na woho ni xithuzinyana swa ku wona ni munhu lava tirhaka u nga ri wu wexe so hambiloko u va wexe mara loko u ri ku fambeni a swi fani ni loko se u fika ndhawu leyi ku tirhiwaka u nga khempe kun'wana vanhu va ku tala hikuva vanhu va ku tala hambiloko u tirhela va swa ku hoho yamuhla khosa koho sempre ti ku fika ndhawu leyi ya ula ni vanhu van'wanyana va tiva swa ku khosa ku nga ri ku fika ndhawu yeleyo ku hame leswi ni nga ta metiko ka ni nga tiveka leyi na nghena ni tirha na vanghani u nga va hlanganisana swona vanghani ya se ni kona hi leswi kumaka ngopfu
6: loko u nghena u hlayiswa u nghena madzasetora laha kutani wo nghena u ri wexe
5: hi nghena hi ri thimu leyi nghenaka yona
6: vangani
5: a wu masi swi endla nkarhi n'wana hi research hi tirhaka no thimu ya mehe hi research hi gma i thimu ya me leyi nghenaka yona loko hi nghena ni vusiku ni mixi ku nghena sage fonti lwana fonti ku nghena sage silverment swi ya mapandeni ya mathimu nkarhi n'wana ya nghena sinku hi matholelo ya kola ntirhweni swa ku okay vangaki se va separata tigurupu leswaku gurupu ya so ya ringana loko hi ku sinku kumbe hi ku sage va ringana va tirha va ri sage sage
6: kutani loko mi ri sinku kumbe mi ri sage mo pimelana leswaku wehe u fanele ku vonela kusuka laha ku ya fika le
5: a loko mi ri sage mi ta famba doxidoxi ka ndzeni ya tinsimu leti hikuva tinsimu loko njhe leswi a nga sete gitari laya a sete gitari loko mi ri doxidoxi ya fambisana ku doxi yi humela ka ndhawu yin'wanyana doxi yi humela ka ndhawu yin'wanyana a mi tiyeneti tinsimu leti mara loko mi ri doxidoxi mi ni seguri ya tivana hi famba swin'we ni loko hi tlhangana ni vanhu hala va ri ku phakati ka mova va ri ku moxeni hi tirhisa ti-contact leswaku hi vangani haleni ku ni vanhu vuya hi ta fika hi hlanganeni hi pfunetana a swigingo swi nga la phakati hayi ku wo loko u va vona vanhu lava mi ri doxa ri wusiku u ku ni ha va dumela swa hlupha ku swi lana se swi antswa loko a ri nhlikani hi ku ni nhlikani loko mi ri doxa ha masilisana mun'wana a nghena ya mun'wana a nghena ya loko mi va chavisa va swi kota ku gijima va famba
6: ku yi hlahla lexi nge ya khamba ra dlaya n'winyi wa nsimu
5: swi chuti vhela swoleswo
6: loko mi vona ku xigevenga xi fikile laha mi xi khoma njhani
5: a xigevenga hi swoleswo loko hi ri hi hambanile hi maturma hi vitanana he laha ku ni munhu wa sola ende munhu loyi a hi n'wi voni kahle se leswi hi nga sexi hinkwenu lela jundana kola se hi sungula ku voni.

0: tumusha kumluaisho
1: nada nchumusha kumluaisho kubona lela kwa wako nye kichumu
0: maishikita shibamu ko nye kwa mjika nanduku
1: teki ba nye kanduku nambisho shibamu nje kufani ni la bombeni straight la ungane pregozi kubombeni kubombeni wa shasela ngofu bata peba chomele bombeni wafika wa mdumba mgijima la wafika wa sema ngofu mbala kopo lenga kwa la bombeni
0: Kamchinuya.
1: Ele lagos
0: kubala
1: kobra liya. Ele lakuna yini fundu kuna shinchina li shinga kona shikdosaka mati lisu ya. Kwasu kipa naso lisu ya.
0: Baba
1: Shavis.
0: Kumati
1: malta wumle.
0: Se kuni perigu la.
1: Kuni perigu ngofu. Se na wako la ya anuni diritu wako abomberi ni seguransi ya kona. Abe seguransi liyanga ni chukumusha ufani nsimbi. Shakuna yina chavisi.
0: Se miilu anjani mpili.
1: Anyimpile nje ufana so silukumu chavisela gijim wa gijima malokani chibindi kuda gijima we vana khamo ngari nyimeni ita bala nje example nje so kona la ni shetsa risha ina la ha chilili mmo eko even christian ndambi yole andamile ngene wisa maposh la waka hinkwayo wisa swa ma danger swa switika ka anzilo stresha sha box lishiya swiwile lishiya sikufamba ka mukavu mankama tile makhamba matsemile ntambo letiya ta kuboti ngena kwini tete ya khopo tete ya kobra letiya bo ba hlulela ini shisha sha njini lishiya vela xikhoma ka sha sha danger lishiya luka wo xiwile u fani swo swikola hi nga kona lani akuna matirhela kahle mhaka xikho xa fani xo lesha va moxile vela
0: mara ni vona agezi layani ka mmova liya magezi lawa yani mabonaka la yani ma tshama na matiramu kama hinkwayo ma mpfunetela ku veni mu landza ntirho wa n'wina ku vonakala
1: ya ma pfunetela magezi lama nga ko ngopfu hi wo lama wa ko laya ka michini wa ko laya ka bomba ra ko njhe hi laya ka xiyindlwani lexi u xi vona ka xiyindlwani lexi xi ni agezi leri a hi ri xavela tanihini hi usosa sawu breke a magezi wa masiva kona ka xiyindlwani lexi u vona ka vhela xa ha ri koho xigezani xaku va fika va yiva masolari lawayani gezi ra kona ka makrizi ya tindhambi mara gezi ra la xiyindlwani la sa hi yo tiendlela hi tlhelo ra yini hi tlhelo ra sosa sawu
0: inkomu hi bolile ngopfu hambiloko a nga ri swinyingi kambe ya nkongometwa hina ku ve ni tiva ku tikeliwa ka n'wina tlhelo ra ntirho lowu wa vusiku i ncini lexi u navelaka ku xi hlaya swa nga leswi hi vulavulaka ka radio
1: Ye leswi nga le tani leswi navelekaka ngopfu i ku vona hi pfuneka atikweni a tiko ri hi pfuna tiko hi nga ri yini a nga mfumo hi ku heyi laha tikweni ra hina njhe hi kola hi le hansi ngopfu hi nhluvuko hi le hansi ngopfu hi nhluvuko ku piyora hambi hi kola xitatari hi nga kona hi ngiri le kona hi rila ngopfu hi kwini hi matikweni xikaya ku ri hi taka hi kona hi harile ko nhluvuko hi wule hansi ngopfu se a hi kombela ngopfu swa ka mfumo u nga siku hi lwela ngopfu hi yini ha chota hi gezi ha chota hi mati hi pfuneka sweswi yini hi ndhambi hi ku yiniwa wola ya makhiveni loko ma ta byala makhivi lawa a ka ha ra vutomi rin'wanyana ende nkomati sweswi mati ya nkomati hayi a ma ha nandziki u fana ni tona swi swa ku tala se swi le nkwa nkomati ngopfu ya bonga kani ma
0: kama bulu ya hina siku ra namuntlha hi twile xifuva xa Chris Zekosa mutirhi wa Association Odlar de Esperanza a nga masimu ya ku bindzula mova lowu ndzhaku wu helelaka a nkomasitete
2: Bongile Roberto Mondlovu kutsikela kamaputsu ka xikatilexi le ka uma hora ni 14 minuti xi ta vuya ka ndzimata wu change hi sungulela kwalomu nyambani ka muganga wa le ka hun'wini kona lohi Kristo Hlavangwana kutani ku ahehehe mabermut

ni randza wena kula avile no mondlane ka u changeleke ko tewelele ku leka morani 45 minutos isoma na vela ku ve pangalata murandza mingset ka ku pensa loka siku ga 3 ka setembro wa 2023 26 la kalanza kuka dole ta kuno sala ne zana khano wa masiku ne moni ka siku a lembe gimbela leka sonto ka ka wona swikota ku kuve u tihita kuve u mahazwontle leswi kombelekaku kasi kuve ku chikela muvhulu na wulo lamile ka wona wa hi ku hlakaneni ka xikhatilexi hlakana na u pimisa leswaku loko hi ku tirha ku fana hina ka u nga hina kumbela ka vhiki u fanele kuve u tilongisele ku swi nga maha kuve u ka xikhatilexi wa ha hlakana kambe u fanele kuve u ya chicha munghana loyi a hi ku letirhweni ka xikhatilexi loko u famba hi maseji kutani masinku tilongisele hakunene kasi kuve u ya tirhe tindlela letinene siku gin'wana ya ku tirheni nga u tiza u khwatshile ku gesi u ka ku sangula leki va ku chusile ku hlawuleliwile ka vanyingi lava kumekaku na vana va la ku tirha hikwalaho simama ku nyika lisima tirha hi ta vuya simamaka u change ka xikhati lexi rhambaku Marlanton ga Norman Scott loko va ta ku muthu ni muthu.